0: 92.7 Thunder FM ke gyan dior seri 93.7 Thunder FM ke non. Hey, we get 14 minutes after 8 o'clock. Sayo ng puso. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa, at Ipel. All the way from Lapasan, magandang umaga po sa inyo. Maraming maraming salamat, ha? Nagmata na sila diha. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Nasa last hour na tayo ng ating program. Sabi niya, mahaw, mahaw. Always na minaw. Oh, habang kaon, kaon, bahaw, bahaw. Damn, Sir Robles, good morning, brother. Thank you. Maimpuntag sa'yo mo niya. Good morning. I-shoutout daw niya ang kanyang igsoon, si Shirley, kay Yoyong, kay Cheryl, kay Lonto, Lokes. Ganda kay Tata, kay Ruth, kay Clarami. O sa akong anak, si Baby Lou. Ano to, Love Love. Kay Doming, kay Colin, kay Kurt, o Tanan. Taga Baryo Ngit-Ngit Carmen. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa may Zone 6, ha? At agang salamat sa pagbasa. Yung mga apo daw niya, i-greet lang niya si Erica Plong Plong, EJ Bong, kay LJ, kay Bodoy, kay John Diango, kay Colin, kay Kirk, kay Ezzy, kay Duday. I love you all! Galing yan kay Nanay Baby Da. Magandang morning! Thank you po sa inyong pagpamina. Last hour na the program, of course, Jason Steele doing the program hanggang alas 9 ng umaga. Teka muna, the weather is fair. Magandang sikat ng araw. Hindi masakit sa balang. Teka muna rin. Lahat man na mga may trabaho o nagtatrabaho, inasa kanilang mga trabaho na. So, 8 na, oh! O, iba sa inyo, maybe 9 o'clock pa yung time in. Pero, dapat nagbibiyahe ka na sa mga oras na ito kung medyo malayo-layo ang iyong pinagtatrabahuhan. Pero kung silingan lang, medyo ilang minuto pa. Oh, marami-rami pa. Oh, mayroon pang enough time para metix-petix muna. Ha? Sige na, i-text kaya po na ko, ha? 0961-892-4927. Control at 0961-892-4927. Ano man ang plano mo sa umagang ito, ako nang bahala sa ating mga tugtugan. Oops! Na isang winner pa ng bugas at grocery sa mga nating lahat yan, mga sweetheart. Okay? Still with me, ako po si Jason Steele. Panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: 93.7, this is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, o taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buwa, Lapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa saan lang, kalima kong magdibla sa stick. So, akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So, ang resultaan is, kadaalo dyan ko magbawas, and then, ako magdugay doon sa CR, kamadala pag silpon, araw magkabawas. Karo, paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Uno Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan.
3: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

93.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Ginoon. Hey, this gusto ko sa akin ka lang. That's Roblino Tenino for you. That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sunit. 27 pesos SRB lang. Sandali muna, inulan na ako dito ng mga pa-shoutouts. Hey, bawasan natin to. Teka, magandang umaga. Welcome kay Doc Marley. Ganda kay Emmy Asenyiro and Henry Tamsi. Oh, mga bagong listeners natin to, mga bagong sweethearts natin. Ulitin natin. Welcome kay Doc Marley, kay Emmy Asenyiro and Henry Tamsi. Welcome sa mga bago natin mga sweethearts. Yun! Good morning! Roxanne Macha, magandang umaga. Wilma Sorna, Lorimer Sakala, Katie Ando, Mercy Diamond Sueto, Ninja Sabal Bagtong, Marisa Daruin, Leila Raz, Lilia Sosusko, Lorna Bismanos, Menor Tismo, Samuel Musqueda, BBQ Family, nakikinig sa atin. Shoutout! Pagkataga Quezon, Bukidnon, nakikinig din sa atin. Shoutout! Tagang salamat ha. O mga taga Hydrons. Si Hydrons pala, nang labasan. Magandang umaga, Hydrons! Saan lugar ka? Hadapit sa lapasan. Taga-lapasan daw siya eh. Magandang umaga, Daruga Family. Ang Barilio Family. Magandang umaga din sa Gamos Family, Gasendo Family, Lago Family, Ubayubay Family, at ang Bautista Family. Isama na rin natin ang Abrao Family. Dami nakikinig sa ating mga families. Oh, dyan sa may bahagi ng Carmen. Baby Dal, good morning. Good morning, brother. Maraming salamat, Demsoy. Raptor Taxi, Analo, Vincent, Oktubre, nakikinig din sa atin. Ma'am Christine, all the way from Aramag, Bukidnon, nakikinig din sa atin. Magandang salamat, ha? 8:31 on the clock. Abangan natin mamaya yung ating isa na namang winner ng bugas at groceries. Abangan natin yan. Ikaw yan? Ikaw yan, sweetheart. Sigurado ako. Ha? Kaya naman manatiling nakatutok lamang. Walang bibitaw, ha? Magbabalik ko tayo with more. Good morning, everybody. Good morning, sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. 93.7

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus dahil tawid capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM kagayan di oras ni 93.7 Hard FM Buginon. Ay, pabira talaga. Sandali lamang ha. Ah, eto na, sa lahat na mga nag-aabang, isingitan natin ito, mabilisan lang ito. Ah, sa lahat na mga lalabas sa bahay, sa lahat na mga papasok na sa kanilang mga trabaho, eh, nasa linya natin ngayon ito eh. Sige, let's go!
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ah, nasa linya natin si HBG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi. Noel, busy kayo kanina eh. Ah, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, sweetheart. At happy birthday, Papa Roo.
0: Wala pa, sa isang araw pa.
2: Kilala.
0: Ah, sige, Banat.
3: Ow. Yung mga papasok pala ng Cagayan Euro City mula Kugman papuntang Galaxy Gusa, babagal na po yung takbo ng mga sasakyan kasi marami na yung kakaliwa at saka kanan ng malalaking truck. Paglagpas naman ng Galaxy Gusa papasok ng Lapasan area, maluwag naman yung kalsada hanggat makalating tayo dito sa may USTP. Kaya nagbaba muna ako ng pasahero.
0: Ayun. Sige. Wala ka na pasahero ngayon. Nandiyan ka na sa USTP.
2: Magsusukli pa lang po.
0: Ah, sige. Maraming salamat ha. Ingatan na pasahero. Ingatan na mga pagmamaneho. Thank you sa iyong traffic update. HPG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Bro Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Teka muna, pagkatapos ng update, ito, grasya naman. Para sa ating The Price is Rise Overload. Brutin agad natin ang ating pangalawang winner, Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan pa rin dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy, kamamanan! Muna tayo sa dropbox ng kamamanan, isa lang. Oops! Ang nakasulat ay Barangay Kamamanan lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay Kamamanan, Mariata Destan. Mariata Destan ng Kamamanan. Ganun din sa ating first winner kanina, si Gracia Ocareza. Gracia Ocareza ng Bara Makabalan, nakadaog sa gang bugas at groceries. Samantala, narito pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo ha. Paminaw, paminaw! Rafi Tantoy ng Lapasan. Rafi Tantoy, nakadaog sa gang bugas at groceries. Ganun din si June Gabutero. June Gabutero ng Kitona Taxi. June Gabutero ng Kitona Taxi, nakadaog sa gang bugas at groceries. Jefferson Ranoco. Jefferson Ranoco ng NJ Kauswaga, nakadaog sa gang. Nori Tadlip. Nori Tadlip ng Barangay 32. Ay, Nori, nakadaog sa gagbugas at groceries, ha? Ganoon din si Daisy Asentista. Daisy Asentista ng Upper Nazareth. Congratulations, nakadaog sa gagbugas at groceries. Nanita Umanlag. Nanita Umanlag ng Zone 1 San Lazaro. Ganoon din si Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26. Hoy Chara, nakadaog gagbugas at groceries, ha? Ganoon din si Virgie Lago. Virgie Lago ng Bayabas. Virgie! Wala na yung bugas sa groceries dito ha. Armel Harlata, Sika driver ha. Armel Harlata, itong Sika driver natin, nakadaog sa bugas at groceries. At si Naldo Buyan. Naldo Buyan ng Punta Makabalan. Congratulations po. Diyan po sa mga pangalan nabanggit, valid ID lamang para mag-claim na ninyo ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung iating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, pabalik pa tayo siyempre huling mga minuto ng ating program. Stand by lang gihapon, mga sweethearts.
4: 93.7 Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
5: Taga Santa Rita, Tamar.
4: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
5: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Tapos hindi ako makatulog.
4: Mm-hmm.
5: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
4: Mm-hmm.
5: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ngayon ganun din. yung ano niya, yung chan niya sumasakit. Mm-hmm. Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
7: Karong umaabot Oktubre 15 og adyos sa is, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
7: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Thunder FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Thunder FM, Buginon. Let's see Kala Pastangan, some from Peter Karma. Oy! Teka muna. Sa lahat ng mga sweethearts natin, baka po yung magpapaalam na muna. Babalik ako bukas ng umaga. Para sa programa, pang-umaga. Pero paghapon, meron din ako magbabalik mamaya. Diba? Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 for our Heart Afternoon Drive. Kung meron tayong Heart Morning Drive, meron tayong mga hapong edisyon ng programang ito. Ha? HBG Joseph Ranara, magandang umaga. Heavy traffic, along Kanituan Corner, Makapagal Drive. Uy, ginuo ko. Okay, yung mga dadaan dyan, ha? Dapat, umalis po kayo na maaga para hindi kayo mali. Mga sweethearts, don't forget to follow me sa aking Facebook page, Quezon Space Heart FM. Talaga namang iba, active na active. Daming naka-comment kagad kapag nag-post tayo doon. Daming mga bago tayong mga uploads. Kaya naman i-follow nyo ako. Alright, my name is Jason Steele. Maraming salamat po sa inyo lahat. Oy, sweethearts, ako'y may kasabihan. Sa panahon ngayon, aba, joke na ang totoo, tapos promise na ang panloloko. Diba? Sinabihan ka ng promise na, huwag ka maniniwala. Delikado yan. Panayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang alamin muna ang katotohanan at makalap ang ebidensya kaugnay ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ang nasa likod ng umano'y paninira sa Vice Presidente. Sa panayam sa Kapian sa Singapore, sinabi ng Pangulo na higit na nakakabahala ang aligasyon ng pagtanggap umano ni Duterte ng pondo mula sa China na kung mapapatunayan totoo ay may tuturing na seryosong banta sa pambansang seguridad. Niutos din ni Marcos ang masusing imbestigasyon sa naturang aligasyon na aniya ay saklaw ng mandato ng Department of National Defense. Gayunman, nilinaw niyang hindi niya magbibigay ng konklusyon hanggat walang sapat na patunay. Itinanggi rin ng Pangulo ang pagkikialam sa impeachment proceedings laban kay Duterte at sinabing hinahayaan niya ang Senado na gampanan ang tungkulin nito. Ito po si Nel Arishaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. This is on Visayas, Mindanao. I'd like to do that. And wherever you are in the universe listening through us, through our online application, ang Hearts FM Philippines. Magandang morning po sa inyong lahat. And it's another day. You know that it's another day with all of you. Uy, full pack. Full pack tayo ng mga love songs ngayon. And we're gonna be listening to that and enjoying that dito po sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George. At mukhang hindi ako mag-iisa ngayon. No? Yes, mga sweethearts. And hanggang alas 11 po yan ng morning. And you better let us know sa mga gusto magpadayag ng kanilang thoughts, ha? sa ating text lines. At doon po sa ating Facebook page. Dahil eto na yung ating question of the heart natin. We're talking about forgiveness. So, di ba? Sa panahon ba ngayon at sa estado ng puso mo, kaya mo ba? Kaya mo bang magpatawad ng kusa? Sige, text nyo kami, ha?
1: Kusa.
0: Hindi pusa, kusa.
1: Kala ko magpatawad ng pusa.
0: Ayan na. Oh. Sabi ko sa inyo, hindi ako mag-iisa ngayon. Eh. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George. And good morning, sweethearts. Ayan, kamusta kayo?
0: Glad to hear you again.
1: Yeah, it's a Tuesday. Atrese ngayon, ano?
0: Oo, atrese.
1: Malapit na naman ang dos.
0: Malapit na. Oh. Almost.
1: Anyway, sige, balikan natin. Basta ako na good morning.
0: Ito nga, Dr. Hart.
1: Ano yun?
0: Yung ating pag-uusapan sa ating
1: question.
0: Pandinig
1: ko kasi kanina, mong patawad ng pusa. Meow!
0: Meow! Hindi, magpatawad ng kusa. Sa estado ng puso mo ngayon at sa panahon ngayon, kaya mo ba ang magpatawad ng kusa?
1: Ano ba yan? Pagpapatawad na kahit hindi humihingi ng tawad?
0: Ganoon,
1: sabi na sorry, babasa, papatawarin na kita.
0: Yung parang sige na, parang ganoon. Kaya mo ba ngayon sa sitwasyon mo at sa estado ng puso mo ang magpatawad?
1: Napakagandang pag-usapan natin ngayong Tuesday morning. Yung ating question of the heart, kaya mo ba daw magpatawad ng kusa, ha? Usapang patawaran.
0: By Jason.
1: Babat nyo sa amin ang inyong mga thoughts, inyong opinions dun sa ating question of the heart, dun sa ating text lines. Dalawa po yan, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Hoy, kung naka-online naman kayo, you can message, follow, comment, and share doon po sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City official Facebook page natin.
1: Alright. 9:14 is our time. Rockstar 2 coming in. Yan, usapang pagpapatawad nga. Patawarin mo! Yan, Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Sino po sila?
2: Seni Arcejo.
1: Taga saan po, nanay?
2: Digan Ilocosur po.
1: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
2: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
1: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
2: Mahimbing na pagtulog ko.
1: Wow.
2: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: Abot Oktubre 15 og adyos 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausab first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo,
6: 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma, 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 931. And the time check is brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is a very wonderful song to reflect into. Yung tipong kaya kong gawin ng lahat. I can be your good friend. I can be someone who you can rely on. As long as you also do the same to me. O, diba? I can be your good friend. Kantang-kanta na to, ha? By Donna Cruz. And it's a good morning. We can be good. We can be better today. That's our goal. George and Dr. Hart is up for you dito po sa programa Music from the Heart. You're talking about pagpapatawad.
1: Yung, we should be feeling good today, George. Correct. Kasi nga ito nga pinag-uusapan natin, pagpapatawad.
0: Correct.
1: Diba? Ano to eh, ika nga sinasabi natin, pag nagpatawad ka, nakakabawas dun sa emotional baggage, lahat ng problema na dinadala ng iyong puso't damdamin. Diba?
0: Tama.
1: At pati na rin ang isipan.
0: Correct.
1: Diba?
0: In totality ng iyong mental health din. Yun. Diba?
1: Kasi once you forgive someone, parang nire-release mo na rin yung sakit na naramdaman mo. Bakit nga ba? Unang-una, ba't tayo nagpapatawad? Kasi nga, ba't umaabot sa punto na nagpapatawad tayo? Unang-una niyan, unang sitwasyon, nakaranas tayo o merong someone na nagdulot sa atin ng sakit o di kay kahihiyan.
0: Correct.
1: Diba? Humiliation and pain. Yan yun eh. Yan yung nararamdaman natin. And then, nako, eto. Talagang unang reaction bilang tao, revenge.
0: Revenge. O, oh, ganun diba? Talaga. Kapag nasasaktan tayo, una nating iniisip, saan ako pagbalos? Last ka na lang sa
1: kabalos
0: ako.
1: Kabalos ragyod ko ni mo ba?
0: Yung iba kang yung...
1: Ani ko ni mo? Na mabot ragyod akong panahon ba nga?
0: Bantay ka lang yun sa kuwa lagi. Basta pa diba? Ako nakabalos.
1: Alam mo yung nagigigil.
0: Andun yung eagerness eh.
1: Uh-huh.
0: Pero yung pagpapatawa, Dr. Hart, for me ha, it's a gift.
1: Yeah.
0: Kasi, alam mo, lahat naman tayo, ay, di naman tayo perfecto. Lahat tayo nagkakamali eh.
1: Sige, ang pagkakalam ko perfecto lang yung kaibigan kong si Perfecto, ang pangalan.
0: Ako din. Oh. Si Kuya Pekto. Magandang morning sa iyo. Nakikinig siguro 'yun.
1: Oh, 'di ba?
0: Oh, 'di ba? Kasi hindi lahat kaya ang magpatawad. Naniniwala talaga ako doon. Hindi lahat at hindi rin lahat ha kaya humingi ng patawad.
1: Ayong
0: kasi nga andun yung pride bahal, natin eh.
1: Bahala ka diyo. Hindi mangod na ko sa la good ba? Isa magbina una una mauna mauna mauna mirisi da gud niya.
0: Alam yung
1: deserve niya. Alam yung excuse deserve niya yan.
0: Mirisi.
1: Ah, diba? Nako, huwag naman sana tayong ganyan, ha?
0: Pag nagkamali, pwedeng aminin. Pwedeng humingin ng tawad. Huwag palakihin pa.
1: Yung, akala natin yung revenge na ginagawa natin, maiibsan yung ating bigat na dinadala.
0: Ay,
1: nako,
0: hindi.
1: Lalo lang nagpo-prolong yan.
0: Hindi.
1: Diba? Alam mo, diba? Satisfy ka, nakapag-revenge ka.
0: Yes,
1: yan. Di ako na pod ron, be.
0: Ako na pod. Hindi titigil yung cycle ng
1: diba?
0: Yung pagbalos. Kasi syempre, kung, for example, kung nakabalos ka doon, syempre mag-iisip na naman yun, ang sarap na kumoto na nike, nasakitan gig ko. Diba?
1: Diba? Nabigyan ka ng satisfaction, George, dahil nga nakapagsagawa ka ng revenge na tinatawag mo, na gusto mo gawin doon sa nakasakit sa'yo. Pero, ang tanong ko, nawala ba yung galit mo doon sa taong yun?
0: Yun.
1: Wala pa rin eh.
0: Oo.
1: Diba?
0: What's in it for you kung gagawin mo yun?
1: Bakit random pa rin.
0: Oo.
1: Whereas, kung magpatawad ka,
0: correct,
1: you're going to release the pain, the anger, lahat, no?
0: Oo.
1: Lahat ng mga negative feelings, marirelease mo sa iyong katawan. Diba? Ang sarap kaya na feeling nun. Mahirap, pero kaya natin gawin yan.
0: Yes.
1: Eto, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin.
0: Eto, good morning muna kay 6175. Ayan, kay Daruka Family, Barilio Family, Gamos Family, Gasendo Family, Lago Family, Ubay-Ubay Family, Bautista Family, Abrao, gikan ni kay Baby Doll. Ayan, thank you.
1: Hi, baby doll.
0: Oh, gusto ko yung baby doll eh. Diyan sa may barrio, Ngit-Ngit, Zone 6, Carmen.
1: Ay, naho. Walay kahayag yun siguro natin.
0: Maranggit. Listeners natin.
1: Oy, oo. Oh. Siyempre nang dumating ang Heart FM, may kahayag na sa kanilang buhay.
0: Good morning. Thank you sa inyong pakikinig.
1: Mula naman sa ating Facebook page, dun sa post natin na Question of the Heart, mula kay Ate Marifel de Quito Ahes. Sabi niya, good morning, sweetheart. Good morning, Doc Heart and Sweetie George. Yes naman, for me. Pero it depends pa rin sa situation. Kung paulit-ulit ka nalang gumawa ng mali, hindi ko na talaga pa patatawarin yun. Abusar na. Ha? Ayan. Ako po, ayoko na may kagalit. Ha? Kaya as much as possible, piliin ko talaga ang magpatawad. Gusto ko happy lang. Ayan ang sarap niya. Yeah. Di ba? Yung lagi kang napakatamis ng iyong smile. Di ba?
0: Oh. Positive lang.
1: Sabi pa niya, gusto ko makinig lang ng Heart FM. I love you forever in my heart.
0: Ay, oh, diba? Gusto ko yun.
1: God bless din sa'yo, Ate Marifel.
0: Thank you, Ate Marifel. Always, always ka din sa puso namin. Thank you.
1: Ah, diba? Kaya natin yung gawin na magpatawad. Sabi nga ni Donna Cruz, I can.
0: Sa word na yan, alam mo yung parang, eto, balikan lang natin konti, medyo may biblical background.
1: May naiwan mo. Balikan na.
0: Balikan natin kasi may nawala.
1: Sige, go.
0: Oo, diba? Magpatawad ka ng 77 beses.
1: Mm-hmm.
0: Dahil yun ang kailangan natin sa buhay natin.
1: Parang kulang,
0: 777.
1: Parang 77 beses. Lang yung sinabi mo. Parang binawasan mo, ha?
0: Sorry po. Pero yung pagpapatawad, wala kasi daw yung ano, Dr. Hart. Walang, alam mo yun, parang wala, it does not count. Walang, kung magpatawad ka nang mula sa puso.
1: Parang love din yan, unconditional.
0: Correct.
1: Walang kondisyon, di ba?
0: Correct.
1: But pangit din naman, patawarin kita basta ito gawin mo. Di ba parang pangit din naman?
0: Ito dapat sundin mo to. Ganun. Ay.
1: Minsan, conditional, sinasabi natin, patawarin kita basta huwag mo na gagawin ulit.
0: Yun.
1: That is very parang, common.
0: Yes. No? Mm. Para matuto naman.
1: Yeah. Asya. Sige, patuloy niyo pong paabot sa amin ang inyong mga reaction. Nako, ayan na nga, dagdagsaan na yung mga messages. Doon sa ating text lines, ibabasahin namin yan lahat mamaya. Ha? Again, our text lines, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Kung online ka naman, naku, message us. Follow, like, and share, and comment sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: 9:38 is our time. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:52 and wow, Rizal Nava just put us into a very nostalgic mode with Wag Ka Nang Babalik. Wag Ka Nang Magbabalik, brother. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo. Magkakasama tayo hanggang alas 11, kami ni Dr. Hart. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapatawad. Di ba may mga ganitong moment na kapag pinatawad mo niya yung tao? Sige, patatawarin na kita. Pero wag ka nang bumalik, please. Umalis ka na. Okay na. Basta wag ka nang bumalik. Yung mga ganong tipo. So, maraming sitwasyon, no? It's a case-to-case basis when you forgive someone and when you are forgiven. Kapag ikaw naman ang pinatawad, no, there's this responsibility to you na huwag mo nang ulitin yun. At kung pwede, iwasan mo na yung mga bagay na, you know, that cause the chaos. Kaya nagkaroon ng kapatawaran, di ba? Kung ikaw naman yung nagpatawad, andun naman yung responsibility of you to make sure na sana wag niyan, or yung nasa expectation mo na, o hindi naman to make sure, but yung expectation mo na sana hindi na to mangyari ulit. Dili sa yun ang stress, ha? Diligid sa yun. Hi, Lady M. Good morning. Oh, sabi niya, George, para na ako okay na magpatawad para gumaan ang iyong pakiramdam. But in the right time, gusto maghihilom ang sakit and sugat sa puso. Thank you, Lady M. Maraming salamat sa iyong laging pakikinig. And also, hi to Gales family na nakikinig sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Kamuluog kaon. Pero most likely, humana siguro. thank you, Mommy Elaine, kay Tatay Nicolas, kay Sir Glenn, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Maayong buntag. Hi to 6120. Pwede po ba pa-flag ng number? Naghahanap po ako ng ka-text na babae, 25 years old. Ang kanyang number ay 0975-882-6120. Shout out ti Jonathan, dili sa Kuya Maramag. Good morning. Thank you. Sige, na-plug ko ng number mo, ha? Check mo. Baka may mag-text niyan. Diba? O, sige. Kusa nga ba? Kaya mo nga bang kusa magpatawad sa panahon ngayon at sa estado ng iyong puso? O, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan ang ating mga text lines at ang ating Facebook page. Go ahead and message us sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 9:55. Time for us to move on to the next hour and enjoy more love songs. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
2: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Entertainment, born for happiness.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City and 93.7 Heart FM Bagidnon. Brian Adams right there. Just please forgive me.
1: Ay, oh, begging.
0: Say luwa but going.
1: Sorry na good.
0: Sorry na good. Ano ba? Pero yung question of the heart natin, hindi pa nga humihingi ng sorry, hindi pa nagpapatawad, eh kung saan lobo ng...
1: Pinatawad.
0: Pinatawad. Pwede kaya yun?
1: Oo.
0: No? Uh-huh.
1: Ako? Sabi nga nila pwede, pero depende. Depende uh-huh. sa sitwasyon, no? Yeah. Sa naging cause, no? Nung pain. Pero eventually in time, alam nyo kasi, kailangan din natin magpatawad. Hindi lang para sa kanila mm-hmm. na nakagawa ng kasalanan sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili.
0: Ayun. Unang-una kasi, George, nagsisimula lahat dun sa nasaktan ka.
1: Yes.
0: Or merong nagawa sa'yo. Oh, yung isang tao, oh, maaring sa isang kaibigan o isang karelasyon no? Dahil sa pag-ibig, mga ganyan. Diba? Diyan nagsisimula. Tapos nasaktan ka, nagalit ka,
1: yes,
0: di ba? Parang ganun. But the process stays na before you forgive, magkakaroon ng reconciliation.
1: Yes.
0: Parang ganun, di ba? Kalimitan, ganun na nangyayari. Reconcile muna tayo and then sige, patatawarin na kita. Parang ganun. Pero meron din namang sitwasyon na kung saan mo nalang pinapatawad yung taong nanakit sa'yo o nakadulot ng sakit sa'yo without even reconciling with that person.
1: Yes, diba? Parang sige na lang. Oh, uh-oh. Yung parang hindi pa humingi ng tawad.
0: Uh-huh.
1: Sige na lang. It's because nandun yung thought natin na bigyan ng kapayapaan yung ating mga puso.
0: Nandun yung point, George, na wala mang reconciliation na nangyari pero pinapatawad mo ng taon yun.
1: Yes.
0: Diba? Oh. Parang the common line is gihangad na takas Ginoo.
1: Yes.
0: Diba? Something like that.
1: Sana bahala.
0: Pinapasa Diyos ko na ang lahat. Diba?
1: Totoo.
0: Kasi biblical yung pagpapatawad.
1: Correct.
0: Eh.
1: Diba? Diba?
0: Sabi mo nga kanina.
1: 77 times.
0: Yeah.
1: Pero indeed, it's endless. I mean, that number, 777, mm-hmm. it just parang, it just says na parang, magpatawad ka hanggang sa kaya mo at walang, alam mo yung you don't count how you forgive. Kasi nasa puso mo yung pagpapatawad.
0: Ayun. O, diba? Naku, napakasarap na mga ganyan sa feeling na nire-release mo yung anger, yung hatred, yung bigat na nasa loob mo lagi na dala-dala mo. Mm-hmm. Diba? Parang napakasarap sa feeling daw na ganyan. Hindi, kalimitang sinasabi sa atin, maging biblical din kasi ito eh, diba?
1: Oo.
0: Pag nasaktan tayo, sinasabi, magpatawad ka. Anak, patawarin mo ang mga nagkasala sa'yo. 'Di ba? Parang unfair naman yata. Sinaktan na nga ako, 'di ba?
1: Diba?
0: Pero ako pa yung magpatawad. Ako pa yung magbibigay ng kapatawaran. Isa lang sagot diyan.
1: Ano?
0: Dahil mahalaga tayo sa mata ng Panginoon.
1: Correct.
0: 'Di ba?
1: Alam niyo sa panahon kasi natin ngayon, andun na yung eagerness natin kasi mm-hmm. Dr. Heart na you know to have success in life. Minsan sa ating pag-focus doon mm-hmm. sa pag-achieve ng success natin sa buhay, hindi natin alam na meron tayong nagagawa that is causing a lot of pain, a lot of turmoils, lahat mm-hmm. ng problema dun sa ibang tao.
0: Ayun.
1: Kasi nga, nakafocus ka sa sarili.
0: Unknowingly, di ba?
1: Correct.
0: Di ba alam na, ayun, may naaapakan ka na pala, may damdamin kang nasaktan. Eh, ang gusto mo lang naman yung sarili mo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Gusto mo lang.
0: Paangat yung sarili mo. Diba?
1: Na, hindi mo isinalang-alang na, ay, hala, andun naman tayo. We all aim for success. Sino ba naman ang hindi? Pero, ayan, sa iyong karelasyon, sa pamilya mo, minsan naiiwan mo na. Minsan, wala ka ng
0: di mo panahon, na nabibigyan ng panahon. Diba? Ng pagmamahal, lahat.
1: Minsan kailangan natin balikan yung mga bagay na from the first place, ito yung naging dahilan kung bakit ka lumalaban sa buhay.
0: Oh, may kanta nga dyan, another level from the start ba yun?
1: And from the heart.
0: From the heart pala yun. From the start, si Rachel, ano pala yun?
1: Rachel Anko.
0: Rachel Anko. Ay, nagka-jumble-jumble na tuloy sa isip ko. Ito muna, tingnan natin yung mga reactions ng sweethearts natin. Mula kay 5460. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Ang magpatawad sa ating kapwa ay isang tungkulin natin bilang isa ring makasalanan. Dahil simulat sa pulpa, ito ang ipinamulat sa atin ng Panginoon. Ang marunong magpatawad dahil napakasarap sa pakiramdam kapag nakapagpatawad ka ng iyong kapwa-tao. Ayan. Pa-shoutout lang daw po sa Tanogan at ganun din sa Langga family. Diyan po sa may Don Carlos Bukidnon from Altans ng Kugman.
1: Good morning kay Frankie Du 1061. Sabi niya, good morning Hard FM, morning Doc Hart and Sweet George. Yes, you can. Not because what they did was okay, but because you deserve peace, not more pain. Let go for your own freedom. I feel so down today and Hard FM is my only comfort right now.
0: Aww.
1: Thank you.
0: Talaga naman.
1: Frankie.
0: Ang sarap naman ng Frankie Du.
1: Oh, we hope that we boost, you know, yung mood mo today.
0: Ngayon.
1: Sabi niya,
0: nakaka-good vibes nga daw pag nakikinig ng Heart FM, George.
1: Oh, iba yung feeling. Alam mo yung parang nasa daily routine mo makinig. Oh, kaya we are grateful din. Maraming salamat sa mga sweethearts na lagi tumututo.
0: Demsoy Robles ng Maramang Bukidnon, na pinakagwapo dihan sa JRS. Good morning sa'yo. Ayan. At syempre, batingin ko din yung sa Kibawe. Ang lakas-lakas talaga ng radyo nila, George. Oo. Din sa Tutski ba?
1: Tutski Car Wash. Hello, good morning.
0: Di lang kami nag-aabot dyan. Actually, dumaan si Dr. Hart dyan.
1: Ay, oo.
0: Lakas-lakas. May speaker sa labas, may speaker dun sa kabilang side. Ay, nako talaga naman.
1: Galanog-lanog.
0: Walang ibang tugtog. Heart FM lang talaga sila. Salamat sa inyo, ha? Tutski Car Wash, ha?
1: Maraming salamat. Hi to Mami Amy at sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Kamamanan. Si Mami Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sacala, Samuel Mosquida, Menard Tismo, Lilia Susuko, Lorna Bismanos, kay Mayor Miles and Miles. Hi daw kay Mami Marilyn din. Ayan, maraming salamat sa inyo lagi pakikinig.
0: Sige, keep your messages coming. Yung kaka-tune in lamang. At ano pa pinag-uusapan ni George at Dr. Hart at iba pang sweethearts natin dyan. Ito, ating question of the heart.
1: Kaya mo ba ang kusang magpatawad?
0: Kaya ba?
1: Kaya ba?
0: O kakayanin, o kaya-kaya lang. Pabutin sa amin na inyong mga thoughts dun sa ating question of the heart. Kaya nga ba daw magpatawad ng kusa, sabi ni George. Ha? The text lines po natin, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: And go ahead, follow, like, and share. Punta na sa Facebook page natin, ha? Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 29 minutes after 10 o'clock, we'll be pausing for a break. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Hart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Patawad paalam, Moira, and I belong to the zoo. Nako naman.
1: Gusto ko yung... Doctor Hart, gusto ko yung ano, sa last part na sinabi nila, salamat.
0: Kantahin mo nga. Gusto ko kantahin mo. Hindi, gusto ko kantahin mo.
1: Baka mawalan mo.
0: Hahanap-hanap ka pa ng last part. Eh. Sige, kantahin mo nga.
1: Hindi kasi, di ba, kapag tayo ay humingi ng
0: tawad. Ito ba, sasabayan mo ba?
1: Ayan.
0: Ay, naku, wala na.
1: Basta yung
0: dami nag-aabang.
1: Dami nag-aabang.
0: Ano daw ang sabi sa last part?
1: Yung parang patawad, salamat sa lahat.
0: Ah.
1: Oh, diba? Yung parang after mong magpatawad or after kang magpatawad, mm-hmm. after mo din patawarin, parang it, you deserve to say thank you din. Ayan. You deserve to
0: actually,
1: be thank.
0: That's the common line sa ano eh. Pag naghihiwalay na, di ba? Ang sakit naman ito mga mag-uusapan ng ganito. Ayoko. Di ba? Yung mga tipong... Diyan yan eh. Ito yan ha. Thank you for everything. Maraming salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. I'm so sorry kung if I caused you pain. Ingat ka lagi. Huwag mo pababayaan yung sarili mo.
1: Yung parang tipong... Kahit hiwalay na tayo, yan pero na eh. Andito ka pa rin sa puso.
0: Ay, nako naman yung linyahang yan. Parang namumuo na yung luha sa mata ko. Hindi tayo babagsak na siya.
1: Ang, alam mo kasi sa panahon ngayon, Dr. Hart, you really need to, ako talaga, I would really love to use this platform to encourage everyone to voice out their feelings and to communicate. Kasi ang hirap naman, hindi nila alam, hindi alam ng partner mo na may mga iniisip ka na pala dyan. Oh, tapos biglang magpapaalam ka na lang, patawad paalam na ang inyong peg.
0: Basta isa lang ang tandaan ninyo, nandito lang kami. Nandito lang ang Heart FM para sa inyo. Diba? Kailangan nyo na kausap, kailangan nyo ng ano, mapaghingahan ng inyong damdamin. Minsan kasi may mga pagkakataon, George, na hindi natin kayang sabihin sa ibang tao, di ba? Na minsan may pagkakataon na bigla na lamang tutuloy yung ating luha.
1: Correct. Alam mo, kailangan natin ng, sabi nga nila, fresh ears and fresh eyes and fresh mind. Kasi minsan may mga bagay na hindi natin nasasabi sa pamilya natin, sa friends natin, and even sa partners natin. Yeah. Kaya we tend to look for ano kaya yung magandang way to for me to release itong mga nasa puso.
0: Andito lang si Heart FM, andito lang si George at saka si Dr. Heart. Di ba? Mahandang makinig sa inyo. Eto muna, batiin natin mula kay, sana ko, 6115. Sabi niya, hi, DJ George, pagilit ako sa akong GF na si Lita Baguhin na masulubun yun karun. Why naman masulubun? Ay, okay, namatayan daw sila.
1: Condolences.
0: Ang kanyang pamangkin. Oo, condolences sa inyo, ha? Sige, we'll try to play your song. Okay, sige. Maraming salamat, 6115, for listening.
1: Thank you. From Bohol pala ito, si Dark Angel.
0: Layo, ha?
1: Oo, dayo rin. Good morning din kay, ay, si Ma'am, ano, from Cinderella. Mm-hmm. Oh, Cinderella Bulwa. Sabi niya, amo ragid balay ang naglanog-lanog diri kung i-off na mong radyo mingo kayo ang siling.
0: Ay, ayaw yun i-off.
1: Ayaw. Oo,
0: para bibo talang niya.
1: Ang magpatawad ng kusa ay tanda ng kapanatagan ng puso. Ngunit hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang lahat sa dati. Maari kitang patawarin ng walang galit. Ngunit ang tiwala at access sa buhay ko ay hindi na tulad ng dati. Dahil ang pagpapatawad ay kusang ibibigay. Pero ang tiwala ay kailangang muling paghirapan.
0: Mamayang, palakasan mo yung radyo mo ngayon, ha? Palakasan, palakasan mo yung volume, ha? Sa lahat ng mga kapitbahay ni Mamayang dyan sa Bulwa. Ah, diba? Nanawagan pa.
1: Naka-heart na.
0: Ayan. Good morning po sa inyo lahat.
1: Good morning.
0: Tumulad kayo kay Mamayang.
1: Correct.
0: Laging naka-heart FM.
1: Hello din kay ano, ha? Nakalimutan ko yung pangalan talaga ni Baby Boy. Magandang morning.
0: Baby Boy ka na?
1: Hindi, yung baby ni Ma'am Yan.
0: Ay, akala ko naman. Akala ko naman si Baby Boy yung nandito.
1: Hindi yun. wala tayong
0: nawala lang ako ng isang araw. Ay, isang araw lang ba? Ilang isang araw? Dalawang araw. Nako, may baby boy na kagad si George. Bilis mo naman ha.
1: Anak yun mo.
0: Si good Sopladita Vlog, ano yan? Si Hinko. Sabi niya, everyday dito ko naka Heart FM. Shout out kay Gendy Oro Claveria. Mga taga Claveria ito.
1: Salamat.
0: Hi po, Sopladita. Sopladita Vlog.
1: Lilibet Carolino, good morning. At si Sir Gal Banaag at ang lahat ng may pa-card members. Ayan, para malinis daw ang konsensya. Good morning.
0: Abangan nyo, sa aming pagbabalik, mag-ravel na kami ng ating bugas at ganun ng groceries. Abangan nyo yan. Just keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Kabata og nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigo pud ka sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Maabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart,
5: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay, sorry, seems to be the hardest word. Bakit nga ba, di ba? Bakit ang tagal natin makabitaw ng sorry na yan? Tayo na nga may kasalanan. Hindi ba tayo marunong mag-say sorry?
1: Ay!
0: Bakit kaya?
1: Dahil yan sa tinatawag natin fried chicken.
0: Fried chicken and fried rice.
1: Yung mga matataas na mga...
0: Ay, nako naman.
1: Fried chicken na yan. Yung mga...
0: Ang sarap kaya pag isa kang mapagkumbabang tao.
1: Correct.
0: Diba?
1: Kapag alam mo naman na may lapses ka, not really na kasalanan.
0: But they call that in Bisaya, mapaubsanon. Hindi na itong mapahiubsanon. Nahiubos mo.
1: Iba yun. Iba yun, Dr. Hart.
0: Okay. Mapaubsanon.
1: Diba sabi nga nila, kung kaya mong magpatawad ng hindi hinga ng tawad, ibig sabihin nito ay kaya mo rin kalimutan ang lahat ng sakit na ibinigay sa iyo.
0: Ayaw.
1: Let go and let God. Sabi nga, di ba? Ganun yung mga, oo.
0: Ipagpapasa Diyos na kita. Di ba? Tipong ganyan. Hindi nga sinasabi ko, hindi lahat ng pagpapatawad dumadaan sa reconciliation.
1: Yes. No?
0: Minsan may, yun na nga, ito yung example nito, itong kusa na pagpapatawad. Di ba? Maraming nagsasabi, mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, patawarin mo na lang yan, George. Di ba? Dr. Hart, huwag mo na isipin. Hayaan mo na. Hindi ibig sabihin nun, sweethearts, ha? Na pinapaboran nila yung tao na nakit sa'yo.
1: Alam mo kung ano? Alam kasi nila na ikaw ang mas kaya mong intindihin yung tao. Hindi ibig sabihin nun na...
0: They are trying to save you.
1: You. Correct.
0: Kasi ayaw nila, dahil nga may mahalaga ka sa kanila, correct, mahalaga ka sa mundong ibabaw, ayaw nila na mabulok yung puso mo dahil sa galit na yan.
1: Correct. Tama yan. Alam diba? Kasi nila na ikaw ang mas nandun ka sa stage na mas kaya mo eh.
0: Mm-mm.
1: So dahil mas kaya mo, alam nilang,
0: Kaya nating dalawa.
1: Dalawa. Naparap kami dito.
0: Eto muna. Oh, sabi ni 000, sorry na daw, George. Hala.
1: So, mara, Dem, saan kasalanan mo?
0: Ay, sorry, Dem, Soya, hindi kami nakadaan sa inyo. Gusto namin sanang dumaan.
1: Asa?
0: Nakita time, namin sa sakyan niya, ay. Ako kung sabi ng mamaneho nun. Basta may isang sasakyan kami nakita dun sa may Kibawi. Nakaparada dun sa ano. Uy, ano dun? No? Baka nandiyan si Demsoy.
1: Lasaya. Sige, Dems, basin mo sa Agmidana.
0: Yeah, mula naman kay 6896, sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Hart. Pa-shout out sa Mars Laundry Hub. Ayan, kapitbahay natin to. Diyan po sa may Ilaya Carmen.
1: Hi kay Mommy Ann, ha? Kay Daddy Richard, kay Chriselle Ann, at kay Chriselle May.
0: Ayan.
1: Thank you sa inyong pakikinig.
0: Sa lahat din ng mga taxi drivers listening sa Heart FM, naka-tune in lagi 24 oras. Maraming salamat. Ingat kayo sa inyong pamamasada. Ano man ang kulay ninyo?
1: Correct. Yung sinasabi
0: alam ko
1: ko
0: lahat na lahat sila nakikinig sa Heart FM. At ganun din, mga TNVS
1: drivers natin. Speaking of Dr. Hart, ito si Sir Dale Salon. Ayan. Good morning. Thank you.
0: Reader ba yun?
1: Reader taxi. Thank you so much sa inyong pakikinig, ha?
0: Ayan.
1: Ayan. Kaya naman, eto.
0: Ang dami ko naman inangat. Ayan na, yun ang pinakamagandang
1: tunog.
0: Dahil pag narinig natin yan, ibig sabihin yan, bugas at groceries na sa Heart FM. Eto na, the price is rise, overload na. Iba na naman na na-switch ko, diba? Ang gulo na.
1: Welcome back.
0: Okay. Alright, eto na, paikot tayong ruleta, George.
1: Ayan na, isa mga sweethearts natin, Dr. Hart, na in-announce na kanina ni Jason Steele, si Gracio Careza ng Barangay Makabalan at si Marietta Destan ng Kamamanan.
0: Speaking of Makabalan, di ba, pupunta tayo dyan. Unang wave. Unang wave ng Tsada Saya sa barangay. Yan, mangyayari po sa Makabalan.
1: Sa 24 na yan.
0: Kinig kayo lagi. Sa 24 na ba yan?
1: 24 na.
0: Yan. George, saan tumigil yung ating ruleta?
1: Tayo'y bubunot sa Barangay Lapasan.
0: Ayan. Barangay Lapasan. Okay.
1: Barangay Lapasan.
0: Ayan na, bunutin mo na.
1: Ang aking nabunot mula sa ating Dropbox sa Barangay Lapasan, ang kanyang address ay Barangay Agora Lapasan. Congratulations sa Frances Olapel.
0: Ayan, Frances Olapel. Olapel ba?
1: Olapel.
0: Ayan, Olapel. Nang Agora, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin ha. Sa ating The Price is Rice Overload. May bugas ka na, may groceries pa ha. Ano pang hanapin mo? Ayan, kinig na lagi ng Heart FM. Yung mga hindi pa nananalo dyan.
1: Oo, para makauwi ng bigas and groceries.
0: At syempre, ang ating The Price is Rice Overload.
1: Ay, atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: 11:01 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
2: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel, Maramag, Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination.

0: Mamahimo ka mo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
1: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: Radio with Heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: na wala na nga ibang pwedeng sabihin pa. Ah, di ba? Uh-huh. Pag mahal mo yung isang tao, mag-sorry ka na.
1: Correct. Diba? Alam mo yung sorry na walang pero. Alam mo, just sorry.
0: Mm-hmm.
1: Wala na yung sorry na. Ikaw kasi, may mga ganun-ganun pa eh.
0: Meron pa yung isa, sorry na good.
1: Oh, sorry. Suko ka.
0: Diliwi. Wala ko na suko.
1: Yung papaliwanag lang. For emphasis lang yung boses ko.
0: Krento, oh, no?
1: Sorry na po.
0: Uh-huh. Ay, nako talaga yung mga linyahan na yan. Ikaw ba yung sasabihan? Galit ka?
1: Ikaw ba talaga ang galit?
0: Hindi naman talaga ako galit eh. Nagpapaliwanag lang.
1: Ay, pero ang sarap pakinggan, Dr. Uh-huh. Kasi nga, yung iba, that's just the way how they, yung parang lambingan ba?
0: Uh-huh.
1: Pero talaga, totoo yan. Pag nag-sorry ka talaga, just mean it. At wala na yung mga pero-pero na yan.
0: Ayun. Asya, magra-wrap up na tayo, ha? Maraming maraming salamat. Meron pa ba mga pahabol dun sa, yun, sino yung paalis na yan?
1: Parang kilala niyo. Nakita ko lang.
0: Ay, sa mga nagpadala na kanilang messages, ha? Maraming maraming thank you.
1: Thank you.
0: Yan, salamat sa inyong pag-participate sa ating programa. Hindi pa ba? Wala na, no? Ayan, naubos na natin lahat.
1: Naubos na natin.
0: Maraming maraming salamat sa lahat po naman nakikinig sa Heart FM, nasa kanilang bahay at ganun din, nasa kanilang opisina. Thank you. Matsalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi sa Heart FM. George, ano ba take natin dyan?
1: Ay, ako basta, pagpapatawad sa akin, depende yung Dr. Heart eh. Pwedeng kusa,
0: mm-hmm,
1: or pwedeng may mga bagay na kailangan mo ding, pakinggan yung kabilang side.
0: Ayan.
1: Kaya, pwede mong ibigay yun, pero pwede mong iparamdam sa kanila that I also need your reconciliation.
0: Ayan. Alright, papapatawad mga sweethearts, isa lang yung mabuting nagagawa sa sarili natin, sa self natin.
1: Okay.
0: Nakapagpapagaan ng ating sarili at syempre, nabibigyan natin ng halaga uli yung ating sarili.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Parang naiiwasan natin yung stress na unti-unting sumisira sa ating sarili.
1: Oh.
0: Lagi naming binabanggit ni George, pahalagahan natin ang sarili natin.
1: Correct. Di ba? Diba?
0: Don't dwell on that anger and yung parang galit at lahat ng naka puro negative sa buhay natin. Ayan. Positive lalo, lang tayo.
1: Lalo na yung dumot, no? Talagang as much as possible talaga.
0: Mm-hmm.
1: Gaya ng mga taga-Kabanday Machine Shop, Dr. Heart, hindi
0: bakit
1: sila
0: stress. Sila?
1: Hindi sila stress. Happy sila. Oh, happy listening dyan, ha? Kina Joko, Jetro, Josil, Dodong, Marlon, at saka si Yuri. Ayan. Happy after, happy morning.
0: Laging nakasmile sila lahat.
1: Correct.
0: Alright, susunod na po ang programa ang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 till 1 o'clock in the afternoon. Si George, makakasama at makakapiling niyo mamaya.
1: Alauna, alinggang alas 3 po para sa Dear Heart Kita Kits.
0: Ayan. Ilang araw na lang ba bago magpasko?
1: Ay, 73 days na tayo, Dr. Heart.
0: Palapit na palapit, ha? Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Well, ayan na po. Susunod na po si Harvey. Again, maraming maraming salamat for keeping us on the background. At syempre, sinasamahan nyo kami lagi. Dalawang oras yung ating programang Music from the Heart. Ayan, sa mga nag-participate, maraming maraming salamat again. Manatiling nakatutok po sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Ingat po kayo lagi. Laging tandaan, we always heart you.

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:23 ang oras natin, sweethearts. Medyo makulimlim na po sa labas. Happy Tuesday, everyone. Ihanda na ang inyong mga balde. Anyway, sama-sama tayo sa ating programang Heartbeats. Sama si Harvey Stone hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy, happy Tuesday po! At ready na for lunch, ha? Ano ba yung breakfast mo kanina? Kung may tira-tira pa, tapos nagtitipid tayo, yun mo na yung, tirahin mo na yun. Mag-additional rice ka na lang, di ba? Kung pwede kang mabuhay ng dalawang rice o isang rice, make it three para at least tuloy-tuloy tayo sa paghihintay sa ating grasya on the next day pa, ha? A 15 pa po. But anyway, welcome once again sa ating programa. Mag-enjoy tayo sa ating pananghalian. At para po sa inyo mga pabati dyan, sino bang may birthday sa inyo dyan or nag-celebrate ng anniversary? O batiin mo sila, ha? 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Pwede rin ipadala ang inyong mga mensahe sa aming Facebook page, sa ating messenger, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. O, paki-like and share na rin po yung page namin, ha, para at least ma-inform yung mga wala na-inform natin na mga sweethearts na busy sa kanilang mga cellphone ngayon. At saka pwede rin kayong makinig sa Heart FM through your cellphone via radio app, ang Heart FM Philippines. Download mo lang yan sa ating sa Play Store para tuloy-tuloy na po yung kasiyahan natin, ha, ating mga sound trip, alright? Anyway, oras natin, we've got 14 minutes after 11 o'clock. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule, matag-adlaw, kubanan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsog na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suusro alang sa himsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Makabuhay!
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutically.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 11:52 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan, De Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. Oy, happy fiesta ngayon dyan sa may Bulaw, Ipunan. Ating mga sweethearts nagsaulog silang kapistahan diya karon. Oy, hulat lang yun mi. Hulat lang mi sa greetings. And also hi kay Joseph Ranara. Maayong pagpaminaw si mo Joseph. Atong mga sweethearts karon diya sa may Kabukayan Road. Happy listening. At saka dito sa may Yakapin Extension. Yung mga bodega natin dyan ha. Oh, naka Heart FM sila. Oh, andyan ako kahapon. Naka-drop by lang. Maraming salamat ha. At saka yung may magkatabi dyan sari-sari store. Naka Heart FM din sila. Manang mayong pagpaniuto din ha sa inyo ha. Anyway, magbabalik ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Heart FM. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
2: Anak, unsa man ni imong mga dulaan? Nga napuno man ig tubig. Iya boni.
3: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
2: Kahibalo ba ka? Nga pwede kining itlogan sa lamok na nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
3: Dili ma, unsa man akong buhaton.
2: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
4: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o huwag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga palibot, luwas nga komunidad.
5: Karong umaabot Oktubre 15 og adyas 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
6: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvi Bogo 0955-051-8251. Jim Chavez 0915-563-4616. Ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
5: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinayag ni Oro Chamber of Commerce President Engineer Al Brito ang pagsuporta sa planong pagtatayo ng bagong government complex na nagkakalaga ng 8.5 billion peso sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Brito, mahalaga ang modernisasyon ng mga pasilidad ng pamahalaan upang matugunan ang lumalaking pangangailangan

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Dagang salamat ka makabuhay. Welcome sa atong tulumanon. Lainghug na no sa batang panagkuyugan sud sa usa ka oras manambagta sa atong sender og mahibaw sa matagbutang atong isugutan later on. Welcome una sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gyud unta ang ngamuan hiog motibo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko din hi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
0: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sab ang mga bintana ug pultahan. Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kun muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sab siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikot ko nila. Oh, sa kinali...

0: Friday, makabuhay! Unsa man ang oras niya karon sa imong nahimutangan, sama sa naandan, ako mo greet ni mo og kumusta? Og maayong adlaw. Siyempre, as usual, kahimso o kabasko gihapon sa panglawas natong iampo kanunay sa labaw makakagawom. Sa laing bahin, ako si Lady Batud. Og magkuyog kita karon so lamang sa usa ka oras, mo na nga naginuto natin ng atong moment together, kamakabuhay, kay kung di ka makapaminaw, ani, you'll be missing half of your life. Ganyan. Medyo ka ang imauahi, uy, sa mataga update, no? Kabahin sa mga kinabuhi sa matag usa diha nga din nila misalig sa atong tuluman nun, nga mo share sa ilahang mga istorya o kapupuan man sa lupagtulon, ano, natong tanan. Nang bonggang-bongga. Agin magkuyog tasod sa sakaoras. Uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon dagdag mga isgutan inya ta tiod mo nang paabuta kana mao na ang imong dapat nga kahinaman. Sabang sumpay ka makabuhay sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Today mo ay ka-18 ngayong to kung chapter 18 sa iyang revelasyon. Now na dayon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud.

batod, wala po akong inaksayang panahon noon. Inireport ko sa pulis ang nasabing tawag. Na-record ang numero. Kaya po lamang hindi matrace ang may-ari ng cellphone number na yon na ginamit sa pagtawag sa akin. Nakakapingilabot lamang dahil nagbanta ang boses sa kabilang kawad ng masama patungkol sa aking ina. Kaya po naman, Lady Batod, inisyatibo ko na rin ang pag-hire ng magbabantay sa aking ina doon sa aming bahay.

0: duha ka mga tao ang nagbantay ni Dorothy.
1: Kuwang pound agad to, Papa. Pero maura ang ako ma-afford.
0: Mayani ayaw na huna-una ang bayad sa mga mugwardya ni Mama.
1: Ha?
0: Ako na ang mahibaw sa tanan.
1: Tinuod ka, Papa?
0: Nabati mo nga akong gisulti, Mayani, iha.
1: Pero...
0: ayaw na ka na huna-una, ako na ang mahibaw. Ako na lagi ang muabaga.
1: Dili ang gastos ang akong gihuna-una, Papa.
0: Kun mao, unsa man di ay.
1: Ang mahimong reaksyon nila ni Abon og ni Lolo Supreme.
0: Ah, ayaw sila panumbalinga kay akong pagbuot kining tanan.

Lady Bato, binaliwala ko po ang litanya ng aking lolo. Ang totoo, kahit masakit sa loob ko ang mga salitang lumalabas noon sa kanyang bibig, hindi naman yun ang mahalaga. Nung huli, kaligtasan ng aking ina ang importante, hindi ang ano pamang bagay. Siya po hindi naman ganoon, Lady Batod, hindi rin niya ikinatuwa na ang aking ama ang nagbabayad noon sa dalawang lalaki na nagbabantay para sa kaligtasan ng aking ina.

0: May problema ko, Mayani.
1: Banjo.
0: Pinansyal.
1: Ug ako ang sultihan mo ni Anya? Si Abon ang imong bagong karelasyon. Ngano dili ka mo paggawas ang magibating ang dunia?
0: Wa siya ikatabang. Ikaw lang makatabang ako.
1: Unsa?
0: Kaya nahibawasab ko nga dili ko ni mo mahimong ibaliwa. Nga kasiguro ko, dili ko ni mo dawaan sa mong kaluhoy.
1: Oh.
0: Please, tabangi ko, Mayani.
1: Unsa? Narasa ng gugma-gugma na sa imong kapital para makapangwarta. O niya napod tayong mga tao nga nang higugma, magpatuntosab, ambot na lang kung tagaan ba. Anyway, kamakabuhay, unang ikadawog na pa lamang sa chapter 18 sa revelasyon ni Mayani at Anabati. Mupadayon pata sa unahan, unya human sa pipila ka mga pahinumdom, ka na pa ikatulo. O katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 18 sa story ni Mayani. Hindi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Magkabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory.
5: Ako si Angel Amores,
6: nagpuyo sa Tagum City, Davao del Norte.
5: There was a time na overfatigue ko, kalintura, ubo, sipon, nawala ang panlasa, nawala ang panimhot, nahitabo gid na tanan sa kuha. Sa akong gibati, pagpaswab na ako, nag-COVID positive ko. Sa akong pagka-COVID positive, ang nakatabang sa kuha, ang EXL Makabuhay Plus capsule. Sa sulod sa isolation center, nagka-take ako og 3 capsules every after 4 hours. Grabe ang kapaspas sa akong recovery. 7 days paggawas nako sa isolation center, mulag-walay nahitabok sa kuha.
7: Magabuhay.
3: Sama na sa gisulti ni Angel Amores, di ba? Ka makabuhay, di gid lalim nga ikaw takboyan og sakit. Masa di mo na gusto, no? Pero, isa na to kalikayan nga kanabitang atong ipanganda mga tong kaugalingon nga tingalig. Diba ka nang expose ka sa usa ka lugar, gawa ka may ibaw kung kinsa dahil na ay virus, na ay bacteria, diba? O may sakay baron kag sakyanan, ka ng pampubliko nga sakyanan, o may kaon ka sa usa ka restaurant or karinderya baka ha, o bisan asa ka may adto, o bisan kinsa imong kauban, dili ka sure kung ikaw protektado ba, labi na ikaw kabalo ka nga ikaw guilty, kay wakay pagpakabana sa mga kaugalingon, wakay pagtagad ka na magkumpiyansa ra kaayo ka. O niya inigtakboy sa sakit, niya paras anang kita, wakay kay kwarta. Kita mga pobre, bawal magkasakit, auntie. Angkol, ganun. Mau na panilip na ginato itong kaugalingon, pero kaya na masakit na ta. Diyan na ta makahinuklog, mga kanang hala. Dungag-dungag, manisa ko mga balayro, no? Siyempre, kanang pagtakboy sa mga bacteria, virus, or bisan unsa nga matang sa balatian, kamakabuhay, purag normal na malang. Ang di lang yun normal diya, ang atong immune system, nga dili nato. Kanang bitang panipangyusgan ba nga kanang mahimong himso? healthy nga kanang enough para mo batok sa bisan unsa nga mga bacteria o mga virus. Mauna nga, i-improve yun na to ang ato ang immune function. Ang function sa immune system. Kaya mauman na ang immune system ang atong sundalo sa atong lawas para awayon or batukan ang mga nagkadaiya nga mga balatian nga gusto mo takboy sa atong lawas. Siyempre, unsaon man na, may usa sa mga daghang mga pamaagi para atong ma-boost ang atong immune system. Gikinahanglan nato ang vitamin B6. Ang vitamin B6, kamakabuhay, usa na sa mga daghan ng mga ingredients na naas ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Unsa man ang vitamin B6? Makapa-improve na sa function sa atong immune? Mubatok na sa anemia? Mubatok sa cardiovascular disease? And syempre, good source sa ang B6 para sa nindot nga function sa atong utok? Malikayan ang atong paglipong? Sa mga kababayenan ka ng mga premenstrual syndrome, ana, malikayan sab na kung naatay vitamin B6 sa atong body, ikaw di alabaw sa tanan ka makabuhay nga babae. Unya makapanindot sa mood. Unya usa pa sa makapanindot sa mood ka mo kaon kag saging everyday, bisag ka usa lang sa morning and the rest of your day. Huwag isugdan ninyo mong adlaw nga nakasmile ka, good mood ka. Hangtod gamahom man ang adlaw, good mood na pag gihapon ka. So makapa-better sa atong mood ang vitamin B6. Yes, indeed. And syempre, makapahimsog sa atong mga mata, sa atong vision, sa atong mata, ang vitamin B6. Nauna nga, ang vitamin B6 guban pang mga ingredients nga giusa lamang sa usa ka kapsula, i-take na every day para protektado ka. Shield na i-shield ang imong body. Mabisag unsa pa nga matang sa mga virus ug mga bacteria ang mutapon sa imong lawas or mga sakit ka. Dili mo dugay, dili mo lamay. Tungod kay himsog ang imuhang immune system. Kaya tungod kay everyday kang gainom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule nga naadihay daghang mga ingredients nga giusa lamang ug usa na diha ang pag-huay lamang natong gisgutan ng vitamin B6. Mo ng everyday na ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ako si Lady Batun.
8: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaring sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
3: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Mag-switch na gid ka, kamakabuhay, diba? Sa mong naandan nga kape, nga 3-in-1, nga lamik kayo sa mong paminsar, nag-inom ni mo, para bang ay mong cravings na masatisfy yun. Pero, gusto lang kung mahibaw ka. Nga dili makaayo sa mong lawas ang 3-in-1 nga mong naandan nga kape. Again, katulad ang lagi kong sinasabi sa mga milabay nga mga episodes sa atong tulungan nun, kung asa tong lami, nadi ang sakit. Diba? Oo. Kana pagkaon nga lami, mitaw sila nga kana kumakaon ka ni kanang pagkauna, kana wag cheat day ang tawag ana sa imo, kay dili ni mo na everyday nga ikonsumo, kay nahibaw ka nga, it's not good sa imong health o sa imong body. Pero sa kay mo cheat man kintay kay di na ko kinahala nga i-deprive nga kung gana ani niya kay dili man kinahanglan nga everyday mo tilaw-tilaw lang ko. Sabi nila in moderation. Pero nga nung mo ato pa madyataan ng in moderation nga ilang giing nga pwede magyud nga totally ato na nang i-stop kay mag-switch na ta sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1 kay walay mutukar nga bisan unsang nga balatian. Labi na kung ikaw acidic, dili mo saka imong acid, dili mo tukar, dili mahitabo ang acid reflux, dili manghaw imong kamot, dili ka magpalpitate sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. And when we say 17-in-1 ka makabuhay, 17 ka mga ingredients giusa usab di sa ato ang coffee mix nga EXL ng bonggang bongga. O usa na sa 17 ka mga ingredients nga nadiha mo ang agaricus mushrooms. Siyempre, traditionally, dituhuan usab nga mo fight, mo batok ang agaricus mushroom. gamit ang atong physical and emotional stress. Makasimulate po das atong immune system. Diba? Always na lang yun nga, permigyo matakbilan ang immune system. Kaya mo alagin atong sundalo sa atong lawas, kaya kailan na atong pangalagaan, kailan lang magpabiling nga himsog para mabatok sa bitsa unsang mga bacteria o mga virus. So again, ang agaricus mushroom sab makasimulate sa atong immune system. Makapa-improve sa kalidad sa atong kinabuhi. Especially kung ikaw diabetison. Makapakunhod, makapaubos ay mong taas nga kolesterol ang agaricus mushrooms. Unya, malikayan ang osteoporosis, ingon man peptic ulcer, kundo na tagi na intake nga agaricus mushrooms. Unya, makatreat usab ang agaricus mushroom kamakabuhay sa circulatory and digestive problems. Kung ikaw maglisod kag tuno, ano yung gipangkaon ng mga pagkaon, kana murag tagsar ka magpupo, kay kasagaran manggod duha nga to sa katulo ka beses magpupo sa soka adlaw, ikaw kay murag kaduharas o sa kasimana, Diyos ko. Dili maayo ang colon cancer, good luck. So kinahanglan nga bongga og healthy atong digestive system. Kung nakay problema sa papanunaw, makatabang nimo ang agaricus mushrooms og maka-fight, makabatok sa bisan unsa nga klase sa cancer ang agaricus mushroom. Asa man na Lady Batod bakuha ng agaricus mushroom? Ang agaricus mushroom katulad na sinabi ko, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atoang EXL Coffee Mix 17-in-1. So kinala mo inom na ka sa ato ang 17-in-1 nga EXL Coffee Mix ng bonggang-bongga. Kay again, na-satisfy na imong craving sa pag-inom og kape, wapay mo tukar nga bisan sa nga balatian nga naa ni buwa karon, walay bawal, dili bawal nimo. Instead, makaayo pa nimo, makatabang para magpabiling kang himsog og basko. O kung naa'y balatian, inanay po nga mawagtang na sa imong sistema. Mao na nga inom na. Sama na ako, Lady Batod, sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Ako ang inyong lingkod,
9: Lady Batu.
1: O garon sa sumpay sa ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 18 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani, nauna din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
9: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Lady Bato, tiniis ko po si Banjo noon. Binaliwala ko siya. Hindi ako nag-abot kahit isang kusing. Kahit ako rin ang nasaktan sa pakikipagtikisan ko sa kanya, pero yun po kasi ang alam kong nararapat upang manatili ang respeto ko sa sarili. Ramdam ko po kasi noon, Lady Bato, na ginagamit lamang niya ako. Niloloko at ginagawang uto-uto.
1: Nangumusta ko sa duha ka tao nga nagbantay ni mama mo. Matod nila, okay lang kuno sila dito ug ang imong inahan.
0: Nganong dili mismo si Mama Dorothy ang gikontak mo, papa?
1: Ha?
0: Mas okay kun niya mismo magikan ang impormasyon, dili ba?
1: Dili ba sab tingali mamakak ang mga nagbantay niya?
0: Pero dakong butang kun si Mama mismo, mao ang gipakisayran mo.
1: Wala ka na kinahanglan na mayani.
0: Ha?
1: Ang importante, napasaylo ko na si mama mo sa tanang gibuhat niya sa kagahapon. Labaw sa tanan, tungod ug alang nimo, giuna ta ang iyang seguridad.
0: Nagtuo ka gid ay nga daotan si mama. Unsa? Girape mo siya kaniadto, papa. Ang gani unta ikaw ang may paubos niya ug mangayog pasaylo. Dili kinahanglan magbalik ka mo, pero mo angkon ka malang unta sa sayop nga nahimo mo. Dili kay dutan mo pa ang gituhoan mong dili mao.
1: Mayani.

0: Dako ang kausaban mo, Mayani. Kibati kong lahi ka na. Dili na kini ikaw.
1: Unsa?
0: Dao ka na. Ug kaugalingon lang ang yunauna.
1: Bancho.
0: Wa ka na plano mo tabang nako kung mo buwag na kita. Hinumdumi. Temporaryo lang ang tanan din sa kalibutan. Busa. Ayaw huna-huna ang hangtod-hangtod sab nga naa ka sa taas.
1: Ipakonsensya ko nimo. Huwag ka gani balatian yung gitalikdan ko nimo para sa akong igsuong bayot. Huna-hunaon ko papaka ng pag-emotional blackmail mo na ako.
0: Mayani.

baga tagnaon kundatan abon naibaw na ko mayani wa kapag di agihapon maka move on kang banjo ikaw gyud lang nangitag paagi nga magkuyog kamo sa gawas og mosangko kamo sa usa ka lodging house oh naghinobra na ang imong kadautan imo na lang ang tanan abon mabatay ikaw.

Nakidibatod muli na naman po kami nagkagulo noon. Umabot sa kaalaman ng aking ama. Sinabon ako ng dahil doon. Higit pa roon ang alas na meron si Banjo. Siya rin mismo ang gumawa ng paraan na makausap niya ang aking ama noon. Ibinunyag niya ang dati kong trabaho bilang sex worker.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makaboy mo na bati ang kinatibuk ang chapter 18 sa revelasyon sa itong sender nga si Mayanit. Pero, huwa pa mi end dito. Sa sunod nga episode sa itong tulumanan mo pa dahil ito sa pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila lamang ka mga pahinomdom atong lakbitan o gisgutan ang ito na bati nga kinatibuk ang chapter 18 sa iyang kasaysayan. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako si Engineer Jonathan Serundo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Foursquare Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngayon January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive of COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala mi sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig ug naitambal nga pagtalaon ako sa tambal. Multivitamins lang. Pasalamat ko sa mong kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag ug tuhapon. After 10 days ato, wala na mi gibati. Pagawas na may swab test ni. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
1: Nagan salamat Engineer si Rondo sa imuhang testimony og God bless you always. And syempre ka makabuhay. Ayon bonggang-bongga, di ba? Kung everyday kita mo inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus capsule, isip ato ang dietary supplement. Kaya ako kay katabang sa atong panlawas kita perming baskog everyday og makahuna-huna ta sa unsay angay og makalihok ta permi produktibo ta sa atong adlaw nga pagkinabuhi sa atong mga gimbuhaton sa panimalay o sa trabahoan o bisan asa kita adto. Ganon. Mao na nga everyday gyud kang amo inom or amo inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus. Kay daghan kay ingredients nga giusa lang diha. Og naisgutan na nato ang uban pang mga ingredients nga giusa lang diha og dako kay ta og daghan tag mga benepisyo nga makuha para sa atong health. Og usa na diha sa daghan nga mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule nga mao atong dietary supplement mao ang vitamin C. Naay vitamin C ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Dako kay katabang syempre ka makabuhay di ba sa atong lawas ang vitamin C. Makatabang na para makaproduce og collagen, L-carnitine, ug kanang neurotransmitters, ganon. Uni ang vitamin C, antioxidant usab, kamakabuhay. So makatabang na para ma-remove or mawagtang, makuha, mawa. Ang mga wa nato gikinahanglan ng mga substances nga mas nailhan nato as reactive oxidative species or ROS gikan sa ato ang lawas. Ang vitamin C usab kamakabuhay makatabang na para maabsorb sa atong lawas mismo ang iron. Ang vitamin C makapaboost sa atong immune system. Kadalihok na lang ginato og kada storya, di ba, naagi immune system. Makinalatagaan natong focus og pagtagad ng bonggang-bongga. Kay maulagi na ang atong sundalo sa atong lawas para mabatok sa mga nagkadaiyang mga virus og mga bakterya or bisan unsang mga matang sa mga sakit or mga balatian. Ang vitamin C kamakabuhay makapa-enhance na. Makapadali sa pag-ayo sa ato ang mga samad. Wa lang po'y labot ng samad sa kasing-kasing tungod sa gugmang napakyas. Ay lang po itong i-api. Oo, pagdawat ang tambal adto ka ng pagdawat sa realidad, ganun. Pero ang vitamin C, diba, dagang kaikatabang sa atong lawas. Iaasa man tamo tumaranak, kinalanyo usa-usaho nato na nga naamay ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga dagag ingredients o gamata usa ka ingredients nagkatag mga benefits nga mga bonggang-bonggang nga makaayos sa atong lawas. Usa na ang vitamin C. Laban, inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na. Kung laging nagpapalpite, baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Matod pa nila ka makabuhay, dili maayo or daotan daw, no? Dili recommended nga magkumparata. Pero ipamugos na ako na karon. Ang uban na alay mga 5-in-1, 3-in-1, di pagid makaayo, ana. Dili man sa pagpangdaot, pero realidad and real talk. Sa ito ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients, giusa lang. Asa pa makamangita, ana, sa ato alang EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag mutukar nga sakit. Instead ka ng mga sakit nga, imbis mutukar. Inanayon pagwagtang sa imong sistema, sa imong body, sa imong lawas ka makabuhay. Muna sa pag-inom nimo sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, nindot kaayo. Imong lauman nga sa everyday nimo nga pag-inom sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, makabatsyag yung ka nga kanamugaan ang imong paminsar, sa imong pamati, sa imong lawas. And syempre ka ng imong mga balatian nga mga inanay nga mawagtang. Di ba po ikong siguro nga mamiss nimo, hala, wala na lagi ko ibati o kuan. Wala na lagi ang akong palpitations. Wala na lagi ang ako ang pagsaka sa akong acid. Wala na lagi mitukar ang akong reflux sa sa acid reflux, ganun. Syempre makatabang magul kay dagan kay mga ingredients nga naadiha o usa na ang ginseng root. Ang ginseng sa makabuhay o sa ka-herb nga dato bongga sa antioxidants, ganyan. Na ang iyong antioxidants nga makapareduce sa inflammation, ang ginseng root. Napoy benepisyo nga makuha nato sa para nindot nga pag-function sa atong utok ka makabuhay, pinaagi sa ginseng root. Oo, o gamot sa ginseng. Unya sa mga kalalakin nga dunay problema, dunay erectile dysfunction, nga kanang mag-love making na sila ni Mrs. Kasi nga lang si Mrs. kami undang naman si Mr. Oy, murag halfway raman, wa may lahutay. Dili na katawanan ng erectile dysfunction kay diferensya gina sa mga kalalakinan, pero ato pa ng maagapan ko sa Tagalog pa. Ma-improve na to na nga para mabalik sa kahiga. Oo, si Mr. Gamit ang ginseng root. Ganyan. And makapaboost na nasada sa atong immune system ang ginseng. And syempre doon na sa mga potential benefits. Batok sa nagkadaiyang mga cancer ang ginseng root. Oo, kamakabuhay. Unya, kung ikaw perming kapuyon, bisag wa palang gani kay gibuhat o pakigitrabaho, gikapuy ng kanangdaan, para ma-increase na ito ay mong energy levels. Dapat natay intake sa ginseng. Gamot sa ginseng. Unya, makapaubos pa yun sa blood sugar. Mamisaka na. Kasi nalipong-lipong na kadya. Di ba ko taas o BP, Lady B? Pero mura mo malipong, ay taas imong sugar. Mapaubos na ito na pinagi sa ginseng. Ang ginseng root, naaka na usas mga ingredients ng bonggang-bongga ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung saan man imong giinom o naandan nga kapiliha, nga way ikahatag nga benepisyo nga nindot sa imong kalawasan o sa imong pamilya. Kay kinahanglan ba yung nga mulahutay gitagtaman para sa itong pamilya ra usab, para kanino ka bumabangon, ganyan. Muna mag-switch na, ari na tamang inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato.
1: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Oo, may balik na ta sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Bato. Tambakiko Lady Batut.
1: Siyempre, ang atong tuluman nun sa mga kabuhay, ang ato ang programa Tambagi ko Lady Batod, gihatod ka na ito. Siyempre, sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ka makabuhay, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga balatian o mga sakit sama sa diabetes, hypertension or kanang taas ni mga BP, cancer, kanang matang sa cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing or mga komplikasyon sa kasing-kasing, kanang kakapoy sa imong lawas, karaming kapuyon, bago pa pagmatag, kapuy na daan, kapuy na dayon, naku, sign na ang murag na is something na idili okay sa imuhang lawas. Doon na kay problema sa baga, kung kay hinigarilyo ka, expose ka sa bisan unsa nga mga aso, na kay respiratory tract infections, or dali ang imong pagtiguang sa physical, 20 pang edad, wag 30 nang now, may ginana ang factor. Na kay insomnia, doge kay kakatog, o nag-overthink, nasad ka, bisan unsa nasad imo gihuna-huna, bis matog na ka para imo huna-unaon, kay mo pahuway ka na, di na hinuon. Kanay mo pagkalimtano, nako, tabangan ka, nga mawagtang na, nga ma-okay ka. Kanang na-depress ka, di gina-healthy, no? Naka-UTI or constipation, nako, sulbaro ng tanan pinaagi sa EXL Makabuhay Plus. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus capsule, i-maintain lamang para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula everyday. Uban sa inadlaw nga tubig, again, dilibugnaw nga tubig ang atong itukmod, ana itulak sa pag-inom, anang ato ang EXL Makabuhay Plus, ha? Inadlaw lang nga tubig, dili bugnaw, dili init. So kana atong pag-inom ana 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung so, panang litikaw doon na nebalatian ka makabuhay, mas uway-ubay yun nato. Dungagan nato ang dosage. Duhang ato sa tulog kakapsula 3 times a day. Uban sa inadlaw gyapon nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pwede po nga after na kamukaon, pero kanang usa ka oras sa ang palabya. Una ka mong inom sa atong EXL Makabuhay Plus, isip imo ang food supplement ng bonggang-bongga. Okay? Laban na ta. Sa pagpadayon sa unahan, ako gyapon ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. We'll be right back.

ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang kambagi ko Lady Battle. Gagani atong nabati ang kinatibok ang chapter 18 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa mi ended to. Napagagang sumpay sa iyang kasaysayan. Medyo mahaba-habang usapan at dramahan ito ng bonggang-bongga. Karawa na itong lakbitan, nag-isgutan na nabati ang kinatibok ang chapter 18. Kagani ang drama. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile and everything and you'll be okay and God bless us. Anyway, abtik lamang Mayani, salamat. Oo, kung basihan nato ang chapter 18 sa imuhang revelasyon, well, kanabitaong komplikado na ang tanan, ay mga tao nga nagpabilin sa ilang mga kayugot, kalagot, mga kasina diri nato, unya na apag yung mga dungag pa, ambot kung tinuod ako na ay kalambigitan o nagpaluyo ang imuhang igsuon sa amahan, nga bayot, nga si Abon, sa tanang mga nanghitabo, ambot lang matubag na mga pangutanaha sa pagsubay namo sa sumpay sa matagyugto sa imuhang revelasyon. Pero, kung basihan na ito again, ang chapter 18 sa imong kasaysayan, ang leksyon nga ito makuha is that, walay sayop kung magpabilin tang magmalig-on. Labi na kung walay mga tao nga nagmalig-on para nato, kita mismo, mo'y muluwas gid sa itong kinabuhi, sa itong kaugalingon, kita mismo ang magmalig-on para makapadayon sa unahan, labi na kung napay-usa, duha, tulo, o pipila ka mga tao nga naglaom para nato. Labi na sa imong part, no, ang imong inahan. So, ang atong dangpanan ang pag-ampo mangyud no atong pagsalig sa atong labaw makagagahom sa atong Ginoo nga naa sa langit kay di magita masayop komo na atong pagabuhaton unya iiway ta sa mga kadautan although na ay mga pagkakataon ay mga kaygayunan nga naagi pa mga daotang mga hitabo daotang mga binuhat nga magsamok-samok magsurang-surang sa atong agianan isip pagsuway nya dita mo surrender ana kay kumo surrender ta di ra gyud ta kutob nya dita makalahutay so kinahanglan

0: Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, mahigala. Kumusta ang tanan ato mga listeners sa atong programa ang mga panid sa kagahapon? Kumusta mo diha manginot ko na sa mayong panglawas. Kinin sa inyong higalas, Kuya Arn, magikuban ka ninyo, no? Sabay na usap sa paghatag o pagtagad sa laing tampo na ito, mahigala, nga si Ma'am Jane, nga taga Tanhay City. Kumusta sa tanang taga Tanhay? No, dagan salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw diha sa itong programa. Inyong kabayan si Ma'am Jane, ang atong sinder karon. So, Ma'am Jane, basi naminaw ka karon, ana kasi mong pwesto, salamat kay diha, kanimo Ma'am Jane, no? Kinis Kuya Arn, nakapadayon niya po sa paghatag o pagtagad sa mga kaagi o sana kining imuha o sa matag-adlaw kita nga naka-program pinagi sa mga kaagi nga gi-surgery ka na ito o gisaling. Ma'am Jane, manghinaot ko anak karon. Kumusta ang tanang taga Tanhay? Manghinaot ko sa tanang taga Tanhay, no, nga padayon yung paggamit sa itong mga produkto o inyong kabayan karon ng itong taga-ano kinabuhi ang kaagi si Ma'am Jane na taga-dinha sa Tanhay City. City ba to? City, matiyo ng Tanhay, no? Okay, manginawat ko, padayon lang mo sa paggamit sa itong mga product, labi na sa tanan ng mga lugar nga naabot sa itong programa, sa tanan nga naminaw karon, labi na sa paggamit nato sa itong coffee corn gold with malunggay and santon. Manginawat ko, mahigala nga, mintin lang gihapon mo ni Ana, no? Kung kapi na manggaling, mahigala inyong hilig, i-coffee corn gold with malunggay and santon na lang. Kay para makatabang usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga kagulion o sa tibuok pamilya. Kay pwede nis bata mahigala kay wala man ni siya chemicals ni atong coffee corn gold. Pure organic yun ang naasa iha. Pure organic yun mga higala. No, walay chemicals, naasa iha ang mangustin, malunggay, mais. Kung makapalit mo niini mga higala, makita niyo sa pouch na may pagka gold yellow, na may pagka black, na itatak sa ubos ng gamay nga 200 grams. Maunang pinakadako na ito nga coffee corn gold. Rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Why chemicals, mahigala? Kini atong coffee corn gold, mahigala, makatabang ni sa inyo, habisan pag nakay high blood, diabetes, uban pang mga problema nga nasa imong lawas karon, ngayon mong ginampingan. Kini atong coffee corn gold, muhinlo, kinisulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi. Ug dayon, maanggo na to ang pagbawas sa matag-adlaw. Kaya importante mang pagbawas na to sa matag-adlaw, mahigala nga, dili pwede ang atong hugaw nga ma-stack dito sulod sa atong tinae. Kaya, bisag ganin makapagawas na ta sa atong hugaw, na naghahapoy hugaw, mahigala nga, mupuli gihapon. Muna, dili makabsan og hugaw atong tinae. Muna, kinanglan matag-adlaw yung kita makapagawas. Kaya kung mamintin na ito, mahigala, na tag-usa ka-adlaw, duha ka-adlaw, una kita makapagawas, dili gid na mayo ang resulta niya na mahigala, magka-problema gid ta. No? Maunampingan na ito itong mga kaugalingon, kini atong coffee corn gold, kung maglisod mo sa pagbawas, makatabang ni siya nga mahimong regular na inyong pagbawas sa matag-adlaw. May nalang na kaisa, mas ninod ka, duhang yun, no? O, inga na mahigala, para dili kita magka-problema. Og kung mutisting mo ni Eni ha, dito sa parmasya, ina lang ninyo nga coffee corn gold with malunggay and santon. No? Inga na mga silingan. Gawas sa atong coffee corn gold with malunggay and santon, tistingan sab ninyo mahigala ang atong epektibo usab nga coffee corn purple. Kay kini atong coffee corn purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin o ashitaba. Kining mangustin o ashitaba mahigala, makatabang maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Dugang pag yun nasa malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dugang pag yun napagyun sa guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pag yun mahigala nasa ampalaya o barley grass. Ampalaya o barley grass makatabang sa pag-control sa blood sugar o makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health mga higala. Napagid sa spirulina nga sagol, makatabang sa imong gimintin nga timbang, din makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo. Normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok na ang pagkatulog. Mao na mag-coffee corn, purple, matag adlaw. Mahinaot ko na sabta ninyo mahigala, no? Og ako sab kini gipahibalo sa inyo, gipahinumdum kanunay nga dili na to himuon og parya sa sili ang atong coffee corn gold ug coffee corn purple. Mapagpiga sa sili muhalang dayon, di ba? Kini atong mga product kalabi na sa atong mga coffee ug coffee corn gold, coffee corn purple, 2 days 3 days gamintin na nimo sa pagpangapi, dihan na nimo mahibal-an ang epekto niini. Ha? Dili ta mag magic mahigala. Ato tunay-tunay lang gini, ha? Para mahibal ansab ninyo nga ingana ang epekto, no? Tagpila ka adlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple. 3 days pinakataas mahigala. Pero kung gusto ninyo epekto dayon nga produkto, kini atong Turbo Max Coffee. Kini atong Turbo Max Coffee mahigala, human nimo pagpangapi mga 3-5 minutos, 3-5 minutos, mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo, energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on matigo lang, kinahanglan tag kondisyon, makatabang atong Turbo Max Coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan jud kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napagit siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyun mga higala, napagit siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dayon napagit siya reginseng mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang reginseng usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyud nga sagol na siya ay Panax ginseng o horny goat weed pangpataas sa energy, makumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usa mo pagana sa imong mood o sa imong immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Mga ma'am, diha, mga madam. Sulayin niyo itong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Ingana mahigala. Manginot ko na sabta ninyo, no? Og diri punta sa atong kaugalingon mahigala nga busay mabunog atong lawas sa pinagis mga pagpaningkamot in town para sa panginabuhi. Makabaton tagpanuhot, manakit atong kalawasan tungod sa pamaol. Nga atong maangkon, magkinahanglan gitag liniment oil mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Ang haplas para sa tibok pamilya. Nganong para sa tibok pamilya, pwede ang bata. Dili lang sa mga dagko. Kaya nga no, wala siya halang, wala chemicals, nga sagol ni ini, nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang, og humot siya nga pagkahaplas, og dili ka manimawang haplas, ay ngayon nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Na siya ay citronella, acapulco, kakawati, guaba, og himag, og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa itong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. No? Pwede siya ay protection nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa itong Orion tungod sa citronella nga herbal nga nasa itong Orion. Mga langaw, mga unsan, mga insekto di ginabuduol. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kay ni sa mga buntis mo na mga buntis samtang nga nagbuntis pa mo. I-maintain ang atong Orion sa pagpanghaplas, matag adlaw. Matag gabi iuna kamo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga bun-i, pangagod, dunay motorok ang matag tiki, mga bukol, taplaki lang naggapas ug ang bukol matag tiki, butangig Orion ang gapas. Og dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas gid akong permanent staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kaya nga no, naghan mo ginatabangan sa almoranas, good, taplakan lang lagapas nga may Orion ang gapas. Panahon sa gabion, og mga balakubak og kaspa, og kiningkuto og kuyaman og lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon, ha? Sorry yung kaayo. Ako lang i-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala na to diyan ninyo, nga, mauni ang ikatabang sa atong Orion nga, liniment oil, ang haplas para sa tibok pamilya. Putsa lang dayon og malukop, putsag silupin ang buhok, kumalukop na sa paghaplas sa atong Orion. o manhotsot na sa scalp ang orayon mahigala, diha na man matanggal ng mga kuto o glusa o kunyaman. Huwag dahil sa mahigala, no, sa atong kaming Supremo Herbal Oil. Masaligan sa niyatong Supremo Herbal Oil, pero kaso lang, wala pa ginis parmasya. Gina-advance pa na ako ni pagpahibalo sa inyo. Huwag dahil 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya, karon atong gipaningkamutan nga mahibalik, pero palaginis mga parmasya. Kaya kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming panis siya, ha? Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyanga sa agol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duo lang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sa agol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil mahigala masaligan sab basta makapalit na taani. Okay, manghinaot ko na sabdan ninyo mahigala, no? Manghinaot ko nga tistingan ninyo katong wala pa makatisting nga bago natong tigpaminaw karon. Istambay lang una mahigala, no, sa atong ban pang mga produkto. Sugdan lang sa nato na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Ma'am Jen nga taga Tanhay City. Ma'am Jen, manghinaot ko na karon. Ano ay imong kaagi, ma'am?
1: Doctor,

Oh, ate, sa'yo magkakatawa ni ate. Nakoy kachat. Ha? Kinsa ba na? Masin po'y dito makahibalo. Kung okay na sa'yo mo ha. Guwapo niya kachat na ako. Kinsa may pangalan ti? Maria ang pangalan niya, pero wala pa may magkita sa personal. Ah, mama ba? Ipakita ko TV? Kinati? Ah, di ako. Hmm. Hala. Guwapo ti no? Guwapo eh. Bisan magtalikod, guwapo gihapon, magsebyo, guwapo gitsiyan. Nakagwapo niya ti, pero lain mo na ng guwapo lagi ti. Lagay mangilog. Ah, bahala na basta kay guwapo akong uyab. Basta manguyab ni sa ko ah. Imo rin sugton. Ay, unta paping. Kinanglan, gagwapo akong uyab kay guwapa sa bugog ko. Sa bagay ti, murag bagay mo niya nati. Ay, kita nga mga igsoon, mga hituraan ta. Kinanglan, mamana po tag mga guwapo, labi na ikaw. Halay nga nang taga-gwapo po na ako mauyab ti. Aw, kinanglan yun nga. Sa laon yun ni mga lalaki nga. Mapilian yun ni mo ang mabilin, guwapo yun. Alam ti ba sinapay kaluhan ni anak ti? Kanindot, guwapo siya ti ba? Ah, sige lang, magkikita ko ni Miss Personal. Ingon man niya, magkita no Miss Personal. Dugay na mo ni anak ti? 2 weeks pa. Ah, basta mag-chat-chat ka nga. Ikaw ra isa? Sige, katawa ba? Oh, okay, nag-joke-joke siya. Mano makatawa ko. Angayan siya mag-joke-joke kay guwapo niya buutan. Hala, mainlabi ko kang mayo niya ng lalaki ti. Kisa natin si Mario? Oo, si Mario. Kaswerte naman ti.

Wala na si Sally. Tawagan ako si Mario. Ako mangod narapod ka. Sus, gusto po niyang pareha daw kagwapo ni Mario daw. Tawagan ako si Mario.

0: Ah, kumusta ka?
1: Wala, okay na. Di pa sa work. Trabaho-trabaho sa tamay na lang. Makatipon. Pag makauyab na, magbinyo, nananagoy ka, bala.
0: Kanino sa imong plano, no? Kinsa ka nga babae nga imong panguyaban?
1: Kinsa pa, ikaw.
0: Pag sure niya ba?
1: Bitaw, serious ko. Plano bitaw ko manguyab sa imong hajin, pero basin og masuko ka.
0: Ngano masuko man ko, normal naman na sa kalalaking babae. Basta wala pa yung mga obligasyon sa kinabuhi.
1: Pwede ba kumuha na sa inyo ha, busita?
0: Nagpaabot na ko sa imo ha.
1: Pag-sure ba, pwede ba kumuha na? Kumuha na din ko niya.
0: Ano hindi ikaw sa may daotan? Para mailampugan lang mga magpapa sa akong maigsoon.
1: Sige man ako. O niya, ikaw gina kong tuyo diha.
0: Walay problema basta ikaw. Welcome ka pirme.
1: Salamat ha. Paano ako? Paano sa akong trabaho?
0: Dire na tama ni hapon.
1: Ah, magpalit na lang kong lechon manok.
0: Ayaw na, maulaw ta sa imo ka.
1: Ah, dili. Magpalit ko kinanglan na ako ika-chip in din ha. Lain po kayo nga maabot ko niya niya. Igor ako mukhaon. Lain ang name, lechon manok.
0: Mahala ka.
1: Lechon manok o limpo. Ha?
0: Ah, sige.

0: Ayo. Jen. Jen, nananawag Jen, tao Jen. Palihog sa kumakin, nagluto pa kuma para sa panihapon. Nagluto kong sudan. Ah, sige, sige, gawasun na ako. Ay anak, sali, pasudlan ang nga ngayo diha o ablihitong gate sa gawas. O, ama ka din lang ma. Asa man si ate ma? Ato ang nagluto sa kusina kay nado yung bisita. Ah, ma, iyan yung katsat ma. Katsat, kinsa man na? Si Mario ma, makitaan ni magwapo lagi pa. Maoba? O sige, pasudla, pasudla. May hapon. Oh, may hapon. Kuya Mario. Ano kailan? Nakasawa? Oo, nakakita na ko sa'yo mo sa simog chat-chat ni ate.
1: Asa si ate Jenny ba?
0: Nandito sa sulod, nagluto. Kay nado yung bisita. Wala lang kundi ikaw. No?
1: Basin na pa ilang bisita niya.
0: Wala naman siguro. Dali, sulod. Kakuhapon niya, uy. Mura manigmistiso na tao.
1: Anong sigag tutok sa kuha?
0: Wala, gwapo ka.
1: Gumidyante siya. Sa itong pangalan ni mo?
0: Sali akong pangalan. O, dali, sulod.
1: Madam, mayong hapon, madam.
0: Ay, pagtawag sa akong madam. Kwan lang. Pwede ragod, tita, ragod. Sige na.
1: Sige, salamat, tita. Asa man si Jane? Basi nakadisturbo ko. Oy, wala problema. Tuwa si Jane. Tuwa.
0: Antuan na lang dito. Tabang-tabangin na lang dito.
1: Ha? Karoon pa may magkita ni Jane sa personal?
0: Ama o ba? Karoon pa mo sa personal sa autopass sa cellphone na mo sige video-video.
1: Oo, madam.
0: Ay lang pag madam, pag tita lang. Antuan na lang dito ka, antuan, para malingaw kay kailaayon ka diha.
1: Oh, sige, sige. Antuan na ako.
0: Oh, kumusta? Na nagluto para bako.
1: Oh. Tabagan tayo nun ka.
0: Ay lang. Karoon po kita sa mas personal. Kaguha po niyo mo di ay Mario?
1: Ha? Buyag.
0: Basta makatapa ko sa imong giluto niya. Ayaw na ako na kayo. Manimaho ka din mga lamas-lamas nga akong gigisa. Para nis panihapon na ito.
1: Biyak ko, tabagan tayo ka.
0: Problema sa kuha. Bahala ka. Sige, sige.

0: karon nakita na kita sa personal. Di na nako ikatingala, Mario, nga inganay mong itsura, guwapo giday ka.
1: Ako mama, Pinay ra gyapon. Ingon pa di mama, naliwat daw ako sa kong uyuan. Nga, tuwa sa Cebu.
0: Ah.
1: O niya, ako mama, may pagka mistisa gamay, pero di gid mahalata kay bunog sa trabaho. Bulan sa init, usay mahulanan. Oh, sigag tutok sa kuha.
0: Dili ka kasamol nga pagkagwapo ba? Mar,
1: salamat kay ha.
0: Murag masaligan.
1: Salamat sub kayo. Kung masaligan lang na ako niya na. Kumusta naman ka?
0: Di ah, nalipay nga nagkakita tas personal.
1: Mayo, pati ako. Nalipay sad ko nga nagkita kita sa personal.
0: Naglibo ko kung sa'yo akong himoon.
1: Gano'n may?
0: Nga nagkita rin kita, naglibo ko kung sa'yo akong buhaton. Okay na ba ka mong sudan?
1: Okay na okay kayo.
0: Pati ako mangon si Sally, sige tanaw sa'yo mo ha. Si isang pagilos ako, ang guwapo daw ka.
1: Kato yung mangon ganyan, misugat sa gate.
0: Oo. Kuhan may kabukli, mami. Among mga maigsoon, puros lalaki na nga minyo na sab. Kami randuhan ni Sally nga nabilin din sa balay. Kami na lang ako maminyo.
1: Ama ako ba? Basin ay masuko nga ni ako.
0: Masuko? Kinsa may masuko?
1: Basin na kay Uyab.
0: Huwag mo kay Uyab. Magpaanin ba ko sa imo kung na ako kay Uyab? Dili sab. Kung na ako kay Uyab, respeto sab ko nga nung mo. Baton pa man kong bisita nga naaman siya. Pero wala man. Di mo na. Pwede ka din sa balay. Mulaag.
1: Pwede na ba manguyab sa imo ha? Di ano matas personal.
0: Ha? Manguyab ko ka sa ko ah? Mura bang maulaw ko?
1: Anong maulaw man ka? Kagwapa ni mo.
0: Base nagkakaguyab dito sa inyo ha?
1: Wala. Sa una na ko yuyab. 1 year lang. Hindi ka namin nagkabulag. Wala ko manguyab. Maminyo sa salain. Naniguro siya sa inkaugmaon.
0: Mao pa? Anong kipulihan magkagwapo ni mo?
1: Dili lang kagwapo. Ang gipangita sa usa ka babae nga sama ninyo. Kinahanglan makahatag og kaugmaon pud ang maong lalaki. Mao to gipili niya. Kaya ako nag-eskwela pa man ko. Bag-o lang ko nakatrabaho karon. Pag graduate na ako sa college, nagtrabaho din ko mao ang 1 year na ang nakalabay. Gikan sa among panagbulag nga tuan si Salain.
0: Ah, kaloy pud nimo dahil
1: medyo sakit kayo. Pero wa ko makamsig paglaom. Hibala ko makakita rin yung pong babae. Karo nakita na ginako.
0: Patik-atik tayo. Lagi.
1: Ikaw. Ikaw ang akong nakita.
0: Mag-sure ba?
1: Lagi. Sa kasakit nga akong natagamtaman niya itong mga panahon na. Na mga advice kong mga ginikanan sa akong igsoon. Nga, di ko magpakawas paglaon. Makita rin yung pong babae. Na para sa ako, ha? Madawat ka ako ni mo.
0: Amin ni mo, Mario. Sa sige patag-chat, mag-video call. Nangunta na sa salis ako, kung manguyab ka sa ako, adawaton ba daw ka na ako? Ingon ko nga, di na ako magpaugat pa. Tagsara ni nga lalaki nga, mabot sa ako ang kinabuhi.
1: But pasabot ni mo, dawaton ko ni mo?
0: Oo.
1: Salamat, ha?
0: Pero sa imong itsura, base na huwag di pa ka makontento sa koa. Gusto pa ni mo doon pang mababae tamat sa imong maibgan.
1: Sige nga nira ko.
0: Sige nga nira ka, kagwapo ni mo.
1: Makasali ka tari sa koa. Dilita ka pasakitan. Lipayon ta ka kanunay.
0: Bantay bitaw ha.
1: Subot ka nga kita ang magkaminyo.
0: Sure.
1: Ay pagproblema diri ka na ako. Kung nahadlok at tungod kay aduna ko hitsura, mailo pa ko sa uban, dili ni ka na mahitabo. Pokus ra ko sa imo.
0: Bitaw ha. Masin makakita kag lain nga labaw pa sa ko, ana mag imo labaw. Imo na rin kong ilisdan. Sakit kayo.
1: Dili na ko buhaton ang gibuhat sa kong uyab kani adto. Nagkalit na lang ang tuwa sa salain na kayo makahatag daw kaugmaon sa iya. Samtang ako daw nag-eskwela pa.
0: Mawa ba?
1: Manginawad ko nga. Dili sab nini mo himoon.
0: Ikaw akong pulihan. Dili ka na mahitabo.
1: Salamat kayo. Sa katapusan, nagkauyab lagi kita sa personal. Kaya dili o gusto, manguyab ko sa imo sa cellphone. Gusto nako personal para mahikap na ko imong kamot. Amin ang kamot na imo, be.
0: Oh, manghawin mo din ka.
1: Salamat. I love you.
0: I love you.
1: Ako ang pinaka-enjoy karon nga lalaki sa inyong palibot.
0: Ako po na ang pinakamalipayan nga babae din sa mo, ah.

Grabe si ate. Nauyab na yun yung gwapo kayo. Oy, gusto na ako ti nga na po na kuyab ti. Kung na yung mga sa ko ate, tabang ikot nga makita ko pares ni ato ni Kuya Mario. Sige lang, basi na iigsoon si Mario akong pangutanon. Ha? Ti, basi ka ng pare-pare agad siya ignaong ti ba? Nabuutan nga gwapo. Muna magperfecto nga pagkatao ba? Way perfecto diri sa ato ah. Ang ginoore perfecto. Pito ti, mura lang ba? Mura lang. Tagay ko kuti. Ha, pares kayo Kuya Mario ha? Sige lang, ignore ko si Mario basi na ikailan niya nga pares sa ignaong. O baka igsoon niya. Kanindot na lang. Dawa ito ang ginena ko. Tininong paugat-ugat pa.

0: Ay, grabing trabaho, ani.
1: Jane?
0: Sir.
1: Pwede maka-overtime ka, mga 9 lang.
0: Sige sir, may problema sir.
1: Muna iganahan ako sa imo, Jane, kay sa trabaho, trabaho yun.
0: Sir, mamanigay pangita na to, sir. Kung kinanglan nga, dinalian yung trabaho, sir. Akong trabaho on.
1: Tulo mo ni Jason o ni Mayet.
0: Sige sir.
1: Wala man kay ilakaw ni mga importante.
0: Naagod sir, mga importante, pero trabaho man ang kuha na to, pukusan, di. Tirigitas trabaho, ugma na lang ng mga onsa na din ha.
1: Imong uya, basi na mo'y date karon.
0: Naagod sir, di malikayan.
1: Sim, salamat ha. So, next time na lang uyab. Ato trabaho na ito. Dinalayan man, God.
0: Sige, sir. Well, problema, sir. Ako nang trabaho. 9 PM, sir.
1: Oo. Mabalik ra ko. Muulis ako sa balay tapos mabalik ra ko para ubanan ko ka mo.
0: Sige, sir.

0: Ala si Mario nanawag. Patay. Overtime ko karon.
1: Hello.
0: Mar?
1: Oh, kumusta? Nanak sa inyo?
0: Mar, di po ko sa opisina, Mar.
1: Wow. Grabing trabaho, ha. Alas 8 na, oh. Atunda na ako ka sa inyo, ha? Kay Mang Laag ta. Or mga unta sa gawa sa panihapon.
0: Doon sa on man, eh. Ugma na lang.
1: Pati mahimo, trabaho man, ha. Lisod po kayo mo ng balibaran na inyong trabaho ninyo. Basin og mawat na nung trabaho.
0: Sorry kay Mar, ha? Next time na lang, ha?
1: Walay problema. Sige. Sunod na lang. Ako na lang siya mag-inusara.
0: Basin na yung mulain kauban, ha?
1: Ha? Huh?
0: Basin na kailain kauban.
1: Kinsa may gusto nimo ikauban ako para makaingon ka nga wala ko ilain kauban.
0: Pauban ang taga ni Sally.
1: Ha? Huh? Si Sally?
0: Ato ang Sally sa balay.
1: Oh, sige. Para makatuo ka nga, wala ko ilain kauban babae. Nay babae pero sali mo manghod.
0: Oo. Kay manghod man ako na. Kinanglan pa escortan ta ka.
1: Oh, sige doon ako sali. Para why duda.
0: Oh, sige ha, bantay lang. Ato sali dito.

0: Kuya Mario, niyawli ka. Ubitar mo si ate, nagchatsamo ah.
1: Oh, hibalo ko. Itawagan ako siya. Diskumpiyano kay ate ni ma.
0: Nga naman.
1: Naako'y lakaw. Nya, huwag man siya. Siya akong itawagan kay gusto na ako mag-uban me. Diskumpiyano kayo. Yung siya nga, antuan si Sally daw, ikaw. Para ikaw na akong escort. Basin magduda siya nga na kulaing babae kauban. Huwag ka na siya, Mosal.
0: Gusto man ka ni ate.
1: Maugahanig ipanhi ko niya kay para kita ang mag-uban.
0: Ah, sige, sige. Mag-ilis ako, ha?
1: Okay, sige. Ah, sige na. Sakay sa motor. Hawid lang, ha?
0: Uy, hinahinay ra, ha? Nakandar ba na-disgrasya sa motor?
1: Ah, nakuyampingan nga babae nga nisakay sa kuha karon, kinahala maghinay ra. Kay, so, undra ba sa akong mahal?
0: Mo gani, sige na. Tara.

0: Sa gusto nimo kaunon sa ali.
1: Ah.
0: Pili lang, pagpili sa kaunon nimo. Demino dire oh. Ah. Kasi di ka ganahan sa akong kaunon.
1: Ah, salamat kayo, Kuya Mario. Ah, kanili ako ah, kanin.
0: Ah, sige.
1: Wala bang kwarta dala? Naya ko kwarta dali, pero 50 pesos ra.
0: Wala problema ay eh, pagkawasto na ako rin bala.
1: Ah.
0: Sige, pabot lang ka niya ha. Kaya customer, linya sa ko dali kay para makuha itong order na to.
1: Ako nalimu linya, be.
0: Ayaw na, ako ra. Diyara ka, Lincoln. Kumusta ka, Sal?
1: Okay lang.
0: Ah.
1: Abi mo? Nalipay ko nga nakauyam si Ate Jen ni asay mo ha. Naging nanako siya, makita ko tapo kung pares kay Kuya Mario, Ate. Ingon siya ba si Nado kay Igsoon?
0: Wala ko Igsoon na, yung babae ako Igsoon, pero lalaki wala.
1: Ama o ba, Kuya Mario?
0: Wala. Sige lang. Makakita pa lalaki nga labo pa sa ko ha. Kung paano yun yung mga ingani para sa ko ha. Napay dagan eh. Napay mas sa ko ha.
1: Dinot na kaya nga para sa imo ha. Siguro mahal ka ni ate.
0: Nakita na ko nga mahal ko niya. Mahal sabi na ako si ate ni ma. Buenong kagbir?
1: Ah, ambot! Wow kay balo!
0: Gusto ko may nabubir. Ah, order ta.
1: Ikaw.
0: Ah, sige ka na lang.

0: Oh, duhar nga kabutilyang nainom ni mo, mura na magkaka.
1: Oh, first time na akong inuman eh, Kuya Mario.
0: Iyadod na ka sa inyo ha?
1: Oh, sige Kuya Mario.
0: Okay, tara.

0: Oh, kumusta inyong laag ninyo? Unsa man sali? Way nakita ni mga babae nga aw ba ni Kuya Mario nimo? Wala ti oy, tinakainom ba ako ti painom gyud ni Kuya Mario. Kanong ipainom pa nimo, mahal? Kanong dili ba na siya anad?
1: Oh, tistingan lang na ako pero sunod di na ako magpainom ani kay dali ra mahubog ko. Sige na sal.
0: Ah, Kuya Mario, risa ako matulog na ko oy. Ate, ikaw na ikaw ni Kuya Mario diya. Ah, sige na, pahuli na dito ka. Okay, murag, nahubog yun ka ba? Oh, karon pa ba ako nakainom ang beer? O niya, ang may mga sulti-sulti ninyo?
1: Ay, ingon pa ni Sally. Gusto doon niya pareha daw sa kuhayang mauyam. Itsura. Eh, kung nga makikita pagkaglabaw pa sa ako, ha? Sige lang, makikita ko, ipatag na ako imong account. Gingnan ako siya. Eh, busya, sige. Na, grabe na kasi, auna ako, manghod. Ay, tingala ko nga nung siya imong pa-escort sa ako, ha? Nga, pwede naman tayo ako ragod. Basing nakahasol ako kay Sally.
0: Aw, oh, bahala na, basta mahipalaan ako nga. Kuhan, kay sa konsun ba yung among overtime, animar? Si Sally lang siya magbanuban sa imo, ha?
1: Wala ka na problema. Total, ma-enjoy sab ko kay Sally kay si Aw kayo. Gusto niya, poros mga pangandoy niya nga, mapareha lagi daw sa akong lalaki.
0: Kagwapo man good ni mo, God. Yung saan man nga, kita man.
1: Sige lang, pangitaan ako siya. Mas labo pa sa ko, ha?
0: Pila na edad ni Sally? Ah, 22 na.
1: Walagi. Nasa hechura, buutan, si Aw. Sige lang, makita ko lalaki nga. Yata na ko yung count para ma-friend niya. Wata ka ba lo? Manguyam ang lalaki sa iya.
0: Ay, ikaw na yung magpaigo ni Ana. Pasensya kayo ha nga. Nakahasol ng Sally sa imo ha.
1: Walay problema. Iyo mang gusto. Gusto na ako nga ikahimot ni mo kung kisa akong kauban. Ang ako lang, na dili ka magduda.
0: Mau gani, pero Sally lang. Kontento na ako, master na ako manghod.
1: Sige.
0: Na, di na ako magdugay. Wato na ako, gabiin na kayo. Ah, sige.
1: Love you. Manawag ro ko sa imo pag-usab, ha? Manawag ro ko.
0: Ah, sige.

0: Mario, may kaaniya ka.
1: Sir?
0: Papakiplano nga makigminyo sa akong anak.
1: Nga nung wala good, sir. Mahal na ko si Jane.
0: Pasinsa na kay kanunay overtime ning bataan eh.
1: Wala ka ng problema, sir.
0: Kano sa plano ni mong magigminyo sa akong anak?
1: Bitaw, Mario. May nang may balansab na mo. Kaya nami ikatampo po sa inyong kaminyoon. Tungod kay lalaki ka, babaeng among anak, dili na nasan may kabalumutampog ang sa mga galastuhan sa kaminyoon. Amo, good ka. Pwede naman mo magbinyo. Good, pila na edad ni Jane. 26 na.
0: Mao lagi. Dam, sige lang, dam. Basin karong mga next month siguro. Mayo. Para makaandam-andam sa may makatabang sa inyong kaminyoon. Para maplaster na ma.
1: Salamat kayo sa inyong pagsalig din sa kwa, sir.
0: Ay, sobra-sobra mong pagsalig ka ni ma.
1: Salamat kayo, sir, ha?
0: Ma'am, di na ka mag-sir sa kuha. Dapat magpapana ka.
1: Ha?
0: Magpapana ka sa kuha. Magmamakanin akong asawa.
1: Okay lang sa inyo, pa?
0: Oo. Ngano'n di man. Baka umagan mig murag artistahan og dagway. Proud kay ka na mo.
1: Mulapan ba sa itong atay, ani? Salamat kayo, ha? Wa ka na yung problema, Mario. Basta ikaw. Salamat kayo sa inyo, ha? Ma, hala, ha? Next month ay kagool sa mga galastuhan. Ako manggon nga, maplastar na ka mo ni Jean akong anak. Sige, next month.

0: Algin!
1: Sir?
0: Kaya ba yung overtime na to karon?
1: Oo, sir. May problema.
0: Ah, sige. Upat mo. Dekhan mga papila itong hikayon ani para ato na ma-release ugma.
1: Ah, sige, sir. Sige, sir. May problema, sir.
0: Ah, sige, ha. Mumanihapon sa ko.
1: Ako, sir. Nagbalo na daan ko, sir. Di na naman manihapon.
0: Okay. Mubalik ra ko. Nya, taon-taon.
1: Hala. Si Mario nanawag. Pastilan akong uyab. Hello, Mar.
2: Oh, bakante ka karon?
1: Mar, pwede sunod adlaw na lang. Murag, sagunso na mong overtime karon.
2: Ay. Oh, sige, iwa pa may mo.
1: Oy, mulakaw ka no?
2: Oo, lahat mo kaigigan sa trabaho. Eh. May ka, nag-overtime ka. Ako, may overtime.
1: Asa magkakaroon?
2: Oh, di as balay. Boarding house. Lagunta ko ba? Anahunta-unta ka o bakanti ka?
1: Atuan na lang dito si Sally ka. Sige na.
2: Permente na kay ni Sally, nag-uba na ni.
1: So, sige na, bahala na kay. Ako man ang manghod. Mahibala na ako kung sa imong mga gawin ni mo sa gawas.
2: Diskumpiyado yung ikas ako ha.
1: Natural lang. Sunod bulan, magpakasalba yata.
2: Mau gani. I-enjoy isa na ako akong pagkaulita o. Sige, doon na ako Sally. Okay ka to Sally?
1: Ako tong tawagan karon. Nga magpaabot siya sa imo ha.
2: Ah, sige, mato ko karon.

0: sagong sa naka ni Kuya Maria itong uban-uban.
1: Mo lagi si ate ni mo orang kabisi. Siya ta, para wala ay ba?
0: Ikaw?
1: Basi magproblema na basog ka sa imo ha?
0: May ginagmay lang, God. Paganahan, medyo dungang-dugagan. Nama kayo kay Korta, Kuya Mario.
1: Hagaron tari ka, wala ko'y bala din eh. Kasi kada mag-order ko ha. Busog mag-ha ka.
0: Oh, busog kayo ko.
1: Ano lang, bir-bir lang utah.

0: Kuya Mario, upat ka birang norot.
1: Ako pito. O sige, saman mo ulit na tayo. Sige, tana.
0: Mahawira ko sa mo abaga, Kuya Mario. Be.
1: O, tana. Awid na, awid. Diyan sa akong hawak, awid. Awid, kinular ka na.
0: Sige, inay-inay lang, inay-inay.
1: Kung unsa ka? Naghamagugag na inon. Kasi, monong sa, monong sa, monong sa. Kada ilang, kada ilang. Ay, nasukani mo akong jacket.
0: Sorry kayo, Maria Mario. Sorry kayo.
1: Ah, mapitan lang sa ako sa boarding house na ako, ha? Eh, magkuha akong jacket.
0: Sige, Maria Mario, tana.
1: Awit siya kong awak, awit. O, hapit siya sa akong ipuyan ako. Tara, awit, awit, awit. Ah, sama, okay na ka? Paningot ka, oh. Inom saan yung ini, tubig, oh. Ning luspad ka, pero may guwapa kag maayo ba?
0: Papahon man daan. Kuya Mario, grabe ka guwapo ni mo, oh. Nipula ka ba nga?
1: Ah, nakainom, eh.
0: Oh, Kuya Mario, pwede makahag?
1: Ha?
0: Makahag ba?
1: Mahag ka sa ko, ha?
0: Oo, may nalang makagakos ko guwapo. Bisa na huwag kang ati ka, pero may nalang makagakos ko sa imo, ha?
1: Oh, sige, gagaksong tasap ka. Okay na sa imo, ha?
0: Oo.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ngalan ni mo, ma'am? O taga-asa ka?
4: Lita sa Muratilio, New Secure, Matiasambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Niligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog ko aning Capricorn, kunin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako nga tinuod dyan ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
3: Dunag yung kaayuhan para sa iyaha ang maong kape,
4: oo,
3: ma'am?
4: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako din nga si Jared, mm-hmm. Na kung ano ko kung basketball ba niya, kini siya na... Pamatunan gin ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid na akong gamiton. Mm-hmm. Tawan gani ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pay loy ngano ako raw ang puyway pamaol kada magulo.
5: Mm-hmm.
6: Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag abuntag wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo'y recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nervitrix syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nang nalunda na gyud siya. Na ako gipainom niyang vitamin sa una pero masakit man yan tiyan, dili siya moangay. Maayo ang epekto ni Nervitrix, ako na gyud siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwad kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule, adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin E 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makunhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsoft Gel Capsule, makunhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Ala, imuong gikisan ha?
1: Guwapa man gud ka gud.
0: Guwapo pod ka.
1: Ma.
0: Ya Mario.

0: Wala na hitabo kini sa tuwa.
1: Sorry kayo, ha?
0: Unsa may atoy mo na ni Kuya Mario? Basin og mabuntis ko. Kaslo na nabamuni ati sunod bulan.
1: Amis may manglakaw na lang ta.
0: Manglakaw ta?
1: Oo. Di na lang kung magpakasal ni ate ni mo. Nahitabok na kita.
0: O niya, di man ko ni mo love.
1: Higong maon tara ka. Ang ako ang luwason ako imong dungog. Nahimok man kini nato. Di kita nalay magdayon magpalayo ta. Manawag rata sa imong maginikanan og kay ate ni mo.
0: Asa man ta?
1: Ato ta sa lugar nga way nakaila sa kawal. Mangita rog trabaho dito nga lain. Importante ikaw ako maluwas.
0: Kaluoy po ni ate. Masakitan siya.
1: Okay lang si mo, anay. Tabo ta.
0: Masay mabuntis ko.
1: Mao gani. Ya, magkasal mi. So, ako naman na. May pakita na lang. Lisod kayo magpakasal ko ni ate ni mo. Mag-uban mi. Kanya ikaw nabuntis. Sa akong dugo. Kaluoy sa tong anak. Total, masulman na rin ang problema.
0: O sige, mauban na lang kung si mo, din akong pauli.
1: Pauli lang sa karon. Para makita kasi mong maginikan ng ugma. Manglakaw ta.
0: Ah, sige, sige.
1: Ugma. Alas 9 buntag. Magpaabot ko si mo.

Na, kumusta yung lakaw ni Kuya Mario ni mo? Kagabi eh. Okay rati. Nakainom gapon ko. Dugay man ko nung kanakauli kagabi eh. Nakatulog na lang ko. Pagabot ako, wala ka. O niya, kapoy man kaya kong lawas. Ikaw, alas 11 na doon kanakauli. Oo, tiki, grabe klingaw-lingaw ni Kuya Mario dito sa among gimnan. Bibo man kayo. Nadugay na hurot among inom. Mau ba? Tala sige. Okay na ba sa'yo mo ha? Pahuli sa diha. Pahuli sa ganit ko, ti. Trabaho sa ko. Sige lang kayo, manawag ko ni Mario.

0: Ma? Oh, saan ka na? Sali. Pa, wala ka sa ko pa? Ma?
1: Asa naman nga, murag, hubog-hubog pa biyagag, daghay kag nainom kagabi eh.
0: Oo, gani, mula ka sa ko, kaon sa siro kong batsoy sa kawas? Ah, nala, sige, sige, balik ka na din, ha? Oo, ma. Masin ako natanong si Mario. Ate, pasilo ako. Pasilo ako, ate. Masilo ako, ate.

0: Asamantani Mar, malaki tagbas. Manawag ako sa akong manager na muresign ako. Mahintar ako lang yung trabaho dito. Mahintar ang kapuyan.
1: Asa ganda paingon?
0: Biyan na dadristan, hay. Mahintar ang lugar kung asa kita paingon. Mahapit sa taglumagliti. Ha? Pasimpagpasibuta.
1: Bisan asa ka mauban ko?
0: Okay na sa mga, talik na nato atong lugar sa tanay. Yung mama o papa.
1: Lisod po, manawag rin sa ilaha.
0: O, sige ta na.

May kinakaulit ka na dyan. Kaya nga no, Dema? Wala pa si Sally nakaulit. Gikan pa sa buntag alas 8 na to kapin. Hantod ka rin wakaulit.

0: asam rin yung bayhana niya. I've never
1: seen a boy. Hello, ate.
0: Asam ang kasali?
1: Ate? Sorry kay sa inyo, ha? Upaybalo lang ko. Nawalan ako diha, Stanhay.
0: Asam na ika?
1: Ate, nakasalami sa imo, ha? Sa sige na mag-uban ni Kuya Mario, nahita po may ate.
0: Unsa? Nahita po?
1: O ate, o gusto ni Mario, nga ako na yung unungan. Kay, basin mabuntis ko sa nahimo na mo, nasala diya sa imo, ha? Muna kami na lang ang mag-uban.
0: Unsa to? Asa man si Mario?
1: Dili na daw siya magisulti kanimo, mga ilang taon siya at pasaylo.
0: Asa lagi mo karon?
1: Sorry sa ating na si mama at papa, di lang kumusulti kung asa mi karon. Basag di lang mininyo. Ha? Pasaylo ako ating, natahimo kong salat niya sa imo, ha?
0: Kito ko?
1: Basin mamuntis mong huko sa nahimo na mo ni Mario. Sorry, ating, hindi naman dayon yung kasal.

0: 제가 너
1: 트레이더리소
0: 언제 트레이더 템파 아사만 시살레
1: 나고바는 애슬라 니 마리오 마파
0: 나고반 아사만 오실라
1: wala sila magpaibalo kung asa sila karon. Kaya nakasala sila sa ako, ha? Sa sige nila ko, manhitabo na sila. Yang gusto ni Mario si isali na lang yung unungan, kinahitabo na sila.
0: Kinoo ko.
1: O niya yung plano nga magpakasal?
0: Ha?
1: Wala na, ma. Wala na.
0: Saban si Sally? Ano mo siya magpatulog respeto niya kanimo nga magulang ka niya?
1: Tungkol kinitabaw sila pa, si Sally na lang naunungan ni Mario. Kay basin magbunga daw ilang gihimo. Niya magigminyo si Mario, dinigan ako. Unsao na lang ang amahan sa bata.
0: Kinook ko. Daan pala ginako. Diskumpiyado kinilang pag-uban-uban.
1: Misali ko pa kay Iksuon ako pa. Pero wala ko magtungin ka rin eh.
0: Kinook ka.
1: Asa naman hindi sila karon? Wala sila magsulti, ma. Kung asa sila pa, Igon. Wala daw sila din sa tanhay.
0: Ay, palabi yan.
1: Ay, ginook ko si Sally.

0: Jen anak. Ma. Nanawag imong manghod diri sa amo ah. Asa na ro sila ma? Tuwa sila sibo. Nihangyo sila sa ko ah, ug sa imong amahan. Nga magpakasal na daw sila ni Mario. Pantuon mi. Nga ug musugot ba daw ka, uban ka. Unsa man anak? Mutambong ba ka sa kasal sa imong manghod? Di ka ba muadto? Tanaon na ako, ma. Ako pa kiningon naon.
1: Hibalo mi anak, sakit pa sa imong rugan.
0: Sige ra pa. Basinog diliyod kami ni Mario. Sa pangandoy ni Sally ka, makauyab siya, maminyo siya sama kay Mario. Tuha na ginon si Mario sa iya. Karon ang invite na magpakasal na sila. Ako lang sa una-unaon, maha. Basta hindi pa na ako madawat.
1: Sige, anak. Sorry kay anak. Imuro po ng manghon.
0: Ibalo ko pa. Sige pa, atos ako, ma. Ako pang una-unaon kung uban ba ko sa inyo, ha? Dito sa Cebu.
2: Napapansin sa akin mga mata.
0: Di na ako makaya. Di na lang siya siguro kumupay. Mahal na ko si Mario hantod karon pero na na akong manghod. Ngayong pakaslan. Di na ako makaya ang mga magtanaw sila. Di na ako makaya di kumupay. Mario, anong ima?

0: Wala akong makatuo, Kuya Arn. Nga mao katong mahitabo. Sa sige na akong ipauban sa kumanghod si Mario. Para lang alagi. Basin na ilaing babae nga kauban ni Mario sa iyang pagsuroy. Ngaya kong hagaron unta pero busy ko sa kong trabaho. Sila na ginoon ang nag-uban. Sa akong mahal sa kinabuhi. Sa akong manghod. Sige, ingon ko yan, dili siguro kami para sa usag-usa ni Mario. Mahinaot ko magmalipayon sila. Hantod karon ko yan. Wala pa kami magkita. Sa akong manghod sukad nga nahitabo, kini nga kaagi. Tuwala sila sibo. Ako kauban sila ma magpapa. Wa pa magpatunog lang hinigog makinahadlo ko. Basin makuha na po sa lahi. Mahinaot ko kuyan makahatag ng inspirasyon sa uban taman sa Namidaw. Daghan kayong salamat ang imo magtatampo, Jin. Daghan salamat, Jin, sa imong kaagi. Grabe no, igsoon ra din imo. Mo lagi ingon nato lagi nga hindi nato hibalaan, no? Ang mga mahal na nato sa kinabuhi mo itong kalipay. Pero maura po di ay ang makapasakit diri ka nato. Daghang salamat, Jane, no? Og mga higala ay kalimtin niyo itong mga product, ha? Nga unta na sa inyo, ha? Kanunay sa inyo mabalay, upaday niyong pagsalig. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga mahilig sa kape, Coffee Corn Gold na lang, no? O sa atong Coffee Corn Purple baka, ha? Bili lang mo, puro siya makaata og may benepisyo sa inyo, ha? O sa atong Turbo Max Coffee. Itong Turbo Max Coffee, pangpadugang og energy. Babae man o lalaki, batan o mahamtong, pwede kayo mo niini. Basta first time ninyo gani, tunga lang sa sashi para ma-studyohan ninyo kung okay na ba sa inyo ang tunga sa sashi. O glaminosap nun sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang haplas para sa tibuok pamilya. O glaminosap sa atong kaming Supremo Herbal Oil, kaming pamahigala. O glakipsab sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata nga nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. O glabinosab no sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 3C anyos at kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40 Capsule. Ang B40 Capsule, mahigala makatabang kinis sa mga tao nga adunay nerves neuropathy. I-B40 na atunas parmasya pangita ang B40. Maglakip na usab sa atong Megacare, dagang health problem ang itikare. Usalang kapsula kada adlaw, dagana siyang matabangan nga dili makatapunde sa inyo ang mga problema sa lawas. O labi na usab sa atong Fervite Capsule, no? Makatabang sa mga higala na ito niyang awake ang dugo, anemic, luya ang lawas, luspad tanawon, maglipong-lipong. Gamay nga trabaho, daling kapuyon. Mag-Fervite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn ang inyong
1: Dr. Lau!
0: Bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Yes, hello, hello mga kahigalaan atong ato mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong program ni Ining Adlawa. Sa atong mga suking tigpaminaw, hinaot nga anaa mo sa maayong panglawas kay Morag Junot Permi ato ang gihangyo no sa atong kahitasan nga unta kitang tanan adunay maayong panglawas ug kanang atong mga gipangbati-bati karon at least kung naa man gani mild lang no. Alright, so nining adlawa ato ang i-welcome ato ang doktora nga always jud siya nga anaa dinhi para makatambag sa unsay mga maayong itambag sa inyong mga balatian din ha. Welcome Doktora Choi ug maayong adlaw din ha kanimo.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no? Thank you kaayo og maayong adlaw sa ato mga listeners and hinaut unta nga makatabang sa ila ang ato ang discussions karong adlaw.
1: Mhm. So, daghan gyud tag mahisgutan ani ron dok no kay ubay-ubay pod ang nag-join no, nag-message din hinato sa ato ang hotline og ilabi na jud sa mga nag-message din ha sa Facebook ni Doktora Choi. Okay, so sa mga wala pa naka-join, message mo atong hotline, mo message lang mo dinhi, dili lang mo mutawag 0909-304-8924.
2: Yes, og pwede po sila mag-message ta ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? Naka-light brown ko, nga na ay orchid sa likod, tapos ang cover page is sunset with saying, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine, no? So, katong mga naka-follow sa daan, balhin na mo diri sa ato ang bagong account nga Doc Choi, no?
1: So, muna, okay. So, wailangan, mabasa dayon ta sa atong mga nag-message. Diri sa ta sa atong hotline, ang last four digit kay 8166 sa 0975. Akane, Jod, hinoon, Doc, di Jod ikalalis, no? Permi, gini mag-message na to si Sir Henry Medida. Okay, Sir Henry Medida, nag-message siya, Doc. Angel listening to you, Doc Choi at Buttercup from Carmen, North Cotabato. So, pa-shoutout ta nila, Doc.
2: Yes, shoutout sa Carmen.
1: Oh, North Cotabato. Shoutout ta ni Sir yes. Henry Medida.
2: Ni Sir Henry o sa iyang family, no? Yes. Shout out di ana sa Carmen.
1: Mm-hmm. North Cotabato.
2: Nay na po yung magpa-shout out sa Liloy daw. Aha. Si Ate Sara o ang husband basta kanang in-laws ni Ate Marvie Soliva, no? Si Ate Sara Soliva Castillion ba to? Dili na ko sure sa apelido ha. Ba si Ate Sara o iyang husband kay tigpaminaw kung daghan ko na tag-listener sa Liloy, ma'am.
1: Ah, okay.
2: So, shout out sa mga taga-Liloy, sa family ni Ate Marvie. O, basi na po yung mga kanang Amoy Clan na Modiana, no? Shout out sa inyo, ah, o sa tanang listeners na to. So, padala mo sa inyo mga messages sa itong mabasa diyan.
1: Yes, yes, yes. So, pa-shout out po na ikuan na ni ikuan. Ni Lisa din na sa Ulingan nga permi gini siya nga nagapamati na to Doc. No, human sa drama ni Kuya Earn, mati din siya sa atong programa dayon user po ni siya sa atong Coffee Corn. Hello Liz, oh shout out kay Tika Liz. Lami jud kay mo ang agik-ik din ha no. Oh, kusog gani siya nagamit sa kuan Doc ato ang Coffee Corn. Nagamit din siya og duha na to ka Coffee Corn ng atong Coffee Corn Gold o katong Coffee Corn na to nga purple. Okay, Liz, sunod, hangyoon ka na mo nga magamit ka sa atong Mega Care o sa atong B40 nga B-Complex. Kana na po i-try unya, ha? Okay, so thank you so much. O sa tanan din na nga namati na to. Atong i-shout out, wala may kaila sa inyo, ano, pero para ni sa iyong tanan among shout out, gikan din hi sa ato ang programa, you know? Okay. Narita, Doc, mo ba sa ta sa lain nga nag-message sa atong hotline? Says 8490. Sa 0912, ingon siya, Doc Choi, maayong hapon. Pwede na ba mo inom og B40 ang buntis? Salamat sa pagtubag, Doc Choi. Pwede ba, Doc, mo inom og B40 ang buntis?
2: Yes, pwede kayo. Wala problema, no? Kay vitamins raman na siya, no? Nga B-complex. So, para na siya sa nerves, no? So, I think appeal na siya sa mga multivitamins nga ginatake sa mga buros, no? Pero, ang kasagaran dyan nga kinanglan sa buros is iron, calcium, o Omega Care, no? Ang Omega 3 nga fish oil para sa katabang siya sa brain development sa baby.
1: Okay.
2: No? So, kana dyan ang major 3, calcium, folic, plus Omega 3.
1: Okay, Doc. So, kung nangipangutanan niya, Doc, nga before te, at least pila ka man siya pwede mo inom, mga pila ka man siyang tiyan, Doc?
2: Pwede naman. Gikan sa sinugdanan, taman sa kinatapusan. Okay, ra?
1: Okay, okay. So, ina na, ma'am. Natubag na ni Doc Troy ang imong pangutana. Wala man siya nag-mention ng pangalan, pero kani ma'am jud ni kay labi na buntis, no? Sa imong pagbuntis, gi-recommend sa imo ani Dr. Choi ang ato ang Mega Care para sa imo og sa imo ang baby, no? Okay, kung manganak na ka, ma'am, available na po dayon ang Nerviplex, no? Ang ato ang Nerviplex syrup kung mag-edad na po og tuig ang baby, no? Dili pa siya pwede nimo i-syrup kung baby pa kaayo siya. Okay? So, kuan dok kana ang naapoy ko'y mga na ipangutana bitaw dok. Unsa may maayo sa kana ang para drops ipainom sa baby dok?
2: Kung
1: nagpa-daddy ang mama, pwede ra wala ana ang mga vitamins ka dok.
2: Pwede ra. Actually, ang mga pedia di man kay mo recommend og vitamins until 6 months kay gusto gyud nilang exclusive breastfeeding. So dapat ang mama mo'y mag-vitamins, ang mama mo'y lagsik, no? Dapat kompleto ang mama sa mga essentials ng mga vitamins, minerals sa iyang diet, or ang mama mismo mag-take siya ng multivitamins po.
1: Uh-huh. So, ang mama mismo, labi na magpa-daddy, Mega Care gihapon siya, Dok, no? Mega Care jud kanunay, labi na sa ato ang kuan, kanang nagpasuso. Dut po siya, kay para pag masuyop sa bata, ang mga vitamins gikan sa inahan, unya, masamot pa jud mo, bright pag ang baby, no? Samot po siya, Dok, inigawas na sa baby, mag-Nerviplex syrup sila, mas ma-bright pagkita ang baby, plus maayo pagkita siya ang resistensya sa iya, ang lawas. Dayon, mas napagkita siya kuan, Dok, no? Chlorella growth extract para paspatubo pang Miss Universe din na itong mga kabataan na nainigdag ko. Oh, di ba? Para sa mga chikiting ni mo, Dok, ba? Di ba, Dok? May ginainom nila ang
2: Nerviplex syrup, yeah.
1: So, na natin mga model, no? Mga bata ni Dr. Choi, ang mga kiddos, mga cute, kaayo, mga bright person. Kay nag-Nerviplex syrup pa sila.
2: Yes.
1: Okay. So, muna ni, natubag na to ang imo ang pangutana diri, ma'am, no? O gina-out nga na mati kasi imo ang radyo karon para nadungog ni mo ang advice ni Dr. Choi. Alright. Diri na po ta sa atong laing texter sender ang iya ang last 4 digit kay 0707-0981. Ingon siya, Dok Choi, unsa daw maayong vitamins para sa iya ang 10 years old na baby kasi mahina daw sa klase. Dayon, dili pag yun daw siya makapamati sa radio kasi daot daw iya ang radio, Dok. Pwede ba daw na to i-text lang kung ano ang pangalan sa vitamins para sa 10 years old na? Saan ni siya? Si Menya ang ato ang texter sender. Ganit nakapalit doon siya, Dok, og sang arayon. So, kung ama ni siya, morag taga Cotabato dagway ni si Ma'am kahit nagkatagalog, tas nagkuan siya, Dok. Gamit doon siya og arayon, Dok.
2: Oo, maayon man yun ang arayon. Pero naman tayo bago karon, di ba?
1: Mm-mm.
2: Itatong ato ang
1: Supremo.
2: Ito, Supremo oil.
1: Uh-huh. Pero Dok, ayan yung main nga pangutan na dali, Dok, kung sa maayong vitamins para siyang baby nga mahina sa klase niya. 10 years old naman eh. Mahina daw siya sa klase. Oh, gusto siya pa-bright.
2: Pa-bright.
1: Mm-hmm. So, mas maayo, Dok, ang Nerviplex.
2: Nerviplex syrup, pwede pa man. Taman 12.
1: Yes.
2: Tayon, siguro, tang-tang-tang-tangan sa nimo gadgets, no? Kaya dili na gidayon maghimog bisag unsa ang mga bata kung naay gadgets. So, screen time, isa na sa dapat i-control sa parents, sa bata, no? Kung gagmay pa yung mga anak, as much as possible, ay sa yun ninyo tagaig sa phone o gadgets. Kung kinahanglan na kaayo, like example, high school na, so, naanay yung mga projects, GC, na sila, no? Even nga na siguro grade 5, magkinahanglan na, grade 5, grade 6. Kato kung anak sa una, kung itagaan o kanang, kanang Android. Android lang kuan ba? Kanang simple lang ba, no? Kay para pang picture lang, no? Pero karon syempre, mo-upgrade na ta kay labi na nanas sila mga GC, kinanglan sila mag-video, mga projects, no? So, ito na ta sa dako-dako pod nga memory nga makuha nila, no? Nga, dili lang yun ka tong simple nga Android na, kung ano. So, ana, siguro, pero ayaw kayo pamahali, kaya mga bata biya, kanang may pagkadangag yun gihapon, no? So, mawala lang niya ng cellphone, so, okay na siguro ng mga below 10,000. No, so I don't think it's appropriate nga mag iPhone na sila or more than 10,000. So mga 6,000, 7, ana okay.
1: Grabe
2: na siya.
1: Grabe na kayo, Dok, no? Mahal na gani kayo ng gadget para lang sa mga bata noon.
2: Yeah.
1: Mga bata, labi na nag-edad, 8 years old. Then taman 10 years old, unya gusto na gani sila mga iPhone. Or depende sa mga parents na maka-afford na po, di ba? Okay, naman po na siya, Dok, no? Kay para naman po na sa comfort sa ilang mga kabataan. Pero karon dapat practical.
2: Yes,
1: practical ta. Isa ko tong advice
2: ito. Practical ta kay ang mga bata, dili pa kay na sila nakaamping sa ila ang gamit, no? Mm-hmm. So makita ko sa GC sa mga parents, no nga. Uy, nabili ng phone ni Kuan. Uy, nawala ang phones niya yang anak, something inana ba. So mo na nga ayaw lang yung kaayo ninyo sila anara og mga mahal nga phones, no? Kay magka-demand na sila og kuan, no? Unless siguro colleges na siguro diyan na nimo palitan ng laptop irinana, no? So karon nya di na to sila siguro kung dato yung gaya mo nya baliwala ra na ninyo, so okay ra, no? Pero in a sense dili na kay na to sila anaron og mga mahalon nga gadget. Kana lang yung kinahanglan
1: lang jud, no? O nindot na siya na advice, Dok.
2: Makuhan man sila basta i-control lang gid ang gadget time, no? Para ganina, oh. Naipatrabaho na ko o kanang kuan sa school niya wala gihapon, no? Embarkuhan ang cellphone, unya na ako na ihatag imong phone mahuman na nimo ana kinahanglan jud daw usahay mag-inistrikta kay lahi makagrab og attention even ikaw mismo as parents o even ikaw as a person, no? Wa ka kabantay nga pila ka minuto na day ka na sa imong cellphone na lingaw lang ka sa Facebook,
1: tinuod,
2: no? So ano, usahay ako makonsensya ba ko wala ka, uy wala mo na ko ni spend time nila kay nara ko sa kong phone niya ina na bitaw. So kita po mismo usahay kinahanglan yun ta mo control sa atong self
1: isang ganin sa kanaanan, Dok, no? Imbis dapat ana mo na time nga kana ang magkabanding ang pamilya, pero iyahay pa jug duko dungo dungo wala naghungit halas cellphone.
2: Mana usually ako ang bawian anak ko akong anak. Dayon, syempre kay gibawian man ako akong anak. Akong cellphone pod wala pod. So do gatapad amo ang cellphone dito sa layo kay mga unta. Inana, no? So ikaw pod mismo sa imong self, dili ka exempted.
1: Na ojud. So Dok, kay nani, Dok, no, dili lang kay atong mga kabataan lang atong ipa-vitamins, no? Dapat kita mga inahan, mga nanay, tatay, ate, kuya, mag-vitamins po ta kung bahin sa Nerviplex na ipang baby na pang bata na po tay Nerviplex AE nga pang dagko na, no, 18 years old pataas. So available lang ato ang Nerviplex nga AE capsule. So sa mga gusto nga kanang ganado og kaon, then gusto mo nga maayos sad ang pagkatulog, mag Nerviplex AE na ta, no? Dayon sa mga wa pa pod ka try nga gusto pa nga mas lami pa jud ang katulog anang gabi, so pwede ta magkutaw ta sa ato ang coffee corn, no? Coffee corn before bedtime mo kutaw ng taana og usa lang ka kutsarita, depende, no? Kung gusto kag medyo pait gyud, so idaghan nimo. Kung gusto ka nga dili kay pait-pait, so ilestrain nimo. Ikaw na bahala nga mo timpla ana. So lami pud kayo tong mga tulog ana kahigala, ano? So i-try ninyo na nga mga vitamins nato og mainom nato nga coffee corn. And then, para po sa mga kuandok, daghan man mga kahigalaan na to, din na nga magpaminhod ang ila ang mga kaso-kasuan, nag-usapan na din na, no, asa nga part portion sa ilang body, nga medyo mga kuandok ka nang maminhod. So, pwede na to sila, paimunan gani, sa unsa to nga vitamins na to, Dok, nga ato ang high dose?
2: B40.
1: Yes, so mga kahigalaan, no, mag B40 na ta ato ang B-complex. So nindot po na siya ipare sa ato ang Mega Care. Kay ang Mega Care jud ug ang ato ang B40 nga B-complex, nice siya nga combination, ilabi na gyud para sa dunay mga hypertension. So para na ako, mo na akong gi-maintain, no, nag-inom ko ana Kaya naaman po ko yung mga maintenance sa high blood, no? So, sa mga gusto po nga mo try, i-try ninyo na kaya para na po na sa ito ang kaayuhan nga. Para healthy ta. And of course, ubanan dyan na ito na mag-exercise. Diba, Dr. Choi?
2: Yes. So, dapat dyan ta mag-exercise, healthy diet, o gano'ng mga maintenance sa tambal, dapat na tayo mga maintenance, sa mga maayo nga mga vitamins, dapat naapodan na, no? Kay siyempre, lahi na biya karoon ang panahon, lahi na mga pagkaon, dili na yun na naka-nutritious para sa una, no? So, unless siguro mag-organic ka, which is very expensive, kaya na siguro kung masustain mo.
1: Mm-hmm. No? Pero makasustain, ano, dok, itong mga kusog dyan man ano, mga kugihan, no? Organic man dyan na, pero kalabanan sa atong magtanom, dok. Ang ilaang buhaton, ibaligya mo po na nila ilang mga products.
2: Oo. Mahal mangod ang palit sa mga organic, no? Nga mga walay pesticide, nga mga kanang maayo, gid-gayo, nga mga kanang mga patubo, ano bitaw. So, muna nga, mag-multivitamins na ta. Natay Nerviplex AE para sa mga adult na to. Natay Nerviplex Syrup sa mga bata na to. Natay B-Complex, B-Forte, natay Mega Care.
1: Nerviplex.
2: Ang atong source of kuan, no? Source of omega-3 na. So, kana mo inindot yung gayong naamo mga supplements o imo ang mga vitamins, no? Kay aside sa ato ang kaon nga maningkamot yung ta nga as healthy as we can, no?
1: Yes.
2: Pero sa hindi na tumalikayan nga, syempre, sa magdali ta sa buntag, bito lang ta sa mga prito-prito or sa mga steam-steam, no? So, anana, no? So, muna nga, karon nga mga panahon na to sustain our body, kinalang kita og vitamins.
1: Yeah. Yes, tinuod dyan na, Dr. Choi. Pero di na to kalimtan, nagatong mga medyo anemic, no? Naatay, Fervite Capsule. No? Fervite Capsule. Muna ka nun ginom ni Kuya Earn. Before na siya mag-drama, inom dayo na siya na nga Fervite Capsule. Alright, mga higala, naapta na po ta sa atong oras. So, again, giawag mo na mo join mo sa ato ang hotline number. Mo-message lang mo sa 0909-304-8924 o sa kang Dok Choi nga Facebook ang Dok Choi. Diba, Dok? O hangtod na po sa sunod nga higayon na itong mga suking tigpaminaw, kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz nga magpahinumdom ka na itong tanan na prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes, ugani si Dok Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
3: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Ruby Rose po.
3: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
4: Aklan po.
3: Aklan. Okay. Kayo po ilang taon na?
4: Ito po.
3: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
4: Yes na, yes po.
3: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
4: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
3: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
4: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, kinapunan, nakapupo po ako. Tsaka pang sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
0: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagenyoro and 93.7 Heart FM Bukid Nanya. Let's take it easy, sweethearts. I love that song from the Commodores. Well, to those of you who doesn't know, the vocalist of the Commodores is the one and the only Lionel Richie there. Napaka, ano lang, it makes you chill. Alamin ko pag nasa in the midst of thinking of your problems ka na. Ito yung mga kanta magpapa-realize, magpapa-remind sa'yo, uy, ginawa pud. Take it easy. Siguro ba, inhale, exhale sa, ay, exhale. Oh, diba? Sarap ng buhay kapag ganun lang. Problema. Naku, hayaan mo na magproblema na sila. That's why they're problems at the first place. Hi, kay Sir Eddie Kenya. Magandang hapon. Thank you for always listening. Noise Key Food House. House Maramag now. Umuulan-ulan ba dyan? Oh, sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Maylene Lamoso, Jess Aquina at si Apple at kay Grace. Magandang hapon. Thank you sa inyong lagi pakikinig. Ay, to speaking of si Temsoy Robles din o nang Maramag Bukidnon. Magandang hapon, Dems, sa lahat ng mga taga JRS Express. Thank you for always listening. Aba, hindi magpapahuli to. Eto na, the prize is rise. Overload. Uy, blessing. Uy, magandang ano pala ha, magandang balita kasi kanina. Oh, grabe yung pumunta dito, nag-claim. Kaya naman baka ikaw nang susunod, umikot ka na ruleta para mamili na tayo ng ating magiging winner this afternoon. Eto yung mga winners pala kanina ha, namin ni Dr. Hart, ni Jason Steele, at ni Harvey Stone. Tapos si Gracia Ocareza ng Bara Makabalan, Marietta Dastan ng Barangay Kamamanan, Francis Ulapel ng Barangay Lapasan, Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Yan yung mga winners natin ngayong araw. And now sa aking winner, magiging winner ngayon, dito tayo bubunot sa Barangay Consolacion. Dropbox B. Oh, thank you. Yung kending voice natin, oh. Dagang salamat. At ang aking nabunot mula dyan sa Barangay Consolacion. The address is Barangay Consolacion lang, ha? Ay, congratulations sa punta na dito. At i-claim na ang iyong premyo, Minchi Molina. Oy, 14 days to claim. Fifth floor, FICO Admin Building. Dito lang yan sa may Ilaya Street, Vamenta Boulevard, Carmen. Yung entrance ng West City Central School, may blue building na katabi yan. Yung mataas na building. O, FICO Admin Building yan. Nasa fifth floor po ang stasyon. This is where you can only claim your prize. At huwag kalilimutan na magdala ng ID. Ang ating The Prize is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Let's get more love with my last sweep of song this afternoon. Stick with me dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interregyong, kaya kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Huwag akong ingon nga, ginuot-undoy ko kung sa akong angay. Ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko niya, nga dilig niyo kong mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay, kay Moray makatamag sa atong kinabuhi.
3: Makabuhay! Karong umaabot Oktubre 15 o Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. A minute to go before we hit 3 o'clock and I'm so glad I'm seeing some familiar faces. maraming salamat sa mga bisita natin. But I'm about to leave the show. Thank you po. Wrap up na ako. Dahil Jason Steele is getting ready for you para sa Heart Afternoon Drive. But you will never be alone. That's a promise. Yes. He'll be with you till 5. And Harvey Stone will be back para sa Heart Lines. 7 to 9 po yan. Yung mga gusto magpa-request at magpa-shoutout ng live, huwag kayong mahiyang tumawag kay Harvey. Oo, I'll make sure. Ipi-play niya yung inyong mga request, ha, mga sweethearts. Abangan yan mamayang gabi, 7 to 9 p.m. And thank you sa lahat ng mga naki-join kay George. Lahat ng mga nag-text. Oh, may mga nag-update din ngayon, ha. May accident o may car accident pala dyan sa may bandang isang mall sa Lapasan. O, ingat-ingat po tayo mga sweethearts. Anyways, tomorrow is another day. Tomorrow will be with Dr. Heart, sa Music of the Heart. 9 a.m. till 11 a.m. At Dear Heart, alauna hanggang alas 3 po, ha. Yan po yung mga schedule ko. Spread love and advirus and be kind in all days. And in always, lahat ng mga mensahe ninyo, o si, ano na din ha, si Jason na bahala. I'll be seeing you guys tomorrow. Take care, everybody. This has been George. Manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye! Ingat kayo.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pokinon. Hey, we get 18 minutes after 3 o'clock. Good afternoon, everybody. Sweetheart, may hapon. Ayo. May hapon sa tanan. Of course, this is your Jason Steele singing in. I'm now on my rebound hanggang alas 5 ng hapon. Ito lamang yung rebound na hindi ka pababayaan. Ito lamang yung rebound na sinasabi natin talaga namang paninindigan kita. Minsan kasi yung rebound na tinatawag, yung tipong pag nawala siya at yung tipong nalungkod siya, ikaw ang pupuntahan niya. Yun ang tinatawag na rebound. Pero ito yung rebound ko kung saan bibigyan kita ng saya hanggang 5 o'clock. Ito yung rebound kung saan masasatisfy ka sa ating mga hits. Then I will be floating until 5. Oy! Dali na. Text mo ako. Just in case lang. And you get your spare load in you. Text mo ako. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Thank you muna. Ano bang merienda dyan sa inyo? Pwede bang isama nyo na sa pagdetag sa akin? Kung ano bang merienda dyan? O pinaplanong merienda? Ito na yung araw de peligro. Dalawang araw pa bago magkaroon ng sweldo. Ginoo ko. Ang tanong, may pamerienda ba? sige na. Mamaya tayo magkwentuhan ulit, ha? We got 18 minutes. Then 3 o'clock. Commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good afternoon, everybody. Padayon lang sa pagpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7.
1: Ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kamadal pang silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jim Chavez, 0915-563-4616. Og Jane Ledesma, 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag og Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautaw, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Dari 2.700 FM kagayan di oras seri dari 3.700 FM Bukidon. Hey Peter Karma, pag-ibig kay kanibalismo, huwag hahayaan na kainin ka, lamunin ka ng tuluyan ng sistema ng pag-ibig. Ganun daw yun eh. Huwag kang magpapadala sa tindi ng dikta ng pag-ibig. Alam mo kung bakit? Nako! Talaga naman tatakas ka kahit sabihin mong mataas pa yung bakod. Talaga namang tatalon ka dyan, makita lamang siya. Okay, makapiling lamang siya. Kahit wala kang pamasahan, sigurado mo baklay dyan ka para makipagkita lamang sa kanya. Meow! Magandang hapon muna, oras natin, 34 minutes down 3. Oras natin sa atin ng Presca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Also brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Magandang hapon, kay Brother Demsay Robles. Maraming salamat ha, sa iyong pangiginig kung nasaan ka man ngayon. Thank you, good afternoon sa iyo dyan. Merienda na. Oops, teka muna. Dalawang araw pa, sabi ko nga kayo, dalawang araw pa bago magsweldo, ano? Talaga naman, meron pa ba natira? O piga, uga na. Sa sobra sa piga, na uga na dyan. Walang-wala na talaga. Pakiramdaman na lang. Wala na, hindi na uso yung sinasabi. Merienda, wala nang ganun. ano na lang, kanya-kanyang diversion na lang. Para hindi maramdaman na medyo, nagugutom pala ako. Sige, cellphone ka na lang, cellphone. Hanggang sa mamalayan mo, alas 5 na pala, muulit na ko. Tapos bukas 14 na, besperas na ng sweldo. Pero may pagtitiis pa ng isang araw. Kung meron namang natitira pa, hayaan nyo siyang bumunod doon sa opisina ninyo. Baka naman meron pa natitirang sweldo niya. Meron pa siyang pamerienda. Sige, hayaan nyo bumili siya. Tapos magpa-charming ka kapag nakabili na siya. Agi ka ng agi. Daan ka ng daan doon sa harapan niya. Imposible naman di ka alukin niya na merienda tayo. Huwag ka na magparang ng pangalawa. Pag inalok ka ng isa, attack agad. Ganun yun. Ha? Alam niyo na ngayon. Abangan natin mamaya yung ating yung ating pagbunot ng isa pang winner ng bugas at groceries, mga sweethearts. Baka naman ikaw na yung manalo. Tapos ikaw ang makapag-uwi ng ating bugas at groceries. Alright? 35 minutes down 3. Commercial break tayo sa glit. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lamang, mga sweethearts. Manatiling nangiginig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore. 93.7.
1: This is Hard FM. Uy, napansin ko. Parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inaalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo rin suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: This is Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
6: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
8: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. dili na mo itugot nga mag-inusara ka mo sa pagpasaan sa inyong mga problema o kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
9: The best mix of music
10: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सीरी 93.7 FM की नॉन ए दिस शनेल सब फ्रॉम थाईलैंड फॉर यू आउट द 347 टाइम्स ऑफ ब्रांड टू यू बाय डंकिन डोनट्स पासा लुबुंग नंग बायन mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries, babanggitin ko na para mamaya, di ba? Sama-sama na kayo mag-claim ng inyong mga bugas at groceries dito. Bali, magkasabay-sabay kayo. Unahin muna natin yung mga nanalo kanina, ha? Itong si Gracia Ocareza ng Barra Macabalan. Oy, Gracia Ocareza ng Barra Macabalan, congratulations. Nakadaugang bugas at groceries. Kaya din si Mariata Destan. Mariata Destan ng Kamamanan. Congratulations, Mariata Destan. Ganda din si Francis Olapel. Francis Olapel ng Agora, Lapasan. Congratulations, Francis. Punta ka dito, dali. Nakadaugang bugas sa groceries. Ganda din si Reynante Miano. Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Congratulations also. Nakadaugsad ka. At itong si Menchi Molina ng Consolacion. That's si Menchi Molina ng Consolacion. Congratulations. Yung mga pangalan. Pero mamaya may draw pa tayo ulit, ha? Bagong winner na naman. Na mananalo ng bugas at groceries pa rin. Samantala, ito pa. Ito pa yung mga pangalan pa. Rafi Tantoy ng Lapasan. Rafi Tantoy ng Lapasan. Congratulations. Nakadaugsad ka bugas at groceries. Ganda si Jefferson Ranoco. Jefferson Ranoco ng LJ Kauswagan. At si Nori Tadlip ng Barangay 32. Congratulations. You know, nakadaog sila og bugas at groceries. Ang mga taga Pacifica Agrivet Supply o dyan sa may Carmen Market malapit sa may Aurorama. May gapon! Ikang salamat, ha? Kumusta kayo lahat dyan? Anong merienda nyo dyan? Bukod sa mga feeds tsaka mga gamot. Magkita nga po sa inyo lahat dyan sa may Agrivet Pacifica Pacifica Agrivet Supply. Good afternoon. Sige, merienda na mo! Galing yan kay Mami Marilina. Saka siyempre galing sa amin lahat dito. Alright? Thank you sa palaging pagpamina. Lakas ang kanilang radyo. 49 minutes after 3. Another break is in queue. Magbabalik po tayo with more. Good afternoon, mga sweethearts. Manatiling nakikinig, ha? Padayon, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. This is Heart. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ito lang po. Taga Mindoro po na. Kaya mga 83 na ito.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. ugmalaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM ka ganyan, the Oro City. 93.7 FM mo ginoon. Hey! And that's the paro-paro. Sam Frambini at 14 minutes after 4 o'clock. Oras at isa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Last hour ng ating program, mga sweethearts, on this very beautiful Tuesday afternoon. Hey, teka muna. Isang magandang hapon muna. I-shoutout natin lahat ng mga motorista natin, yung mga naiipit ngayon sa traffic. Ay, yung mga na-stuck ngayon sa traffic. Sige! I-smile mo lang yan. Smile! Lala pa tayo magagawa eh. Kundi maghintay eh. Hintay na malumuwag ulit mga kakalsadahan natin. Ganun talaga. Rush hour. Uwi yan ang mga estudyante. Kaya naman nagkakaroon naman din yung pagsisikip ng ating daloy ng trapiko. Pero mamaya, mas alamin natin mamaya ha kung ano ba yung mga lugar na passable. Ano ba yung mga lugar na matindi yung mga build-ups. Pero mamaya pa yan. Okay? Sakto yan. Habang naghihintay ka ng alas 5, pagpatak ng alas 5, alam nyo na kung saan kayo dadaan para makaiwas dun sa matraffic na lugar na yan. Alright? Still with me, Jason Steele, hanggang alas 5 ng hapon. And of course, I'll be giving you the sweeps, ha? Kaya naman, ang gagawin nyo lamang, manatili nakikinig pa rin. Diba? Ano man ang inyong mga sitwasyon dyan, may merienda man wala, padayon lang sa pagpaminaw. Sabi ng texter nga natin dito, Jason Steele, magandang hapon, merienda tag-kape, kay walay sweldo. Shout out na lang sa wala pa yung wala pa yung sweldo diha. Wala na yung budget yun. Sabi ng mga taga-France sa Beauty Care Salon. Good afternoon sa mga taga-France sa Beauty Care Salon. Kumusta mga magaganda dyan? At yung mga nagpapaganda. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw ha. Alright, we got 16 minutes down for another break is in queue. Magbabalik pa tayo with more. E teka muna, yung ating winner, abangan natin mamaya ha. Magdodrop pa ako ng isa pang winner na mananalo ng bugas at groceries. Kaya naman, sweetheart, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, mang radyo ng heart ko. 93.7
1: Hey, ma'am. Good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani, ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick, so akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa Capricorn. So ang resulta ani is kada adlaw jud ko magbawas, and then, ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, or magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O diba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 93.7 Hot FM Pokinon. Hey, kahel na lang isa from Maggie Dianson was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Kasi yun ang live update. Kasi yun ang live traffic update. Uy! Kasi yun ang ano, live traffic update. Andito yung isang SPG ngayon. Anong balita sa mga kalsada natin? Andito si Jay Tagalog dun eh. Oh, si HPG Jay. Ipapalive ko sana. Kaso kanina pa ito nandito. Kung kakarating lang sana, ipapalive ko na lang yung mga nadaanan niya mga kalsada. Anyway. Shoutout muna tayo sa Gala Rosa family ng Zone 12 Carmen. Maraming salamat sa inyo makikinig ha. Kumusta kayo na dyan? O si merienda ng Gala Rosa family. Sana all may merienda talaga. Karamihan sa mga nagde-text, wala na Jude Jason. Wala na Jude. Wala na Jude Mapuga Jason. Hurot na Jude Jason. Wala na Jude. Hi! Ako, we're on the same page. Sa lahat ng mga naghihintay ng alas 5, lalabas na kayo na inyong mga trabaho, no? Sige. Kung lalabas na kayo, di alamin na natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Kasalingan natin si HPG Noel Compati Arancon ng Heart Taxi. Noel, magandang hapon!
2: Magandang hapon, Jason Steele. Magandang hapon, Sweet Heart. Sa mga dadaan ng Diversion Road ka Oswagan, mapigat po yung daloy ng traffic hanggat makarating ng Puntod Bridge. Kaya dito lang tayo sa may Kaoswagan Highway dadaan kasi may traffic light lang ang ating hihintayin na mag-green. Kaoswagan Highway going to Bulwa, katamtaman hanggat sa maluwag yung kalsada. Sa Bulwa Terminal going to Upol, maluwag yung kalsada. Sa ngayon, nandito ka ako sa may Bara, Upol.
0: Ayun na, may pasahero, wala?
2: Meron pa.
0: Sige, ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong pasahero. Maraming salamat sa iyong traffic update. HPG Noel Combati Arancon ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Arancon ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic. Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.

0: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyos nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
5: For 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos.
6: Dunkin' Choco.
5: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinon. Hey, that's Lala Baby. That's a baby doll for you. That song was brought to you by GCash Pay Online. Sack to payment, secure checkouts with GCash Pay Online. Isang magandang hapon muna, teka lang. Isikit natin, isang good afternoon. Mga taga Kamamanan, Muntong Piyot, maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? As always, talaga naman lakas ang monitor dyan sa may Jonas Bakery. May hapon sa tanahan, mga nagmimarienda ng Padya. Siyempre, sa lahat ng mga nagdidinda ng pan, yung mga nasa bakery ngayon, okay naman na magmerienda at kainin yung mga tinitinda ninyo, basta babayaran lang, ililista lang, ano? Diba? Wala naman sinabing masamang kainin yung tinitinda. Okay, ay mga taga dyan sa may Dunkin' Donuts, sa may Aurorama, hala! Sige! Ilistan nyo lang, ha? Ay, mga nagbabantay sa palengke. Bakit di pwedeng kainin ang hilaw yun? Luluto pa. Yun sa mga karinderya, magandang hapon sa inyo. Sige, basta inilistan nyo lang. Pabayaran naman pagsapit ng sweldo eh. Dalawang araw na lang, di ba? Susweldo na. Sakto yan, sakto yan. Para mawala naman yung gutom. Ha? Bakit parang ayaw tumunog nito? Yun! Aras na para mamigay tayo ng bigas at groceries, ha? Paminaw. Ito na yung The Price is Rice Overload. Bunot tayo. Sa ang area ba tayo bubunot ang ating last winner for today? Ruleta Select. Ang aming studio, ha? Matatagpuan dito sa may FICO Admin Building. Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Lapasan! Ang mga taga-Lapasan, paminaw, bunot ng isa sa Dropbox ng Lapasan. Hoy! Ang address, Agora, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula Agora, Lapasan, Bebeth Kawaling. O Bebeth Kawaling, congratulations, nakadaog ang bugas at groceries, Bebeth. Isama mo na yung mga nauna pang winner sa iyo. Itong sina Gracia Ocareza ng Barra Makabalan, Mariata Destan ng Kamamanan, Francis Olapel ng Agora Lapasan, Reynante Miano ng JK Liner Taxi, si Menchi Molina ng Consolacion, at ikaw nga, Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. Yan po yung mga pangalang nanalo ng bugas at groceries para sa araw na ito. Ugma, oras-oras may mananalo na naman. Kaya naman manatiling nakatutok mga sweethearts, ha? Yung mga natawag, bumunta rito. Pwede pa kayo humabol, ha? Hanggang alas 7 ng gabi. Alright? Sabay nyo, The Price is Rice Overload. Ito pa yung niyating sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace gets more value. On for a break, magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts! 93.7
1: Idilita po ito ng mga plan po.
2: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee.
1: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapanghi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
2: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Abot Oktubre 15 og Adyes 6. Isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na kong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count con CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C con HbA1c, ultrasound, alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye checkup, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod. Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026. Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM Kagayan de Oro City, 93.7 FM Pukinon. Tatlong minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. It's Howie Day with Collide. And I guess that's about it for me. Maraming maraming salamat po mga sweethearts. I'll be seeing you again tomorrow morning. Siyempre mula sa alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Thank you so much. Mamayang gabi, meron tayong live na shoutoutan ha. Kung gusto nyo i-shoutout ang mga friends mo, mahal mo, kung sino man, hindi po masyado mahal. Mamaya yan kay Harvey Stone at around 7 o'clock hanggang alas 9. Live na live yan. Ha? Natawagan nyo lamang siya para naman makakapag-shoutout kayo ng live na live. Maraming salamat po. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. Ulitin natin. That's a Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele.

0: Balik na mga pinangga sa ato ang topiko nga naghisgot mahitungod sa major minerals. Ato ang naisgutan na sa pipila ka mga adlaw mahitungod sa calcium, unsa ka importante ang calcium in connection sa ratio niya sa phosphorus. Unya, ang ato ang lawas kinahanglan yun siya dili mubos 18 ka mga minerales nga gitawag ni siya mga essential gyud sa human nutrition. Kung may utag essential mga pinangga, dili mo function o dali ta mamatay o magsakit kung dili na to ma-provide kining nga mga minerals sa atong mga lawas kada adlaw, gikan sa pagkaon, sa atong mainom o sa mga suplemento nga inumon na ay major minerals o minor minerals. Kung man atong gisgutan karon about sa major minerals, mao ang calcium, phosphorus, potassium, sodium, chloride, magnesium o sulfur. Ang atong isgutan na po karon ang magnesium tungod kay daghan kay di katulog tungod sa kulang magnesium. Daghan kay gipangbati, kapoing lawas, dili kaayo ka-focus o daghan pa kaitang may isgutan. Doc Bruce,
1: salamat kay Doc Bryan. Kining ato ang topic karon importante kay ni Doc Bryan kining magnesium. Nga naman, second only to potassium in its concentration within cells, Doc Bryan. Kini ding magnesium, crucial kaini sa daghang mga functions sa ato ang lawas, including anang energy production, Doc Bryan, protein formation o cellular replication. Pasabot ana, Doc Bryan, nga ang magnesium nag himo na siyag vital role sa atong muscle o sa nerve function, Doc Bryan. Kaya ang magnesium ni Doc Bryan, essential na sa proper function sa atong muscle contraction. Kung walay magnesium, walay sakto nga contraction ang ato ang muscle.
0: Sa ato pa, pagdili kayo maka-contract ang atong mga muscle, maglisod tag lihok, maglisod ta og barog, maglisod po ta og lakaw, og luya ang lawas.
1: Mao yun, Doc Bryan, no? Kay kinidi ang mineral nga magnesium, Doc Bryan. Nga nung kinahanglan kay ni siya sa muscle contraction, tungod kay ang atong muscle, Doc Bryan, nag-require na siya ATP or adenosine triphosphate. Nga mauna siya ang required sa itong muscle to contract and mo relax. So, kining magnesium, Doc Bryan, gitawag ni siya og cofactor, nagpasabot og helper molecules. Nga mo assist siya sa biochemical transformation sa ATP or adenosine triphosphate nga mo hatag og enerhiya sa pag-contract, sa paglihok sa itong mga muscle, Doc Bryan.
0: Yes, ang atong kasing-kasing, mo ligon, mo function insakto, og ang nerve impulse transmission kusgan og healthy ang ato ang elektrisidad sa atong mga lawas.
1: Kay kung dili sakto ang ato magnesium, Doc Bryan, no? Ang ato ang ATP or adenosine triphosphate nga naa diha ang mohimo sa atong energy, dili ini siya effectively ma-utilize. Then kung kulang og magnesium ang ato ang lawas, mulid ni siya sa muscle cramps og spasm. Mao na nga importante yun kayo, Doc Bryan, no? Kining naatay sakto nga magnesium sa ato ang lawas.
0: Tama, para layo ta sa bikog-bikog og manggahi ang ato ang mga muscle, ang ato mga buko-buko, abaga, dapat naatay mga pagkaon nga rich in magnesium. Og usa sa mga functions sa magnesium, gitawag siya sama like sa calcium, ang magnesium is a natural tranquilizer. Kung mayon ganitag natural tranquilizer, makapareduce siya sa tension or anxiety. Kung grabe imuhang kagubot sa imuhang hunahuna, kag grabe imuhang kabalaka nga di nakakasabot, di nimo mapugngan nga ni resulta siya nga di ka katulog, dapat kabalo ka unsa nga mga pagkauna nga taas og mga magnesium para nga mawala ni imuhang grabing kabalaka or emotion nga di nimo makontrola.
1: Kung imo atong tan-awon, Doc Bryan, dako kay ni katabang ning magnesium.

0: late sa ion channels sa itong mga nerve cells. Nga kining ion channels sa itong nerve cells nga nag-compose og mga protein nga embedded diha sa itong cell membrane nga mao'y nag-controlar sa flow sa ito ang ion sama sa calcium, potassium ug sodium. Nga kini dayong proper regulation ni ining mga ion channels. Kining proper regulation ni ining ion channels, Doc Brino, nga essential for generating and transmitting nerve impulses along nerve fibers. Pasabot ini, Doc Bri, nga kining magnesium day mo apektar ni siya sa release o sa pagbind sa itong neurotransmitters nga kini sila mo ang chemical messengers nga mo transmit og signals diha sa itong neurons.
1: Ayan, importante kaayo ang nerve impulses na ito mga pinangga sa itong lawas. No, mga signal ni siya sa ito ang mga kaugatan nga mao ni sila ang nag-convey, mao ni sila ang naghatod sa mga information diha sa itong mga kaugatan, sa itong spinal cord, sa atong utok, aron nga di ta magkurog-kurog, mo function insakto, na ay coordination ang atong lawas insakto. Na ay kusog ang imuhang lawas, di nimo mabuhian ang imuhang mga gipanggunitan, makatikang kag insakto, di magkurog-kurog imuhang lawas, o na ay magtusok-tusok sa imong kaugatan.
0: So, mauni ang mga ilahanan nga makita kung kulang ta og magnesium, Doc Bri.
1: Og dali pug ka ma-stress, Doc Bruce.
0: Yes,
1: tinuod yun ang imuhang kalawasan, walay gana mo kaon, aside atong nerve problem, no, pwede ka magka kidney stones. Pwede po ma-high blood ang kulag magnesium. Pwede po ma-damage ang atong kidney, magka heart disease, heart attack, di ka katulog insakto, naa kay problema sa hormonal issue, no, labi na sa mga kining gipangregla, human na na menopause na, daghang gipangbati, labi na nervous irritability. Na di jud ka kasabot sa imong gibati, dali jud kaayo ka masuko, di ka kasabot sa imong gibati. Apil pod pinangga kanang patol manggahi imong lawas. Og dali pod ita mangunot kung kulang ta og magnesium and even cancer. Timan ana to ning cancer pinangga tungod kay magka-cancer dayta kung kulang kaayo tag magnesium. Without magnesium, ang potassium matangtang sa ato ang mga selula o ang sodium mas mo-concentrated dito, musulod sa imong selula. Mao na siya'y basis sa cancer cell. So kung walay balance day ni ining magnesium, wala kay mga pagkaon nga rich in magnesium mga pinangga, pwede ka magkaroon ng cancer.
0: E gani, sa gisgutan ni mo sa heart problem, Doc Bri, nga kining magnesium, nga kakulang sa magnesium, associated ni siya sa pagtaas sa risgo sa abnormal heart rhythms or arrhythmias.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: Ayat, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
1: So, diritas diet, Doc Bruce, unsa mga pagkaon nga mga dapat

0: incorporate na to kada adlaw para di ka mawad-an or makulangan sa magnesium.
1: So mga maayong sources, Doc Brino, mga dark leafy greens, makita na to ni kining mga alubate, mungingon, kamunggay.
0: Pwede po ta mukaon de og mga mani, ginagmay kada adlaw.
1: O ang nuts, Doc Bry, o ang mga seeds, no? Kanang mga peanuts, pumpkin seeds, sunflower seeds, kani sila rich in magnesium.
0: So kaning pumpkin sa tuwa, Doc Bruce, ang atuwa ni kining kalabasa. So kaning lisos kalabasa, pwede niya sang lagun. Pwede na ito na igaling sang lagun. Apilo na ito nagkaon, gidagmay. Soya, no? Makatabang po ng soya.
1: Basta mga nuts o seeds, oh? Na taas na siya og mga magnesium, Doc Bry.
0: Apple, mansanas.
1: Okay, mga legumes, no? Mga beans, mga kining chickpeas, mga green peas. Inala siya magnesium, gawas na taas po na siya fiber o protein.
0: Mao na nga, pilig yun ta, Doc Bruce, pilig yun ang sa katao, kung matagbuntag, musugot na siya pan o kape.
1: Gani, Doc Bry, ang saging nga, abunda kay sa to, dili lang siya maayong source sa potassium, apan naagya po na siya magnesium. So, taas ya po na siya magnesium, Doc Bry, ang banana, Doc Bry, no? O niya, kining sa to, din nga, kokwa, 70-85% sa kokwa,
0: sikwate,
1: taas po na siya magnesium, Doc Bry.
0: O, ilang 3 times a day ang sikwati pinangga para di ka diabetison, kay grabe man kayong uban mo gamit asukar o di ka magka high blood pressure.
1: Kini mga dairy products o yogurt niya, milk o napod na siya, mukontribute po na siya paghatag og magnesium nato, Doc Bry.
0: O sa praktikal nato nga mga panginahanglan, ayaw lang yun pawala o mani, ayaw pawala sa dahon-dahon o daghamantag dahon-dahon pinangga. Kay based sa study, pwede ta magka-cancer. Taas ang ato ang risgo nga magka-cancer ta kung dili ta mangaon og mga dahon-dahon kada adlaw. Kaog liso sa kalabasa kung nagkurog-kurog ang imong mga kalawasan. So para makakuha tag insakto nga magnesium sa tong ginakaon, for example, basic kayo kining kanon nato ba? Ang uban mais, ang uban humay. Ang imong humay nga gikaon, puti na ba? Di na whole grain, polished na siya kayo. Wala na na siya kayo'y magnesium. Pero ang mais, taas og magnesium. So sa ato pa, kung ikaw ang kaghumay karon, mas maayo unta kadtong whole grain, brown rice, whole grain nga red rice, or black rice. O yan. Basta inantigo lang ang pagluto nga humukon, insaktong pagluto, the best kaayo. Now kung humay nga puti kaayo ang imong nakaon, mao na dapat naa kay mga sudan or mga side dish nga gikaon nga rich in magnesium. So nakagikaon ba pag humani mo kaon? Kaon ba kag isa kumkum nga mani? O ikaw makag isa kakumkum nga mga uban nga mga liso-liso? Labi na katong sunflower seeds or lisos kalabasa or pumpkin seeds. Magino mo GXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon, tagduha capsule kung mahimo, labi na kung taas ka pinangga, tagtulog yun ang inumang kapsula sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung tambo ka, himo ang investment ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga dili ka maghagop matulog. No, labi na nagalain nimo ang kutukuto, nagahinhangin nimo ang kutukuto, nagaheartburn ka, murag ginaluod ka every morning. Nagalain ang imong mga kutukuto to kada buntag, ilhanan ba yan na siya nga na problema ang ato ang mga digestion, ang pagpanggaling sa ato ang mga pagkaon. O kung kana siya madugay, og sige ingon ni ana pinaga, mo create na siya daghang mga sakit, high blood, arthritis, unsa pa'y mga bukol-bukol diya sulod, unsa pa'y mga autoimmune problem, di na ta mo paabot ana, no? Lupus, allergies, ang tinaay di ay nga nang hubag, ang tinaay di ay nga nang aguba, maoy hinungdan nga daghang gitang bation. So ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kay ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makatabang ni siya pag-digest, mga pinangga, sa mga imong ginakaon, makapawala sa mga hangin-hangin, hantod, muhatag ni siya maayong pagkatulog, maayong pagbawas, inumi lang og daghan tubig. Basta mo inom ka og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nanagani mga nagkusog hagok nato nga mga pamilya, mga papa natog mama, lulog lola, anak ba nato hala kusog gimohagok, paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. So pahinom-dom para nga dili maghapdos ang kutukuto while mag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. inumi og daghang tubig.
2: Daghano na itong tubig inom, isa ka basong tubig, kada inom na ito sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Labi na kung dako kang tao, pwede dagdagan mo na isa ka basong tubig para nga layo ta sa huot sa dughan. Labi na ka nang matulog nga magputol-putol ang tulog, di ka abot og tulog ka oras, makamata, kana problema na. Kaya dapat ang pagtulog ni mo anang gabi una, dili mo ubos tulo ka oras ay ka pwede mo makamata. Pero apay tulo ka oras pahigda ni mo, nakatulog ka ni after 1 hour, 2 hours, nakamata ka balik, dili maporma, dili ma-build up ang imuhang hormonal system, electrical system, endocrine system, mauna hinungdan nga pati ang imong other system. Kay mo ingon tag electrical system, pag walay insaktong support supply sa elektrisidad, ang tanang makinarya dili mo function, dili mo function pag-ayo. Kung palya-palya ang imong electrical, palya-palya pod ang imuhang uban o ang kinatibok ang makinarya. So ang electrical system nato, number 1, mapurma na siya sa insaktong tulog. Take note mga pinangga, dili mo ubos dapat tulog ka oras ang imuang straight nga tulog. Mao bitaw ang pinaka healthy nga pagtulog, kausa or kaduha lang mumata. Sa 8 ka oras nga pagtulog, accumulated na siya dapat. So kung alas 8 ka natulog, dapat alas 11, way matamata, pwede ka mumata alas 12. Unya pag makamata ka, tulog ka balik kay para ma-accumulate ni mong 7 to 9 hours. 7 ba ka oras, or 8 ba ka oras, or 9 ba ka oras. Dapat dili katulog, kaupat ka nagmatamata kada gabi. Kay kung magsigig matamata, mapalyar, dili mapurma, dili mubaskog ang imuhang electrical system. Mauna sa atong mga dear barangays, dear mga opisyales, mga dear nato nga mga pinangga nato nga mga kasilinganan, kung mahimo, kung natay balaod nga alas 10 sa gabi, wala nay video okay, wala nay saba-saba, atong i-envision nga stibok utang adlaw, ang atong mga tugtog sa balay di gyud unta mo abot dito sa silingan nga to the point nga di nakatulog sa silingan. Namangoy nagsakit nga bisag adlawan kinahanglan siya matulog mo pahulay. So unsaon na lang katong mga dikit-dikit kay mga balay. Pero ang solusyon is ang pagdisiplina o ang pagbaton og makatao ta. May lang to ang kanta, gwapo kay tingog unya makapatulog ba? Unya ang ikanta, makapositibo kaayo, makapalayo sa away. Labi na sa crowded nga mga barangay, mas diha ang daghang enforcer o mga balaod atong ipahamtang aron healthy ta mga pinangga. Kining mga bata nga magsuroy-suroy pa, magtambay-tambay pas gabi, interviewon gyud unta nato na labi na sa tong kapulisan. Unsay lagihimo, asa ilang maginikanan, interviewon ilang ginikanan, kay kung nagtambay-tambay lang na diha, makahimo or nagkrimen o makahimo or na og kasaba nga mo'y hinungdan sa mga daghang balatian kay daghang di katulog. So ikalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula o isa kabasong tubig sa di pa matulog or humagpanihapon para di na maghagok matulog, di na maghutang dughan, magkinahinay kababa ang imuhang blood pressure o diabetes. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga inig mata sa buntag, gaan ang atong paminaw. O kung gaan ang atong paminaw, aba, di nata sa puton, makaplano ta pag-ayo, himsog ang atong pangutok, dili ta malimtanon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule.
0: We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, Kanto Julius Bakeshop, duol sa Gaisano, Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas o panghunak-buna aron ikaw malinaw.

0: maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL maka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy. May kasabihan. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ayodag pangayo kung unsay mahatag sa nasod sa imuha. Apan ang una daw natong ibutang gyud sa tuang motive, intention, sa tuang desire, or motivation or mindset. Kinahanglan unsay mahimo nato para sa atoang nasod. Matud pa ni late President John F. Kennedy sa United States of America, nag-ingon siya, "My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of men." Dili lang kung unsay pangayoon nato sa Amerika, unsay mahimo sa Amerika para sa tua. Kung dili, magtinabangay ang Amerika o ang Pilipinas o ubang mga nasod, magtinabangay kung unsay mahimo aron mahatag ang kagawasan sa tao. Based sa history, ang United States of America maugyoy gigamit sa Ginoo, maugyoy nakita nato sa history nga mihatag og freedom halos sa tibuok kalibutan. Ang atong kinabuhi, mahimong malampuson, malamboon. Ang atong panglawas, mahimong himsog, dali ta maulian kung mo-cooperate ta, mutabang ta, unsay mahatag nato sa atuang isig katao, labi na sa atong kaugalingon. Kinahanglan ang cooperation, aside nga blessing man na na imutabang nato. Pero ang mindset nato, di gyuta dapat magsalig, kundili maningkamot gyuta una sa tanan, matag usa sa atong kaugalingon.
5: Ang Word of God, makita din hi Doc Bryce sa Philippians 4:13. Nag-ingon din hi, "I can do all things through Christ who strengthens me." No, ang lain nga version, "I can do everything because Christ makes me strong." Nindot kayo, Doc Bryno, kini nga text is a powerful affirmation diha sa pagtuo o kaisog. It reminds us that with faith in Christ, naatay gahom to overcome challenges. Gihatag dinhi kanato, Doc Bryno, diha kang Kristo. Dili lang ma-overcome nato ang challenges, kay tanan ma-overcome nato og ang tanan atong ma-achieve ang atong mga handom og ang atong mga gusto. Bisan pa ni Doc Bry, pinaagi kang Kristo, we can endure difficult times. Kining saad sa Ginoo nag-emphasize kanato nga ang kining kusog o kalig-on comes not from our own abilities but from our trust in Christ. Nga ang ato ang kaisog o ang ato ang kalig-on wala nagagikan sa tong kaugalingong abilidad apan diha sa tong pagtuo diha kang Kristo. Ngano diha kaniya? Kay diha lamang kaniya siya ang magahatag o mo-provide sa suporta o courage nato aron sa pag-atubang sa mga kalisod sa tong kinabuhi.
4: Amen. Dapat mga pinangga, nagyutay Kristo sa atong kinabuhi. Kung sugyan ang Kristo sa uban nga pagka-istorya, gitawag na siya manluluwas, Messiah. Kung mayingon tag Kristo, mayingon tag Mesiyas, pinadala na siya gikan sa langit, paingon din hi sa yuta aron nga kining yuta nga atong gipuy-an naay paglaom, naay second chance, naay pagpili ug naay manluluwas, naay manlalaban. Og kana nga Kristo, imo na siyang maila-ila, ato na siyang maila-ila pag-ayo, masuod pag-ayo, mahigala pag-ayo, gani ang pulong sa Ginoo nagsulti, igsuon pagyud nato siya. Og mao na mga pinangga si Jesus Christ. With all due respect sa uban nga mga religion, atong maila-ila ang Kristo niining yuta'a o ang manluluwas niining yuta'a kung atong tun-an ang The Book of Daniel. makita ninyo na sa Biblia, diha gisultidaan kinsa si Kristo, kanus amabot si Kristo, maunay na kanindot pinanga nga ang challenge sa Ginoo para mutuo ang tao, wa pa mahitabo gisulti na niya daan. Pila ka mga tuig ang milabay gisulti na daan nga kini mahitabo kay inig kahitabo na, mutuo ta sa pulong sa Ginoo. Ang balita sa kalibutan ay haibalita kung humana. Pero ang pulong sa Ginoo, isulti niya daan, wa pa mahitabo, inig kahitabo, mutuo ta. Ingana ka legit, ingana ka ligon nga pamatuod. So basaha ang Book of Daniel, iampo kayo sa Ginoo, nga tagaantag kaalam sa atong pagtuon ug masabta nato ni siya. Kaya nga itong kaluwasan pinanga, matag-adlaw nga kaluwasan, nag-agad na siya number one sa atong pag-ampo o relasyon ngadto sa Dios, ngadto sa atong Ginoo. Nag-agad po na siya sa atong pagpaningkamot nga masabta nato, mahibaluta, unsay maayo, unsay kamatuoran. So si Jesus Christ, so ang Ginoo, naghatag nato og paglaom, kalinaw. Example, unsay angay natong buhaton, labi na unsaon nato pag-atubang sa mga trials, unsaon nato pag-move forward with faith sa atong journey sa atong kinabuhi. Kung naa kay Ginoo, naa kay direksyon, naman kay sundugon, naay magpahinumdum nimo, naapoy mo encourage nimo. Importante, dili pagbati ang ato ang paundayanan. Kinahanglan, unsay gitudlo sa Ginoo sa kinabuhi. And by faith, ako to siyang tumanon, ako to siyang sundon. Diha makabaton kag kalinaw, diha makabaton kag kaayuhan, diha makabaton kag tinuod gyud nga kalipay, long term gyud nga kalipay, yes, eternal nga kalipay. Sa mga naglibog sa kinabuhi, hinumdumi, pwede ta mo ampo sa Ginoo. Ingnon nato ang Dios, amahan, tabangi ko, giyahi ko, maila-ila nako si Kristo sa ang kinabuhi, ang imong bugtong anak, begotten son. Ug mao nay giingon sa Hebrews chapter 4 verse 16 nga nagingon, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Nay trono sa grasya sa Dios nga naghulat andam kaayong mutabang nato. Usbon nato ang mindset nga diha lang ta magpaduol kaayo, muhangyo kayo sa Ginoo panahon naglisod ta. Nga watay kwarta, natay problema, pero ato pong himoong ihabit nga ang Dios dili mahimo natong panakibutas. Ang Dios, ang Ginoo, himoon gyud nato siya nga best sa atong kinabuhi. Bisan man diha sa kahayahay, kung panalanginan ta sa Ginoo, mindset himoon gihapon ang pag-priority sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay siya atong guidance, siya ato ang kinabuhi. Yes, kung naglisod ta tungod sa mga temptasyon o mga kaluyahon nato, mga hiwi kinato nga mga batasan o mga kinaiya, mga kagana, mga kailibgon, mga kaibog nato nga supak na sa iyang mga pagtambag, nan kana pangayua sa Ginoo nga madaog nimo nang tanan pinaagi sa iyahang grasya.
6: Basta healthy, happy.
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
8: Labanan ang nakakamatay na dengue.
9: EXL All-in-One Skincare Oil.
8: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
9: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
8: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
10: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: This song is brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: 93.7. Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nabunturan Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mamata ko kadlawon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Karong umaabot, Oktubre 15 o adjust 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
0: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kun CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kun HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kun TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:50.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati. Apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao.
5: Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga.
4: Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Naitalang mas mababa sa 10% ang system loss ng Bukidnon Second Electric Cooperative o BUSECO sa kabila ng mga hamon sa paghatid at pamamahagi ng kuryente sa mga malalayong komunidad. Ayon kay BUSECO General Manager Christopher Dulfo, bahagi ng system loss ang teknikal na pagkawala ng kuryente habang dumadaloy ito sa mga linya ng distribusyon. Gayunman, patuloy na pinaiigting ng kooperatiba ang mga hakbang upang matugunan ang non-technical losses gaya ng illegal na koneksyon at mga pagkakamali sa pagbasa ng metro. Samantala, patuloy na minomonitor ng Department of Energy o DOE, National Electrification Administration o NEA at Energy Regulatory Commission o ERC ang mga hakbang ng mga electric cooperative upang mapababa ang system loss. Paliwanag ni Dulfo, mas naging mahirap ang pagkontrol sa system loss sa mga lugar na sakop ng malawak na serbisyo dahil sa mahabang linya ng kuryente at magkakalayong lokasyon ng mga consumer. Ito po si Nel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 6:20.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ang sikreto ng kutis na blooming.
2: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
4: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
3: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:32.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na dyan, agas ang iyong nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertig yung bahuang. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko, nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na iginom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip-sab ang kabug-aton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon, dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na anya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography con TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening, nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services, nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa kausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lurega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 7:15.
1: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa kong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-itumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna. Kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:33.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with Heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases, psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
1: Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
5: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa Adibalado. Ito na Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand, sa aming dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatuntunan. Atin dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating palatuntunan, itawag na ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na. Ito na, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
6: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
5: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
6: Hindi ako kilala ni Kuya Boy. Si Nanay Maria Lozada.
5: Ah, Nanay Maria Lozada. Okay, Nanay Maria Lozada. Kumusta po kayo, Nanay?
6: Mabuti naman, Kuya Boy.
5: Mabuti
6: wala
5: naman.
6: Wala naman karamdaman.
5: Okay Opo. Naman. Umiinom pa rin ang ating rice coffee?
6: Tuloy-tuloy na ni Kuya Boy ang pag-inom ko nung magpagawa ko. Bumali akong dalawang bag. Isang 25-in-1 tapos isang 14-in-1+1.
5: Ah, okay po. So talagang patuloy po yung pag-iinom ng aling rice coffee, Nanay?
6: Patuloy talaga, Kuya Boy, kasi yun ako talaga ang sa kuyang iniinom.
5: Ah, very good po, Nanay.
6: Hindi na po pag-iinom ng ibang kape. Kasi
5: Opo.
6: Yun lumalakas na ang katawan ko.
5: Tama po yun. Maraming salamat po. At sana po ay ituloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay, ha?
6: Ituloy-tuloy ko talaga, Kuya Boy.
5: Talaga
6: naman.
5: Talaga
6: hindi
5: Opo.
6: Naman ako humihinto ng rice coffee na kasi yung nakapalakas ka na aking katawan.
5: Opo. Maraming salamat po. At sana po talaga
6: Kuya
5: ay...
6: Kuya Boy!
5: Po!
6: Mayroon akong itatanong sa iyo. Bakit hindi na nagpo-programa si Anuan Manager Ina? Wala na ba dyan?
5: Nanay, may inaasikaso lang.
6: Kahit si Kuya, hindi na nagpo-programa.
5: Opo, may inaasikaso lang po, Nanay.
6: Pero babalik pa sila dyan.
5: Opo, Nanay. Opo.
6: Nami-miss ko na kasi ang boses niya.
5: Okay
6: kasi
5: po.
6: Kasi araw-araw po nakikinig sa kanya ka. Tapos si Kuya He, nami-miss ko na ang pag-i-write-up siya
5: He. Opo, Nanay. patuloy po ba yung paggamit ng sabon?
6: Ay, patuloy, Kuya Boy. Hindi na ako nagumagamit ng itang sabon. Iyan ang ginagamit ko kasi yan na nga na ay nakapaano kang aking skin.
5: Nakapagpaganda.
6: Hindi na ako bumili ng itang sabon.
5: Nakapagpaganda
6: ay,
5: ng skin. Nakapagpaganda ng skin po ninyo.
6: Opo, Kuya Boy. Sir, hindi naman gaano kasi marami akong ginagawa sa bahay.
5: Oo.
6: Pero nung mga kati-kati sa katawan, naaalis.
5: Naaalis yung mga kati-kati sa katawan. So, hindi po ninyo tinitigilan yung pag-iinom ng ating rice coffee saka yung paggamit ng sabon.
6: Ay, hindi talaga, Kuya Boy. Pag may sira ako, bumibili talaga ako kaan. Hindi ko talaga ang kinakalimutan na hindi ako makabili ng rice coffee.
5: Tama yon. Dapat po talaga huwag niyong bibitawan. Sino na yung mga nakwentuhan po ninyo tungkol po sa ating rice coffee? Yeah.
6: So, kasinyo ko po si Maisinyo at saka so, asawa ng pinsang ko. Tatlong taon na hindi na siya inaatake ng high blood.
5: Wow naman. So, talagang, sabi nga,
6: talaga, Kuya Boy.
5: Napaka-effective talaga ng ating rice coffee. Sige po. Ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, Nanay?
6: Sinasabihan ko naman, Kuya Boy, kundi sabi nila, mahal naman. Sabi ko, bakit naman mahal? Hindi naman masyado mahal. Ang kung kayo magpa-doktor, mas lalong mahal kasi marami kayong gagastusin ng pera.
5: Tama yun. Dapat yun lagi. Opo, Nanay. O, sige po, maraming salamat,
6: Kuya Boy,
5: ha? Po.
6: Kuya Boy, alam, bukas ba, magpo-programa na ba si Manny?
5: Opo, Nanay. Opo.
6: Nandiyan na ba sila?
5: Ah, okay po. May inasikaso lang, Nanay. May inasikaso.
6: Opo, so Kuya Boy. May inasikaso.
5: Okay po, Nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
6: Salamat, Kuya Boy.
5: Sige po, Nanay.
6: Bye-bye.
5: Thank you very much, Nanay. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan si Nanay Maria Lozada ng Goa Camarines Sur. Pinsan nata na Kuya Ferd. Tuloy. Sari mo naman kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623. Yung ating mo naman numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito sa ating palatuntunan. Ay, tawag na! Ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Ang numero po na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa po, mga kaibigan. Tawag nyo na yan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Josie po, ng Kawayan.
0: Nanay Josie, ng Kawayan, Isabela. Tama?
1: Opo. Tanong ko lang po kung bakit po matamis daw yung rice coffee po.
0: Opo, matamis po kasi yun talaga, Nanay. Kasi ang nagpapatamis po doon is stevia. Hindi po asukal, ah. Hindi po asukal. Kaya wala pong problema dun sa may mga diabetes. Yung mga diabetic na tao, hindi po problema yon. Kasi ang nagpapatamis po sa atin po ng mga rice coffee ay hindi naman po asukal. Hindi naman po yan asukal na delikado para dun sa may mga diabetes. Ang nagpapatamis po dyan ay stevia. Sabi po sa pag-aaral po, Nanay Josie, ang stevia daw po, sabi po sa pag-aaral po ito na ito po ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa asukal, pero hindi po nakakasama sa may mga problema po naman sa kanilang blood sugar. Bagkus, nakakatulong po para ma-regulate ang blood sugar po natin. Okay?
1: Opo, kasi po binigyan ko po yung print ko po ng isang karton kahapon po, binigyan ko po, tapos nagtik siyang uminom.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya sa akin, matamis kanya. Mm-mm. Walang asukal yan, friend. Kaso naman sa kanya.
0: Opo. Stevia yun, stevia. Stevia po yun, stevia. Opo. Opo. Kaya matamis na, matamis okay. Yun, masarap. Kung halimbawa matamis, ano po, kung gusto niyang medyo hindi matamis, dagdagan niya lang po ng tubig.
1: Ayun po.
0: Dagdagan niya lang po ng tubig para hindi gaanong matamis para sa kanya. Pero wala pong problema yon. Dahil sabi ko nga po, stevia po yung nagpapasarap po naman sa atin po namang, sa atin po namang rice coffee. Stevia po yon. So wala pong problema doon sa mga diabetic, sa mga namumroblema sa kanilang blood sugar na mataas. Wala pong problema yon.
1: Saka po, tanong ko po, pwede uminom yung may sakit sa puso po?
0: Pwede po, Nanay. Makakatulong po na maibsan ang lahat ng ating iniidang aramdaman kung tayo po ay umiinom ng ating rice coffee. Malaki pong tulong yan sa ating po namang kalusugan. Okay po?
1: Kan po, yung isang karton na po kasi yung maubos kong rice coffee po. Tapos, nangalahatin na naman yung isang karton kasi nag-iba na naman po yung kwan, basak yung heta ko sa binti ko po.
0: Dapat,
1: hindi na po masyadong sumasakit.
0: Very good po. Dapat po, dapat po talaga tuloy-tuloy po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw para makuha po natin yung tawag dito, yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Dapat po talaga ay araw-araw po na yung pag-iinom po nito.
1: Opo, pwede pong kuhan, maski dalawang beses lang po isang araw.
0: Nasa sa inyo po yun, Nanay, pero mas mainam po kung tatlo hanggang higit pa ang pag-iinom natin ng ating rice coffee. Depende po sa inyo, pero sabi nga po natin, mas maigi po na pag-iinom po natin 2 hanggang 3 sachet sa isang araw. Pero nasa sa inyo po yun, Nanay, basta po ang natin ay dapat po araw-araw dapat po kayo umiinom po nito.
1: Opo. Tanong ko lang po, magkano naman po yung sabon po?
0: Yung sabon po natin, Nanay, ay nagkakahalaga lamang po ng 75 pesos.
1: Ilang piraso po yun?
0: Isang piraso na po yun, Nanay, yung sabon. Isang piraso po yun na nakalagay po sa packaging na parang plastic po, Nanay, na kulay puti.
1: Opo. Anong pangalan po yun, Kuya Boy?
0: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Ay, opo.
0: Okay, kuha po ninyo. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Opo, opo.
0: Okay po, kuha po ninyo.
1: Thank you po, Kuya Boy.
0: Okay, balitaan nyo po ako, Nanay, ha, kapag kayo po ay gumagamit na din ng ating po namang sabon. Okay po?
1: Opo, thank you po.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo. Okay po?
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, tawag nyo lang yan.

Tawag po kayo sa ating mo naman numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan. Kwentuhan tayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Siyempre pa, available po naman ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa mga butika, sa mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar, mga kaibigan. Itawag po ninyo yan dito po naman sa ating program at ating po naman pag-usapan lahat ng mga katanungan po ninyo at mga nais po ninyong malaman tungkol po naman sa ating po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, hello kuya.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Ador, Ador, taga Delfin.
0: Ador, tama po, Ador, Tatay Ador.
1: Opo.
0: Okay po, Tatay Ador, taga saan po kayo?
1: Taga Delfin, Albano.
0: Delfin, Albano. Isabela?
1: Opo, San Antonio.
0: Isabela, okay po. Tatay Ador, ilang taon na po kayo?
1: Doble size, Kuya Boy.
0: Ilang po?
1: Doble size.
0: 66, okay po. Tatay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Gusto ko nga uminom, tamarinig ko sa radyo, pupunta akong sa Delfin, wala naman, hindi ko mabili doon.
0: Wala pong mabili doon sa Delfin, Albano?
1: Opo. Sa pormasya, wala.
0: Okay po, Delfin, Albano, Isabela, wala pa po doon. Ano po yung malapit na lugar sa inyo, dyan sa Isabela?
1: Dito sa Tumwini, Kuya.
0: Tamawini?
1: Pero mas magbunong sa... Opo.
0: Tamawini, opo. Ang, dyan po sa Tamawini, Tatay, kung sakaling magawi po kayo doon, meron po dyan sa Jilin Drug. Jilin Drug.
1: Jilin Drug, Kuya Boy?
0: Opo, Jilin Drug. Diyan po yan sa Tamawini, Isabela. Opo. Tapos, ito pong panawagan po ninyo, diyan po sa Delfin Albano, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee para malapit na. Pero sa ngayon, kung halimbawa wala pa po, pwede kayong pumunta po sa Tamawini, makabili kayo ng ating rice coffee po doon sa Jilin Drug.
1: Opo, Jilin Drug.
0: Oh, Jilin Drug po, Tatay. Tapos, balitaan niyo po ako kung sakali pong, sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee doon, balitaan niyo po ako, Tatay.
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Okay.
1: Okay po. Thank you.
0: O, basta tawagan niyo po ako muli, Tatay, ha?
1: Opo, opo, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay.
1: Thank you.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Maraming salamat.
1: Thank you,
0: po.
1: Thank you.
0: Sige po, maraming salamat. Bye-bye. Mga kaibigan, si Tatay Ador ng Delfin Albano Isabela. Hello po naman sa lahat ng mga nakadutok po naman sa atin. Diyan po naman sa Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan.

0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladuntunan po. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ito na yung pagkakataon na yun, mga kaibigan. Itawag nyo lang 0969-226-9623 ang numero po naman na pwede ninyong tawagan para po naman magkausap tayo, magkakwentuhan tayo. Maibahagi po ninyo ang inyo po naman mga tanong dito po naman sa ating programa. Tawag po sa 0969-226-9623 ang ating po naman numero, mga kaibigan.

Tawag na po kayo mga kaibigan sa ating walamang numero 0969-226-9623. At ibigay na po sa atin ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan po mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Sibel po, ito ng Atimunan.
0: Sino po?
1: Malpuna Atimunan.
0: Ano pong pangalan, tatay? Pangalan?
1: Bal.
0: Bran.
1: Bal po, Bal.
0: Ah, Valentine. Dan. Dan. Tama, Dan?
1: Valentine. Bal.
0: Ah, Val. Val.
1: Yes, sir.
0: Val. Okay, tatay. Sorry, sorry tatay. Nang Atimunan, Quezon.
1: Yes, sir.
0: Tama po, Quezon.
1: Tama.
0: Apo, ilang taon na po si Tatay Val?
1: Bali, 69 years old na.
0: 69, apo, batang-bata, Tatay Val. Tatay Val, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Hindi po eh, may naghanap nga dito sa Kwan kung saan meron.
0: Sa Atimunan. Naghahanap po kayo dyan kung saan po natin pwedeng mabili yung ating rice coffee. Marami po dyan, Tatay Val, ng ating rice coffee sa Atimunan. Lalo po sa mga butika, mga pharmacies, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan po meron na ng ating po namang rice coffee, Tatay Val. Ipagtanong-tanong po natin sa lahat ng mga butika po dyan dahil matagal na pong meron ng ating rice coffee dyan po sa Atimunan.
1: Mm-hmm.
0: Opo, matagal na po. Matagal na pong meron ng ating rice coffee mix, herbal coffee, 14 in 1 plus 1. Diyan po sa Atimunan, Quezon. At paano po ninyo nalaman, Tatay Val, ang ating po namang produkto?
1: Makikinig ako din sa radio ng dito sana.
0: Opo, at kayo po ba, Tatay Val, meron pong iniindang karamdaman?
1: Sa ngayon naman wala pa.
0: Wala naman. Pero tama po yung Tatay Val, dapat po makapagsimula na po kayong uminom ng ating rice coffee. Huwag na po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago po tayo magsimula na uminom po ng ating rice coffee, Tatay Val.
1: Kaya nga, Kuya Boy.
0: Yes po. Ano po?
1: Kaya nga.
0: Opo, tama po yun. So, Tatay Val, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee? Ang tanong ko po sa inyo.
1: Sa ngayon, wala pa. Hindi ko pa nakikita.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Tatay Val, hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1. Okay po? Rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1 plus 1, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay.
1: Mm.
0: Opo. Ang spelling po niyan, tatay, ay R-I-S-E.
1: Mm.
0: R-I-S-E. Kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po niyan ay R-I-S-E.
1: Oh, parang sunrise.
0: Yes, tama po yun, tatay. Parang sunrise. Tapos, dyan po sa karton na yan, may makikita po kayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Mm, yes,
0: yan po yung ating rice coffee, tatay. Huwag po kayong magkakamali. Kasi pag nagkamali po kayo, masasayang po yung pera po ninyo, tatay.
1: Ganun po ba?
0: Opo. Huwag kayong magkakamali kasi baka po malito kayo. Ating po namang rice coffee, tandaan lang po lagi natin na hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Okay po?
1: Yes, Kuya Boy.
0: Okay na. So, ganun po, tatay. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin, kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E po yung spelling. Tapos dyan po sa karton may makikita po tayo na larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Okay po, okay, bye.
0: Kuha na po ninyo. Tapos tatay, kapag kayo po yung nakabili na, tawagan nyo po ako muli. Balitaan nyo po ako, ha?
1: Sige, Kuya Boy. Maghanap na ako siguro, mami.
0: Maraming salamat po sa inyo. At mag-iingat po kayo, tatay.
1: Ingat din po kayo, Kuya Boy.
0: God bless po, tatay. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din kayo, Kuya Boy.
0: Thank you very salamat. Much po, tatay. Maraming salamat, Tatay Val. Ayan po, mga kaibigan, si Tatay Val ng Atimunan, Quezon. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Diyan po sa radyo natin, Oriental Mindoro. Tayo po'y napapakinggan dyan sa lahat po naman ang inaabot po naman ng signal ng radyo natin, Oriental Mindoro. Hello po naman sa inyong lahat. Sa 98.31 FM Lucena, hello po naman sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng 1FM Lucena. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. At syempre po mga kaibigan, radyo natin Bonpen. At sabi ni Mike, ni Mark, Kuya Boy, umiinom na po ako ng rice coffee 25-in-1 bago mag-lunch and bago ako matulog. Rice coffee 14-in-1 plus 1. Bago siya matulog, rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Maraming salamat sa iyo, Mark! And dyan po sa mga nakikinig po sa atin sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At siyempre yan, ang ating po namang ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14.

0: Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tawag po kayo sa ating mo namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623, yung ating mo namang numero mga kaibigan. Tawag lang po ninyo, dito po naman sa ating programa, ang inyo po namang mga kwento, mga katanungan sa ating po namang paladudunan. Tawag lang, 0969-226-9623, yung ating po namang numero. There's another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: May nabili kasi po ng rice coffee pero hindi pa kan noon, sir.
0: Ano po yun? Sino po muna ito, nanay?
1: Diyos. Si Nanay Agustina galang.
0: Nanay Agustina. Taga saan po kay Nanay Agustina?
1: Taga Kawayan.
0: Kawayan, Isabela. Opo. Tapos, nanay, ilang taon na po kayo?
1: 78.
0: Okay. Wow. Okay po, nanay. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Hindi ko pa nasubukan
0: siya. Ah, hindi pa po kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Opo. Kasi nabili ako noon, pero nagpalpite. Kasi may palpitation ako ng aking puso.
0: Opo. Baka po, ano, kasi yung ating rice coffee po, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, wala po kayo nitong mararamdamang palpitation kasi herbal po yung ating produkto, nanay. So, kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, nutrition po kasi ito, ito po'y binubuo ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. So, ngayon, pwede po kayong uminom ng ating rice coffee, nanay, kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan. Okay po?
1: Opo, hindi
0: Opo.
1: Ko pa subukan.
0: Opo, dyan
1: kasi
0: po sa...
1: Hindi pa. Opo. Serious, serious na ako hindi nagkakape kasi.
0: Ano po, nanay?
1: Kahit anong... Serious na di ako nagkakape.
0: Ah, opo. Ito po, nanay, kasi hindi po ito yung gaya po ng ordinaryong kape. Ito po ay herbal coffee. Healthy coffee po ito, nanay. Opo, healthy coffee po ito. At dyan po sa Kawayan, Isabela... Marami po tayong pwedeng mabilhan ng ating rice coffee dyan po sa AV Atienza Drugstore, Butika Aves, Wins Pharmacia, Ladores Pharmacy, BGM Pharmacy 1, Tubans Pharmacy, dati pong Butika Malilin, Prime Med Pharmacy. Dyan po, nanay, tayo po yung makakabili ng ating po namang rice coffee. Athena's Drugstore, Uy Care Pharmacy, Magpili Pharmacy, Magmanlak Pharmacy, and Maria Victoria Pharmacy. Lahat po yan sa Kawayan. Isabela. Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee, hindi na po kayo magkakamali?
1: Hindi po ako, hindi ko pa nasubukan, sir.
0: Opo, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice po natin, nanay, R-I-S-E. Sa kadahilanan po na hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas, kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton. Diyan po sa karton, nanay, para sigurado kayo, tingnan po ninyo ang karton na bibilhin po ninyo kung meron pong larawan ng isang tasa ng kape tapos may katabing parang dalawang hotdog pero hindi po yan hotdog. Tapos, may sikat ng araw po sa taas.
2: Tingnan po ninyo ang karton na bibilhin
0: po. Okay po, nanay? Okay po. Sige po, nanay. At balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee. Okay po?
2: Okay po, nanay.
0: Tawagan niyo po ako muli, nanay, ha?
2: Okay po.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, nanay. Mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Okay po. Maraming salamat. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Si Nanay Agustina ng Kawayan, Isabela. Maraming salamat po naman sa lahat po naman ng mga tumutok po naman sa atin. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. 93.7 This is Heart FM.
3: Heart FM Time. It is now 8:08.

0: Heart FM 93.7. Heart FM time. It is now 8:21.
1: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
2: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw, gluta para sa kinta, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
3: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalitog tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghuna-huna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Time Check brought to you by Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo.
1: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart, and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Wika drugstores.
2: Available na rin sa newly opened Wika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
3: Karong umaabot Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito, hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon, ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, x-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems, duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lurega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag, ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau, alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM 93.7. Heart FM Time. It is now 5:13.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Dekali dag nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pamunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate, at B-Complex Vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
4: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM kagayan de oras city 93.700 FM buginon bigat 13 minutes after 6 o'clock. Good morning everybody. May buntag sa tanan, Miyerkules na. Hoy. Siyempre pa, third day of the week. It happens to be the 14th day of the month. Bisperas po ng sweldo, mga sweethearts. O, panibagong araw na naman. Siyempre pa, Jason Steele po. Check it in. Giving you the hits. Magbabaganda na naman ang umaga. Ang ating mga favorite music. All you have to do is, you know, be with me. Maging parte ng ating programa. O, dali na. Bango na. Mata na. Mata muna. Bango ha. Hindi naman pwedeng bangon bago magmata. Baka may load ka na dyan, i-text mo ko. Nagkakape ka na ba? Hawak-hawak mo na ba ang isang masarap na tasa ng kape? Ay. May sulot ha? Hindi tasa lang. Good morning sa'yo. I-text mo naman ako. At ay na-share mo naman sa akin ang napakasarap na feeling na yan. Dali na, 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Teka muna. Oy! Meron tayo mga winners ng bugas at groceries. Sa araw na ito, sino kaya mga mapapalad, masuswerte na magkakaroon ng bugas at groceries? Ay, ikaw yun! Sweetheart, ha? At today is your lucky day. Kaya naman abangan mo ang pangalan mo, ha? Magdodraw tayo mamaya-maya ng konti lang. Alright! Ganun kabilis. Pagkapasok pa lamang ng programa, papremyo agad. Diba? Para swerte agad. Ganun yun eh. We get 6:15 at the clock plus a break. Magbabalik tayo with more. Good morning! Sa Cagayan de Oro City, kasama na rin ang Bukidnon. Ha? Padayon lang sa Magbaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
2: May sekreto?
1: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max efektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores. Available na rin sa newly opened Rika drugstore sa Manolo Fortich Branch.
6: Nangita ba

0: UnoPlus, UnoPlus, di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang UnoPlus Facebook page karon, mga igan!
1: Ang tinig ni

0: 92.7 FM kagayante oro siri 93.7 FM Pukinon. Hey, we got 29 minutes pagkalipas ng alas 6 ng umaga. It's Maggie for you with Namumula. Oh, sakto yan, namumula-mula na. Oh, yung mga mata nyo sobrang sa sobrang tulog, kailangan nyo na magsigising, kailangan nyo na magsibangon, kailangan na pumasok. Yung mga estudyante natin ha. Oh, teka muna. Oh, nagbata na ba yung mga estudyante? Kailangan na nila pumasok sa eskwela. Oh, kailangan maaga ha. Hindi pwedeng nagmamadali sila. Pangit nung hindi nakakakain ng maayos. Di ba? Kapag nagmamadali kasi, subo lang ng tatlo, tapos na. Kasi malilate na. Naranasan niyo yun? Di ba? Kaya kailangan tama yung oras. Meron tayong enough time to prepare para hindi malate ang mga estudyante natin. Ay, magandang umaga. Good morning daw kina Mami Marilyn Gonzalez. Magising din ang Ate Roxanne Mancha. Happy birthday, Roxanne Mancha! Sino ba may birthday? Si Ate Roxanne Mancha o si Mami Marilyn? hi kay Wilma Osorno, Lorimer Sagala, kay Kindi Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Ninjo Isabel Bagdong, magandang umaga, kina Marisa Darwin, kay Leila Raz, Lilia Sosusco, Lorna Bismanos, Manor Tismo, good morning, kay Samuel Mosqueda and BBQ Family. Ay, may buntag. Daging salamat. May nagsiselebrate ng birthday. Aba, baka hiring kayo ha? Hiring ng taga-kain. Hiring kayo ng mga bisita. Ha? Sabihin nyo lamang para magkaroon ng pag-a-apply. Magandang umaga, happy birthday kay Norma Cabansago. Ito, birthday din. Birthday din. Blank 2 naman. Blank 2 puntod. Bahar Family is listening. Good morning! Tagang salamat sa inyo ha. Norma, happy birthday sa imuha. At yun na din sa lahat naman nagsiselebrate na kanilang special day today. Hindi lang birthday, kundi mga special na mga occasions. Special celebrations. Kung ano man yan. Anniversary ba yan? Kung ano man yung sineselebrate ninyo. Pagkakakilala ninyo ng inyong parents na ngayon ay pinagsisihan mo na. Kaya mga ganti po. Good morning! Naminaw ang Galas family. Si Tatay Nicolás, si Mami Elaine, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. May buntag! Hoy! Mga pinata! Binglags Burden, ang Kapiston, Kauswagan! Kada adlaw, naminaw. Hoy, maraming salamat po sa inyo, ha? Padayon lang sa magpaminaw, ha? Para, alam mo na, mag-enjoy tayo at siyempre magkaroon ng blessings. Ha? Abangan natin mamaya, palapit na palapit ang ating unang draw ng bugas at groceries, mga sweethearts. 31 after 6, commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May buntag sa tanan. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call. 93.7,
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Karong umaabot Oktubre 15 ug adya 6, isip pagselebrar sa akong bulang natawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
4: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
3: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM का ज्ञान दे और सिरी 93.7 FM के नॉन Dua Lipa, that's a dance tonight at 6:44. Times are brought to you by Playtime Entertainment Board for Happiness. Ay, sa anak daw niya sa may Upper 20 Nazareth. Nakikinig sa atin kina sina John, Daisy Jane, Edessa May, Eduardo Jr. And also sa kanyang husband daw diyan sa may City Engineering Office. And mostly sa akong duha ka-apo. Oy, magandang umaga kina Ate Aika and Baby Ayla. Galing kay Daisy Atienza Asentiza. Good morning! Thanks also sa papremyo ninyo ha. Oh, yesterday na-claim na ako. Salamat. Uy! Congratulations po. May bundag. Ikang salamat sa inyo pagpaminaw. Ay, kinig sa atin ang mga taga Baryo Ngit-Ngit. O Carmen Zone 6. Magandang umaga sa inyo. Ang Daruga Family, ang Barilo Family, Family Gamos, Family Gasendo, ang Family Lago, Family Ubay-Ubay, at ang Family Bautista. Ganun din ang Abrao Family. Galing yan kay Baby Dal. May iba mga shoutout ni Baby Dal. Mamaya-maya ako babasahin niya. Hoy! Bugas at groceries na sa ating The Price is Rice Overload. O, paminaw. Paminaw. Ito na yung ating unang draw. Sino kaya mananalo ng bugas at groceries? Ruleta, select. Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, Carmen! Puno tayo! Sa Dropbox ng Carmen, isa lang. Uy! Uy! Ang address, Zone 6, Baryo Ngit-Ngit. Uy! Yan ang address talaga, bay. Zone 6, Baryo Ngit-Ngit. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Zone 6, Carmen, Ana Christine Adahar. Ana Christine Adahar ng Carmen, Zone 6, Baryo Ngit-Ngit. Congratulations, ha? Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito, dali, magdala ka ng iyong ID para makapag-claim ka na ng iyong papremyo. Mamaya, meron na namang mananalo dahil bawat oras. Hoy, may nananalo ng bugas at groceries, ha, sweetheart, ha? Okay, naman, padayo na sa magpaminaw, walang bibitaw. Sumayin niyo ang ating The Price is Rice Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, magbabalik pa tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: 3.7 This is Heart FM. Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsay imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Adapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsay imo ang gibati sa una?
2: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Coffee Corn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kamadala pang silikon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
3: Sa matag pamilya, lisod gid kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabugaton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa,
3: Mga balitang dapat nyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae na

0: 92.7.
1: Lahi ra gyud ka basta trabaho extra halid.
2: 93.7. Ang adlaw nakatakaron sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas na sa bye-bye pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pagkaroon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Inig mabuntag.
2: Mo ba ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Muling humarap sa ICC para sa ika-apat na status conference kaugnay ng kasong crimes against humanity.
9: Headline naman sa ating balitang lokal, 8.5 billion na loan para sa bagong government complex ipinagtanggol ni Mayor Clarick Sue.
8: Sa ating balitang lokal pa rin, air quality index ng Cagayan de Oro nasa unhealthy for sensitive groups category.
9: At balitang lokal pa rin, mga lechonan sa CDO, sumailalim sa inspeksyon ng City Veterinary Office.
8: Samantala naman sa ating balitang Bukidnon, samantala sa ating balitang lokal pa rin, koleksyon ng real property tax sa Misamis Oriental tumaas sa 78.7 million pesos.
9: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City nagpatupad ng programa para sa muling pagtanggap sa lipunan ng mga kabataang nakatapos sa rehabilitasyon.
8: Nabandala, mga residente ng Malaybalay City pinayuha maghanda sa posibleng epekto ng El Nino.
9: At balita Bukidnon pa rin, 28 taong gulang na lalaki na sawi matapos saksakin ng kainuman sa lantapan. Suspect arestado.

0: Para naman headlines sa ating balitang Mindanao, Mati City sa Davao Red alaglaan ng 40 million pesos para naman sa pagpapalawang ng sanitary landfill.
1: Headline naman sa ating balitang international, North Korea muling nagpaputok ng ballistic missile sa patuloy na tensyon sa Korean Peninsula.
0: Sa balitang international pa rin, Saudi Arabia nagbantang gaganti sa mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga paliparan.
1: Headline naman sa ating balitang sports, Paul Lee, ilang linggong mawawala sa PBA dahil sa calf injury.
0: At ating showbiz balita, Bini, nagsumite ng tatlong entry para naman sa 2027 Grammy Awards. Heart FM
2: Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Miyerkules, Oktubre 14, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang iyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Nababahala ang Malacanang, sinabi kong pagpupusling na mahigit 500 kilo ng hinihinalang Cebu mula naman sa Lawa na umuri nakatagdang dalhin sa Mindanao. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, batay sa impormasyong inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nasamsam na mga otoridad ang malaking kargamento ng hinihinalang illegal na droga sa isinagawang operasyon. Binigyan din ni Castro ang umuring mabilis na naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa naturang insidente. Aniya, agad na nagpahayag ng reaksyon ng Vice Presidente sa pinakahuling kaso, ngunit na natili umanong tahimik sa mga nakaraang malalaking pagsamsam ng illegal na droga. Samantala, iniimbestigahan ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan ng nasamsam na droga sa Golden Triangle, isang rehiyon sa Timog Silangang Asya na kilala sa illegal na produksyon at kalakalan ng narcotics.
1: Sa iwalay naman na balita, formal nang iniurong ng House Prosecution Panel ang Articles 1 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa 39 na araw ng impeachment proceedings. Sa manifestation ni House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, sinabi nitong hindi na nila itutuloy ang dalawang artikulo na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at alegasyon ng grave threats. Dahil dito, magfo-focus ng prosecution panel sa Article 2 na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Ayon sa panel, ang akbang ay bahagi ng kanilang estratehiya sa pagpapatuloy na impeachment proceedings. Gayunman, nananatiling alegasyon ng mga kasong nakapaloob sa reklamo at hindi pa nangangahulugang na papatunayang nagkasala ang Vice Presidente.
0: Aras natin, 7:26 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Muling humaram si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito'y para sa kanyang ika-4 na status conference kaugnay ng kasong crimes against humanity o krimen laban sa sangkatauhan. Sa naturang pagdinig, tinalakay ang mahalagang usapin na may kaugnayan sa paghahanda at pagsasagawa ng paglilitis. Kabilang na ang pagtatagda ng schedule, presentasyon ng mga saksing at pagsisiwalat ng mga ebidensya na magkabilang panig. Kabilang din sa mga pinagtutuunan ng pansin ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga kalahok sa proseso, partikular ang mga saksi at iba pang individual na maaaring may mahalagang papel sa paglilitis. Samantala, binigyan din din ang pangangailangang maglaan ng sapat na oras para sa prosecution, depensa at mga ginatawan ng mga biktima upang maipresenta nila ang kani-kanilang mga argumento at ebidensya alinsunod sa mga alituntunin ng korte. Aras natin, 7:27 na nagmamadaling umaga. Hindi pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal na naman o na naman, nanawagan si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clares Uy sa mga mamayan na unawain at suportahan ang panukalang mag-ibag-negosasyon para naman sa 8.5 billion pesos na pautang sa bangko na gagamitin naman sa pagpapatayo ng bagong government complex sa lungsod. Ipinaliwanag ni Uy na sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang mapagsasama sa isang lugar ang mga tanggapan ng lokal at pambansang pamahalaan na magbibigay daan sa mas mabilis at mas maginhawang pagproseso ng mga transaksyon ng publiko. Dagdag ng alkalde, bahagi rin ng pagmatagal ang plano ng lungsod ang paglalaan ng lupa at pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon sa mga susunod na taon. Dahil dito, inikayat ni Uy ang mga residente na suportahan ang mga proyektong pang-imprastruktura na aniya magbibigay ng mas maayos na serbisyo publiko at mag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng Cagayan de Oro.
1: Sa iyo naman na balita, umabot na sa 108 ang air quality index sa Cagayan de Oro City batay sa monitoring ng DNR-10 ng compound monitoring station. Sa barangay Punto, dito ay mula alas 9 ng umaga nito lamang Oktubre 13. Itinuturing ang naturang antas bilang unhealthy for sensitive groups kung saan mas nanganganib na makaranas ng epekto sa kalusugan ang mga taong sensitibo sa pollution sa hangin, kabilang sa mga grupong dapat mag-ingat ang mga bata, matatanda at mga individual na mahika o karamdaman sa puso at baga. Pinapayuan din ang mga nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga na bawasan ang mga aktibidad na maaari magpalala sa kanilang kondisyon at agad na humingi ng medical na tulong kung kinakailangan. Samantala, hinihikayat ang publiko na manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo tungkol sa kalidad ng hangin at sumunod sa mga paalala ng mga kinauukulan upang mapangalagaan ang kalusugan.
0: Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Sa mailalim naman sa inspeksyon ng mga kulungan ng baboy at mga establishmento ng lechon sa Cagayan de Oro o dito pa rin sa lungsod na isinagawa ng mga meat inspector at checkpoint personnel ng City Veterinary Office Meat Inspection Division. Ay kay City Veterinarian Dr. Helen Ann Tacandong, Department Manager ng City Veterinary Office, bahagi ang hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapalakas ang kalinisan, pagsunod sa mga regulasyon at kaligtasan ng mga pagkaing ibinebenta sa publiko. Dahil dito, pinaalalahanan ng City Veterinary Office sa mga mag-aalaga o nag-aalaga ng baboy at mga operator ng mga lechon establishment na tiyaking balido at napapanahon ang kanilang mga permit at sertipiko. Samantala, tiniyak naman ang ahensya na paigtingin nila ang inspeksyon, lalo na ngayong paparating na ang holiday season.
1: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, umabot na sa 78.7 million pesos ang kabuang koleksyon ng buwis sa mga ari-arian o real property tax ng Misamis Oriental Provincial Treasurer's Office. Ito'y mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Provincial Treasurer Ronald Villon, mas mataas ito ng 15% kumpara sa nakolektang buwis sa kaparehong siyam na buwan noong nakaraang taon. Batay sa datos na inilabas ni Villon, umabot sa 78,787,813.54 pesos ang kabuang koleksyon ng real property tax ng lalawigan sa unang siyam na buwan ng 2026. Mas mataas ito ng higit 10 milyong piso kumpara sa 68,621,252.47 pesos na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ipinapakita lang ng datos ang pagtaas ng koleksyon ng buwis sa mga ari-arian sa lalawigan kumpara sa nakaraang taon.
0: Aras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Yung pong dato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng isang maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Hard FM Balita.
2: 93.7 Hard FM.
3: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
4: Karong umaabot, Oktubre 15 og Adyes 6, isip pagselebrar sa akong bulang na tawhan, malipayon na akong gipahibalo sa atong pinalanggang katawhan sa Tercero Distrito na aniya na usab ang Libreng Medical Mission 2026.
5: Libreng Medical Mission sa Tercero Distrito. Hatod kaninyo ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon ug sa Oktubre 16, tuig 2026 sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Mamahimo ninyo ma-avail ang mga musunod nga serbisyo: medical check-up, 500 patients per day, first come first serve basis, libreng tambal, X-ray, electrocardiogram kun ECG with reading, laboratory testing sama sa complete blood count kon CBC, urinalysis, blood typing, hepatitis B surface antigen, pregnancy test, random blood sugar, creatinine, blood uric acid, total cholesterol, SGPT test, hemoglobin A1C kon HbA1c, ultrasound alang sa whole abdomen, upper abdomen, lower abdomen, ug hepatobiliary tree, breast bilateral, breast single, kidney, ureter and bladder, kidney, ureter, bladder and prostate, thyroid, pelvis, non-pregnant, ug pelvis transabdominal sonography, transvaginal sonography kon TVS, biophysical profile score, twin pregnancy, soft tissue, single organ, neck, chest, prostate, ug any single organ ultrasound, eye check-up, ug basic eye screening nga moakomodar ug 250 patients per day, first come first serve basis, visual acuity, basic eye assessment, ug screening for common visual problems. Duna sab free reading glasses, dental services nga moakomodar ug 70 patients per day, first come first serve basis, dental examination, tooth extraction, fluoride application, ug uban pa. Sa makausab, first come first serve basis. Para sa unang adlaw, Oktubre 15, alas 8 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay San Miguel Covered Court, San Miguel Maramag Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hantud alas 3 sa hapon. Para sa ikaduhang adlaw, Oktubre 16, alas 8 sa buntag hantud alas 4 sa hapon. Ipahigayon kini sa Barangay Covered Court, Lorega, Kitautau, Bukidnon. Magsugod ang registration sa alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimo kamo nga mutawag o text sa mga musunod: Juvie Bogo 0955-051-8251, Jim Chavez 0915-563-4616, ug Jane Ledesma 0936-596-0786.
4: Magkita-kita kita, mga mahal kong palangga, sa Tercero Distrito karong Oktubre 15 sa Barangay San Miguel sa Maramag ug Oktubre 16 sa Barangay Lorega sa Kitautau alang sa atong libreng Medical Mission 2026.
2: With heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
0: Ay, pakishare po nito at kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan. Oras natin, alas 7:36 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nilagdaan ni Malaybalay City Mayor J. Warren Pabillara noong Oktubre 7 ang Ordinance No. 1127 Series of 2026 na nagtatatag ng Youth and Reintegration and Aftercare Program para sa mga kabataang nakatapos na sa rehabilitasyon. Sa ilalim ng programa, pangungunahan ng City Social Welfare and Development Office ang pagbibigay ng mga kinakailangan serbisyo upang matulungan ang mga kabataang makapag-adjust sa kanilang pagbabalik sa lipunan matapos makompleto ang kanilang rehabilitation o diversion program. Kabilang sa mga tulong na ilalaan ang pagsasanay sa kabuhayan at mga kasanayan, mga oportunidad sa scholarship, paghubog ng mabuting asal at pagpapahalaga at suportang psychosocial upang matugunan ang kanilang emosyonal at panlipunang pangangailangan. Inaasahang makatutulong naman ang programa sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kabataan, pagbubukas sa mas maraming oportunidad at paghahanda sa kanila para sa mas maayos na kinabukasan.
1: Sa iwalay naman na balita, pinayuan ni Jesse Suson City Environment and Natural Resources Officer o Sendro ng Malaybalay City ang mga residente na maganda ng sapat na supply ng tubig at pagkain bilang paganda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay Suson, mahalagang magkaroon ng nakaimbak na malinis na inuming tubig para sa pangangailangan ng bawat pamilya at kanilang mga alagang hayop. Hinigayat din niya ang publiko na maglaan ng sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain habang may mabibili pa sa merkado. Binigyan din opisyal ang kahalaga ng pagsubaybay sa heat index at pag-iwas sa mga gawaing panlabas sa mga oras na pinakamataas ang temperatura upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init sa kalusugan. Samantala, patuloy namang isinusulong ng Sendro Malaybalay ang mga programang pangkalikasan, kabilang ang pagtatanim ng mga puno, pamamahagi ng mga punla at paglilinis ng mga sapa bilang bahagi ng pangangalaga sa kapaligiran.
0: Para sa atin, alas 7.39 na nagmamadaling umaga, samantala, panghuli sa atin ang ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Nasawi naman ang isang 28 taong gulang na lalaki matapos sumarong saksakin ang kanyang kainuman sa Purok 1, Barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nagsimula ang insidente sa mainitang pagtatalo ng biktima at suspect habang magkasama silang umiinom ng alak. Ayon sa mga saksi, hinintay umano ng suspect na makatulog ang biktima bago ito pagsasaksaking sa iba't ibang bahagi ng katawan kung saan naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Agad namang na-aresto ng mga pulis ang suspect noong hapon ng Oktubre 12 matapos matanggap ang ulat tungkol sa insidente. Sa kasalukuyan, nakakulong ang suspect sa Lantapan Municipal Police Station habang inihahanda ng mga otoridad ang kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga, oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na! Dabago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
6: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Mati City sa Davao Oriental naglaan ng 40 milyong piso ha para po yan sa pagpapalawag ng sanitary landfill. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag, detalye.
7: Nagbukas ang pamahalang lungsod ng Mati sa Davao Oriental ng public bidding para sa konstruksyon ng ikalawang cell ng sanitary landfill at rehabilitasyon ng wastewater treatment facility. Ayon sa bid notice na inilathala noong October 13, nakalaan ang 40 milyong piso para sa proyektong ito. Layunin ng proyekto na mapabuti ang pasilidad para sa pamamahala ng solid waste at paggamot ng wastewater sa lungsod. Bahagi ito ng mga hakbang upang matugunan ang pangangailangan sa maayos na pagtatapon at pangangasiwa ng basura kasabay ng pagtiyak sa pangangalaga sa kapaligiran. Nakatakdang isara ang pagsusumite ng mga bid sa November 5, 2026, alinsunod sa inilathalang anunso. Sa ngayon, nasa yugto pa lamang ito ng procurement, kaya wala pang kumpirmasyong iginawad na ang kontrata o nagsimula na ang konstruksyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
0: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Para sa atin, alas 7.41 na nagmamadaling umaga, bago tayo sa mga balita mula naman sa Ibayong Daga.
6: Heart FM, Balitang International.
0: muling nagpakawala ng ilang ballistic missile ang North Korea patungo sa silangang bahagi ng dagat itong Lunes sa gitna ng dumidinding tensyon sa Korean Peninsula. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, idinunsan na mga missile mula sa lugar na malapit sa Pyongyang bandang alas 9:20 ng umaga. Samantala, iniulat naman ng Japan Coast Guard na 2 projectile ang natukoy na bumagsak sa labas ng teritoryo ng Japan. Bago ang pinakahuling pagpapakawala ng mga missile, pinangunahan naman ni South Korean President Lee Jae-myung ang isang pampublikong demonstrasyon ng pagpapaputok ng unang hypersonic missile ng kanilang bansa noong nakaraang linggo.
1: Samantala, tiniyak ng Saudi Arabia na hindi nila palalampasin ang magkakasunod na pag-atake ng Houthi rebels sa kanilang mga paliparan at nangako magsasagawa ng kanilang hakbang bilang tugon sa mga insidente. Ayon kay Prince Abdul Aziz bin Salman, seryosong tinututukan ng Saudi Arabia ang pag-atake at hindi umano dapat baliwalain ang mga ito dahil sa panganib na idinudulot sa seguridad ng bansa. Sa mga nagdaang araw, 2 paliparan na umano ang naging target ng mga pag-atake ng Houthi rebels na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga pasahero at iba pang sibilyan. Sinusuporta ng Saudi Arabia ang kinikilalang pamahalaan ng Yemen sa pakikipaglaban sa Houthi rebels na nagtangkang agawin ang kontrol sa pamahalaan noong 2014.
6: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa atin namang balitang pambalakasan, hindi muna makakapaglaro sa PBA Governor's Cup si McDonnell Hotshot veteran guard Paul Lee. Ito'y matapos magtamo ng injury sa kanyang calf o kalamnan ng kanyang binti. Ay kay McDonnell coach sa LA Tenorio, posibleng mahigit 3 linggo bago makabalik sa aksyon ang veteranong guard. May posibilidad na sa playoffs na siya makapaglaro, depende sa kanyang pagaling at kondisyon ng injury. Bago naman ang 58 araw na pahinga, nagtala si Lee ng average na 4.8 points, 1.5 rebounds at 2.5 assists kada laro. Inaasang susubaybayan ng koponan ang kanyang kondisyon upang matiyang naganap siya makaka-recover bago nga siya makabalik sa hard court.
6: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ay, nagsumiti ang Pinoy pop girl group na Binny ng 3 entry lang naman para sa consideration sa 2027 Grammy Awards na ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Kabilang sa mga isinusumiting entry ang kantang Unang Kilig para sa kategoryang Best Asian Pop Music Performance. Samantala, isinumiti rin ang kantang A Parallel World para sa Best Song Written for Visual Media. Bukod sa 2 kanta, kasama rin ang Binny sa mga isinumiti para sa consideration sa kategoryang Best New Artist. Gayunman, ang pagsusumiti ng mga entry ay hindi pa nangangahulugang opisyal ng nominado ang grupo o ang kanilang mga kanta. Ang pinanalistahan ng mga nominado ay nakasalalay pa rin sa proseso ng pagpili ng Recording Academy.
0: And the Grammy goes to...
1: Ay, Binny!
0: Binny Birocha! Binny Birocha!
1: Alam mo ba, medyo controversial din itong...
0: Andrew pala.
1: Iba pala yung nagsumiti ng entry. Medyo controversial itong 2027 Grammy Awards.
0: Bakit?
1: Dahil nga doon sa... Binoykot ito ng 2 Korean group, BTS.
0: Ay, talaga?
1: Oo. Blackpink? Tsaka may isa pa. It's a boy band pa rin. Dahil nga doon sa parang feeling nila, meron kasing Asian category.
0: Ay, talaga?
1: Oh, so parang...
0: Outcasted ang Asia?
1: Parang outcasted. Parang bakit daw? Ganun, why not? Make it as a diverse, you know, nomination sa lahat ng mga nagbigay ng entry.
0: Oh, parang pang overall, di ba?
1: Pang overall.
0: Hindi yung merong...
1: may Asian.
0: Oh, di ba? May ganun. May tawag noong unang panahon yan. Apartheid.
1: Apartheid.
0: Ano yun naman yun? Sa black at saka sa white naman yun.
1: Yes, colored, diba?
0: Color division. Pero parang ganun na mangyayari, diba? Yes. Kasi syempre parang, teka muna. Mga Asyano ito. So parang,
1: So, dapat kung ganun, I mean...
0: Grammy!
1: In speaking of, you know,
0: diba?
1: Hindi naman tayo part ng awarding body, pero why not make an Asian version of the Grammy Award?
0: Grammy Asia. Para walay mahay.
1: Para
0: diba?
1: Lahat ng Asia, grabe naman yung mga talent ng mga...
0: Diba?
1: Oh, musbo ngayon dito sa Asia ha, sa lahat ng Asian countries, meron talaga may international act na siya.
0: Ano yung kanilang ano, eh, parang segment, Grammy for ano Asian
1: category.
0: Asian category. Nako pa, murang naka-minus man sa tuwa sila.
1: Ano, best Asian pop music.
0: So bakit hindi na lang best kasali sa best pop music?
1: Ganun na lang dapat. So overall na.
0: Para sa ating tao, pa Asian.
1: Parang gusto nila is na-nominate nga diyan mga the likes of Taylor Swift.
0: 'Di ba?
1: Bakit hindi pwedeng bini Taylor Swift?
0: Oo.
1: 'Di ba mga nominees? So
0: about time. Oh. 'Di ba? Lagi na lang tayong set aside, 'di ba? Outcast na lang tayo lagi na. Okay, sige. Since Asian sila, magkaroon tayo ng Asian category. Ay, sus, Ginoo. O, di ba?
1: Parang may ano din eh. Mm. Parang, ano to, umuulit yung history. Mm. Eh, kaya, ayaw ng BTS.
0: US yan, di ba?
1: Yes, US. Oh, grabe.
0: Eh, kung hindi namin kayo, sige. O, kung hindi namin kayo pag-asawahin ng mga Pinay, yung mga apam nyo rito. Diba? Ay, sige, ipang-Asia lang pala kami. O, so ipang-Asia lang. Ah, diba? Bawal kayo mag-asawa ng mga...
1: May mga ganun.
0: Napunta tuloy doon.
1: May mga ganun condition po. Pero ano, congrats pa rin. Hindi ako ginagalit, ha? Eh, happy tayo for Bini for submitting their entry.
0: Pero sana wala nang ganun. Pag submit ng entry, ilaban mo, isalpok mo sa mga matitinding mga artist ng ibang bansa.
1: Diba? Sana. Para makita talaga sino yung best.
0: Diba? Pwede kung hindi nyo isasali doon, di gumawa na lang kayo ng Grammy Asia.
1: Grammy Asia. Diba? Like MTV, diba? MTV Asia.
0: Asia. Para walay mahay. Diba? Hindi namin mag-feel na parang, uy, so ano, kayo lang dyan? Wala kaming
1: pambato, ganun.
0: Oh, wala kaming keber, wala kaming wala pa kaming
1: karapatan na magiging
0: karapatan.
1: Namahira. Kasi nga Grammy is for ano eh music. Naman eh. Music is international.
0: It's universal. Music is universal.
1: Universal language naman eh.
0: Wala naman sinabing music is for ganito lang na bansa. For Asia only or for saan man, di ba? Music is universal. Kaya Grammy po, universe dapat.
1: Correct. Ay, hindi po kami galit ha.
0: Pero ako talaga, medyo hindi talaga ako in favor sa mga ganyan.
1: Yes.
0: Yung mga parang minus-minus tayong mga Pinoy.
1: Correct.
0: Ay, talagang.
1: Kaya nga may ibang Asian groups talaga na binoycott ang 2027 Grammy. Dahil dito po sa nangyaring may nagkaroon ng bigla na lang after how many years na nagkaroon ng ganito.
0: Diba?
1: May Asian category. Mm,
0: correct.
1: Whereas, kung pwede naman sana, no, kung talagang hindi natin alam kung bakit yan ang desisyon ng Grammy, pero they could have done it in a better way. Para
0: diba?
1: Walang masaktan, walang
0: ma-offend.
1: Walang ma-offend. Tingnan mo, BTS na mismo ha. BTS.
0: Minsan nga, mas magaganda pa ang mga music natin sa mga kasali sa Grammy. Eh, dito lang naman.
1: Oo, sinabi mo pa.
0: Mas maganda pa ang music ni Yoyoy Villamil ko dyan. Kaya sa mga music nila.
1: Ilalaban mo kaya na yan The Weeknd.
0: Ay, yes. Marios. The Weeknd, Yoyoy Villamil. Yoyoy Villamil ako, hindi ko naman maintindihan yung kay The Weeknd.
1: Ay, historian din diba? Yan, ha? Oh. Ay, madami tayo natutunan kay Sir Yoyoy, ha?
0: Ay, idol yun. Legend yun.
1: Legend talaga.
0: Dapat yan namang isinasali. Diba? Yung mga ganun tipo. Diba? Yun. Kaya sa, no, sa mga normal natin pamumuhay, naku, huwag kayong mga minus ng tao.
1: Pare.
0: Ang isa lang message dyan, hindi porket iba yung lahi niya, iba yung status niya, o kaya iba yung kanyang antas sa buhay, may minus, maka-minus na ta. Diba? Hindi ganun.
1: Alam mo minsan, ito ha, realistically, may nangyayari talaga ganyan at hindi naiiwasan. May mga tao talaga na ganyan. At ito, believe ako sa mga tao who fought and who overcame that kind of scenario and look at them now, 'di ba?
0: Diba?
1: Yung mga Asian groups like the likes of yung grupo nila Sandara, na Tunewa, na nagsimula talaga, na they were struggling until na sumikat one of the OG groups na K-pop.
0: Eh, matagal na may mga music na sumisikat maganda talaga dito sa atin, na galing pa nga sa ibang bansa,
1: yes,
0: diba? Na galing sa ibang bansa, na nasa Asia.
1: Correct.
0: Hindi naman na-re-recognize sa Grammy. Alam naman natin ang Grammy, ano? Oo, na isa sa mga pamongsong ano yan,
1: yes,
0: na award-giving body,
1: yes,
0: 'di ba? Sa music awards, sa pag nanalo ka talaga diyan, ito tumataas yung value mo,
1: yes,
0: 'di ba?
1: Eh
0: dapat siguro about time na, hindi ko sinasabing Pinoy lang. Lahat ng mga nasa Asia. Nako, napakaraming magagaling na mga musikero sa Asia.
1: Alam mo ba na nominate ka lang yan?
0: Ayos na. Recognize ka na ng buong music industry, 'di ba?
1: Makalevel mo yung mga, 'di ba? Artist talaga na kilala din.
0: Makaraming elbows mo yan dun sa upuan, di ba? Ayos na.
1: Correct.
0: Okay na yun. Manominate ka. Ayos na. Basta pare-parehas. Walang for Asian, wala sung pangarsan. Diba? Anyway, sige. Sana na may lumusot din ang bini.
1: Good luck sa ating girl group.
0: Sige. Good luck kay Andrew E. Bini Rocha. Sige. Salamat sa inyo, Cheka. Sa araw na ito ng Miyerkules.
1: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
6: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Oy, 10 na minuto bago sumabit ang alas 8. Narito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
6: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA.
0: Heart FM, Road Traffic, Alamid. Nasa linya natin si HBG Joseph Waikura Tranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
8: Good morning, Mar at Nel. Kanina galing po ako ng Patag. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang dyan pagdating sa banda po ng Bulwa, yung papasok na naman ng Bulwa, may build up na po. Pero yung palabas ng Bulwa Highway, may kaluwagan pa naman. Diretso-diretso ako, papunta po ng Bara, sa intersection ng Bara, crossing Ipunan, may build-up na rin dyan. Diretso-diretso, papunta ng Ipunan, papunta po ng Bloomingdale, maluwag. Galing Bloomingdale, Mar at Nell,

0: Ayan, dito kami ngayon. Mahintinding traffic na po dito ngayon, Mar at Nel.
1: Na-stuck na kayo dyan. Pero may pasayero ka?
0: Meron si ma'am. May pasayero ko si ma'am.
1: Ayun, sige. Ingatan si ma'am ha. At ingatan ang mga pasayero. Maraming salamat sa iyo. Report, HBG Joseph, Baykurat, Ranara ng MRG Taxi.
0: Ayan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ngayon. Heart Pasadang Group, Joseph Baykurat, Ranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM Road Traffic, alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic, alamin.
1: Oras natin ngayon, oy, 5 o 6 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Oktubre 14, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang nababahala sa pagpupuslit na mahigit 500 kilo ng hinihinalang shabu mula naman sa bansang Lao.
3: House prosecution, iniurong na ang Articles 1 at 4 sa impeachment case ni VP Sara.
1: FERRD muling humarap sa ICC para sa ika-4 na status conference kaugnay ng kasong crimes against humanity.
3: At headlines ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan para sa bagong government complex ipinagtanggol ni Mayor Clarex.
1: Samantala, air quality index ng lungsod nasa unhealthy for sensitive groups category.
3: At adlan pa rin sa ating balitang lokal, mga lechonan sa CDO sumailalim sa inspeksyon ng City Veterinarian Office.
1: Sa balitang lokal pa rin, koleksyon ng real property tax sa Misamis Oriental tumaas naman ng 78.7 million pesos.
3: At headline sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City nagpatupad ng programa para sa muling pagtanggap sa lipunan ng mga kabataang nakatapos sa rehabilitasyon.
1: Sa ating balitang Bukidnon naman, mga residente ng Malaybalay City pinayuhang maganda sa posibleng epekto ng El Nino.
3: At balitang Bukidnon pa rin, 28 taong gulang na lalaki na sawi matapos saksakin ng kainuman sa lantapan, suspect arestado.
1: Sa ating naman balitang Mindanao, Mati City sa Davao Oriental naglaan ng 14 million pesos para sa pagpapalawang ng sanitary landfill.
3: Headlines sa ating balitang international, North Korea muling nagpaputok ng ballistic missiles sa patuloy na tensyon sa Korean Peninsula.
1: Saudi Arabia nagbantang gaganti naman sa mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga palibaran.
3: At headlines sa ating balitang sports, Paul Lee ilang linggong mawawala sa PBA dahil sa calf injury.
1: At sa ating showbiz balita, Bini nagsumite ng tatlong entry para sa 2027 Grammy Awards. Aras natin, oy, 3 minuto na lang, alas 8 na ng umaga. Ito na yung mga pa-shoutout natin. Birahin agad natin yan.
4: Ay, dyan. Uy, 73 days na lang.
5: 73 na lang ba?
4: Ay, 72 days.
5: Ay, 72.
4: Oy, sige. Pasko na. Ito na si John Rambo ng Mindanao. Kumbati, magandang morning. Thank you for always listening.
1: Glenn Gales, magandang umaga po. Tsaka si Ate Fel mula dyan sa may Lapasan.
4: Good morning, Ate Fel. Lilil, Suleiman Gayem at lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar ha. Sali ko na yung Gales family dyan.
1: Yan.
4: Oh, si Mami Elaine, Tatay Nicolas, Sir Glenn, si Mami Lilil, Suleiman Gayem. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan.
1: Si Lola Amy namahaw na. Oh, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga daw kay Mami Marlene Gonzalez, Marisa Darwin, Leila Naluan, Ranz, Doc Marley, Sheila Villacruzis, and the kiddos, Gabby and Greta. Happy birthday, Roxanne! Rosa! Olandres Macha! Oy, happy birthday pala niya ngayon.
4: Happy birthday! O, laging nakikiligid si Mami Roxanne. Thank you.
1: Maramdaman kaya natin ang birthday niya. Ma-feel kaya natin.
4: Nga. Happy morning din kay Mayor Miles, ha? Happy morning. Mami Gemma, Palakat Pupus naman. Thank you, shout out sa lahat ng mga taga Zone 10 Upper Carmen na nakikinig ngayon. Thank you. Happy morning. Good morning, Dr.
1: Art. May hiring. May hiring, Dr. Art. May hiring.
4: Gusto mong sumali?
1: Gusto mong sumama? Mag-a-apply kami. Birthday ni Ate Rosa, Macha.
4: Ay, bakit? Ay, ready ka na? Ready na?
1: Hindi, magtatagulan na raw eh. Natagulan na.
4: Yun, yun kasi ang sabi, di ba? Maganda ng balde.
1: Drum akin, drum.
4: Ay, drum.
1: Drum, baldako.
4: Sabi balde eh. So,
3: sumusunod lang naman tayo eh.
1: Masunurin.
3: Masunurin tayo, baldi lang daw ang ihanda. Tata Nicolás, magandang morning. Thank you.
1: Si Lola, ano to, Remedios, Gemelo. Oh, mga taga-Crystal, maraming magandang umaga sa inyo, ha? Mahaw!
3: Mahaw, Alexandra Oril. Magandang morning. Shout out po sa Purukuan Patpat, Kadingilan, Bukidnon.
1: Aba!
3: Ayan,
1: dagang salamat sa inyo pagpamina. Obus B. Si Jarby Kudal, Mayora Albit. Magandang umaga. Sa inyo lahat dyan. Thank you.
3: Ay, ito din kay ano, Mami Remedios Gemelo ng Crystal Marama. Good morning. At may nagbe-birthday nga pala dyan sa
1: Ganes
3: family.
1: Ay, meron. Ako, amoy spaghetti na naman.
3: Amoy, oo. Oh,
1: amoy spaghetti.
3: Mami!
1: Hey!
3: Happy 31st birthday sa kanyang anak na si Jeneline Gayeb Gales. Ayan, amoy sa Mami Elaine and family.
1: Amoy spaghetti na naman. Lola, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig.
3: Okay, ito si Debbie Salvo, watching from San Baclayon pala ito.
1: Yo.
3: God bless to you. Gusto ko yung may pag-God bless. Ayan, maraming salamat.
1: Lalina Bonitalia Wizzo, shout out King Louie Barbecue ng Faiso Trinitas Bugo. Good morning!
3: Tutski Ligaspi, happy morning sa Tutsi Carwash Kibawe. Ayan, maraming salamat. At sa Pickle and Pals. Ayan, maraming salamat. Diyan sa may Kibawe, Bukidnon.
1: Good morning daw kay Green Green, tsaka kay Lucas, kay Titon and Chini. Magandang umaga sa inyo. Diyan sa may Carmen yan. Sa may ito, Friendlets, Amy and Mayor Miles sa may Kamamanda, watching from Gitagom. May sa aming sorrento lang. Atong langka diha ba? Hinuginog na.
3: Mami, good morning, Mami Marilyn. And Tristan, Wyatt, Gulay naman. Ayan. Maraming pong salamat. Thank you for always listening.
1: Asya, abangan natin mamaya yung mga mananalo ng bugas at groceries. Bawat oras po may mananalo. Ha? Abangan natin yan. Alright, oras natin. Isang minuto makalipas ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga newswriters Nel Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department. Engineer Nestor Baring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatiin balita.
3: Nel Arshaga.
1: Ako naman Marlau Remio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Magbabalita ng derecho. Serbisyo may puso.
2: Ihatid sa inyo ang radikalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM.

0: Edelita po, ito ng mga aklan po.
1: Nanay, kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee?
0: Ay, naka-anim na po akong access, pero dumating ang pagkakataon na naubusan ako ng budget. Di ngayon, bumalik po ako sa ordinaryong kape. Alam niyo po, ang dami ko na ngayong nararamdaman na sakit. Yung sisik mura ko, yung pag-iihi ko lalo ngayon ako. Mapangi-mapangi kahit kaiihi ko lang. Saka, sumakit na naman uli yung katawan ko, tapos yung ulcer ko, tapos hindi naman ako makatulog.
1: Naniniwala apo na kayo sa sinasabi ko na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee?
0: Oo nga. Sabi ko sa apo kong 17 years old, gagawa tayo ng paraan palagi para hindi na tayo mawalan ng rice coffee.
2: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.